0: naa na may mga bugna nga nanay moves gikan atong mga European Union na mga countries ni Alidiri, the ambassadors, na ilan ang ipadayon ang ilang initiative to help really on the solid waste management, the garbage problem, and hopefully the ultimately the water problem of Cagayan de Oro City.
1: Mr. Ray Talimio, sir, salamat sa imong panahon. Thank you, sir.
0: Dagan salamat, Magnum Jun, Magnum Aileen, and to all listeners of Magnum Radio.
1: Sa atong pagparayon oras, alas 8:30, naspikas linya si Attorney James Judith, kani kunsyal sa atong nagbayan, o karon nagaliho kay si pribadong abogado. Nagapractice gapon siyang abogado, iya mismong profession, isip abogado. Pero panisya, wa pa matulduki ang iya mismong politikanon nga mga plano, Magnum Aileen, kay mabati ko man sa iya mismong mga pinulungan nga naagyapon iya mismong kasibot nga makaservisyo sa katawhan, pinagi sa pagbaton sa usa ka elective ga position. Karon kas naging servisyo magyapon siya sa katawhan karon isip usa ka abogado. Attorney, kunsyal may buntag.
2: Yes, maupay, Magnum Jun, Magnum Aileen, o sa ato mga suking tigpaminawan sa Magnum Radio. Kasa mabot sa tong labay CBO broadcast.
1: May buntag, sir.
2: Maupay, Magnum Jun.
1: Maupay, maupay, sir. Kining, yes. Dugay-dugay na ito, magkita na. Pagkakita na siya na ito, mas mga upaw na ito.
2: Alay, may kiking gapon na, Magnum Jun.
3: Hindi na maupay, maupaw na.
2: Kagatagi pang buwan. So, kumbati nga po ta, Magnum Jun.
1: Basig ka ng pay, mahimo ng paw sa sunod itong pagtagbo. Anyway, o sa imong kuan, impression sa soka sa ato mayor kaghapong adlaw?
2: Yes, inani, sa tinood lang, Magnum Jun, wala ako nakapamit.
1: Gibot siyang ni Attorney Michael Poa, Legal Counsel ni Vice President Sara Duterte, nga unbothered kung wala madisturbo, wala mabalaka ang Vice Presidente sa mga batikos ug magyatubang nga kaso nini. Mata ni Poa nga base sa iyang nakita sa Vice Presidente, kalmado kini nga magiginabi sa katawhan nga mausab ang gihimo nining kusog.
4: I think she really has her heart in the right place. Nakita ko paano siya makipag-usap sa tao. Yun yung importante, yung connection niya sa tao. And si VP, she has a way of just being unbothered by everything. No? Na minsan, I really admire her for that. Kasi I have to admit, naisip ko parang ma-stress pa ako kasi sa kanya. She really has her way. I think nakukuha talaga niya yung strength niya sa tao dahil every time na yung makausap siya ng tao, yung support. So sabi ko nga sa inyo, it's really make, there's just some sort of connection na hindi ko ma-explain. She's a listener and she can really approach kahit sino, whether tycoon yan or you know, ordinaryong Pilipino tulad natin, kaya niya kausapin. Parating niyang pananaw is binoto siya ng 32 million. Tama. Ngayon, kung titigil ka dahil lang maraming mabatikos sa'yo, you did an injustice no, to all these people who trusted you with their votes.
1: Ang inyo nabati, mao si Attorney Michael Poa, Legal Counsel ni VP Sara Duterte. Sa ato Magnum International, sa Amerika gitawag sa United Nations kon UN nga usa ka critical nga lakang ang gihimo ni US President Donald Trump mani anunsyo nga nagkauyo na ang duha ka partido sa peace framework sa kasabutan aron tapuson ang higpit nga gubat tali sa Amerika ug sa Iran. Mato ni UN Secretary General Stephen Dujarric nga gi-welcome
5: constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
6: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
7: Igsoon ang Genitox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxins sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients nga mapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registered Number FR-0715. Wagtang ang mga toxins sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Lig-on ang imong vital organs aron maangkon ang maayong paglawas. Inom matag-adlaw sa Genitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na puyo sa
9: may habagat nga hangin pero tola sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Monsoon break ang term niya na may gala. Now, dinis ato mga igsoon, despite nga naglaylo ang habagat may gala kung gitawag monsoon break, but tungod ani may galang easterless magkapauan kini siya, labi na may gala sa mga local

Tice thunderstorm. Dito na Pita Maygala at Mang Samaya Eastern Mindanao Section. Apektado sa dyan na Pita Maygala sa Gitawag Maygala Easterless. While this ato na Pita Maygala sa Northern Mindanao, apektado tayo sa Gitawag Maygala ng localized thunderstorm. Ang maulanon unya sa hapon o sa gabi,

0: Isang paalala mula sa NGCP.
1: Oras, alas 9.14.
2: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
1: Balita magal pag-uban sa itong programa itong Magnum Rapido. Now standby may gala sa itong madag kumabutang at iskutan kargabutaga mga follow-ups, mga egsod. Unahon sa nato may gala karong adlaw, doon ay pag-rollback may gala sa presyo sa itong produktong petrolyo. Diin may gala karong adlaw, sugod ka ganyang alasayos mga egsod, posible may gala nga ang itong presyo sa kiriabang kwan, sa presyo na ito may gala sa diesel or crudo, mag-rollback siya may gala ngadto sa 3 padulong 5 pesos kapin. May gala. Posible mga egsyon from 3.71 hangtod sa 5 pesos 71 centavos. 5 pesos kapin may gala. Natanaon tani karon mga egsyon, just gawas. Kay ang ato sa kerosene, doon na po'y pag-rollback may gala sa 2.50. Ang gasolina may gala, ambo to rollback may tawag niya ni 32 padulong man may gala sa 1.68 centavos. 1 peso o 68 pesos per liter may gala. So, at least rollback na kay sa katawhan dito o gitagaan siya may gala o kanabag-agig respito, doon ay gipahigayon may gala nga water salute mga egsyon. Pinagis mga fire truck may gala nga nagabugag tubig agi pagabibang ato kaniya. Kanyo tsa kayo mga egsyon kay ato siyang tawago ng ato may galang sniper dito sa area. Kay ato may galang gipaningkamutan nga kiniabag mahinabit nato niyang pamilya. Pero kay dito karon may gala, grabe gika controversial mga VIP, mga dagkong tao sa Pilipinas. Tuwa karon may gala, isig abiba niya kaniya sa mao may galang basketbolista. Atong tawagon siya katong sniper dito may kay para may nabit tanding iyang pamilya niya. O ang iyagin mismong kaubas basketball yun. Kadula niya, kababata niya ba? Kini magod mga egsyon nga player, kinis bubit, mga egsyon, kuhanin siya, kanabang ang nakapa-intriga kaniya kay gika siya, pubre gika nga pamilya. Pubre gika nga pamilya. Naningkamot may gala. Niya gitagaan talent sa Ginoo. Ang iya may galang talent sa basketball. Nga diin mga egsyon, sa iyang height palamang daan, 6'3 or 6'4 iyang height, sa iyang edad, 18 anyos, grabe na kaming lakis basketball, may gala. Taas ning mabtan, maabot pa rin siya dito, may gala sa Philippine Basketball Association, sa PBA. Daghan na kayo, may gala, ang gailog kaniya. In fact, may gala sa eskwilahan lang, more or less 30 ni. 30 ka mga eskwilahan, may gala, nag-offer kaniya, pa-eskwilahon siya, tungod sa iyang talent, may gala sa basketball. Oga.
4: Pinanggat ito sa Dabong, tanan na natitigluto. Igo sila mo kao sa tapo, pinangka kayo niya. Dito agi sayangan, tara.
1: Okay. So, nakita naman yun ninyo ang imong igsoon na nakaroon na uban ninyo o mo i-report matod pa nalumos. Kamo, pamilya, ikaw rin, mutuo sa ilang giingon na nalumos o wala ilaing hinungdan siya kamatayon?
4: Dilipod ko mutuo nga malumos kay ma, kung nalumos, mangguto, kaya natoy, yan na, buti ko sa mga 40 to 30 minutes na nakita siya. Para, kung 40 to 30 minutes, dapat magkuhan na siya tubig sa lawas, na musuyop siya, di ba? Dapat magpurot ang lawas, pero wala man. Nado tubig lang kaya baga, raman.
1: So, ikaw nagtuo, kamo, nga posible doon ay foul play or...
4: Foul play dito.
1: Doon ay naghinimuan nga mamatay siya. Posible nga gipatay siya. But before nahitabo ang pagkamatay niya Reigns, naa ba siya mga istorya-istorya sa inyo, sa inyo pamilya nga murag ga kanon man ko din, murag dagbalan man ko din, murag mura manig doon na hising ni din, may tabo, nani, nana, wala ba i-report niya?
4: Wala po ko kabalo ato kay, wala ko update niya lagi kay, si, ay, wala si cellphone, si Coach Jess, sige update niya.
1: Wala siya cellphone?
4: Wala, ikuha naman sila cellphone na to.
1: Ah, gibawalan sila maggamit sa cellphone. Sila. But na siya cellphone. Okay, so sa pagkahibalo ninyo, kaya ang imong mama, mura ganyan nakahibalo, dili ba direkta yung gikan sa hingtungdan, kung nili, sa laing tao niya nibaluan, di ba?
4: Oo, kay tita.
1: Dili i-direkta ba nga i-inform ang ginikanan nga muna nitabo si imong anak, nana, usan ay gisakitan sa imong mama?
4: Oo.
1: Muna yung gisakitan niya.
4: Kaya kailan sa kumama, ngayon na siya, wala na rin siya nag-uban rin.

0: Oo.
1: Ang nag-ingon, i-clear na gid nga patay na itong stita lang kapag-adyan niya sa Manila.
0: Oo. So, Renz, giyon sa pagdalikat si mong mama sa Manila, pubriman mo, kinsa nag... Giyon sa niyo?
1: Governor di sa Talakugon.
0: Oo.
1: Nagpa... Sponsor sila ang kuhan para makita lagi doon sa event si Kuya.
0: Oo.
1: Na tumatikit na ito nila mamagpapa Kuya padulong sa Manila. Tumatik na apakaugma to. Biyahe din siya. Ingnon na nilumos. Hindi may makatuwa na.
0: Sabton nga kinis bubit, dili ni siya, parang uban nga di, kabalo mulangoy, kundili, hanas ka ni Mulangoy, kana inyong ga tabuk-tabukon nga suba, lapad kay na niya at disenta yung lahom kayo, anad siya sa langoy-langoy, unta, di ba?
1: Oo, oh, anad na siya, bata pa lang na. Ang saon na lang siya, sa karon nga taas pag yun.
0: Oo. Niya, taas naghangin kay, siyempre, player ko sa basketball. So, taas ang hangin. So, usan as kikakurutan ninyo, nga how come siya nalumos, nga kabalo man ni Mulangoy, o niya, hanas man ganis pagtabuk-tabuk na sa suba sa Agusan River.
1: O gani na mong ginapanguta ng anong ingato siya ba?
0: Oo. Okay. So ta, ang inyong kababayan, ang inyong kababata, inyong kadula sa basketball, what among yod, may una man kaninyo, naaman siya kapaminaw nato karon. Unsa ba'y mensahe mo para sa inyong higala, inyong kababata, inyong kadula sa basketball nga si Bubit?
1: Ana lang. Amping lang siya firm eh. Kung haa siya karon unta, nalipay siya, ana. Kay kabalumi nga, nara siya diri karon sa amua. Tapos, isa pa, lagan mi sa iya nga nag-lab, ana lang.
0: Mm-hmm. Sige ta, salamat kayo, pasubo sa inyong barkada, sa inyong kababata, kababayan diha nga si Bubit. Salamat kita.
1: Sige po.
0: Okay.
2: Lumani ka. Sa katapusan magnumani no kadali lang yung kayo na mag-message code mo ni ilang point guard magnumani sa una
0: sa ilang team nila
2: sa ilang team niya at the same time kuan kanabita ang parente po ni sila ni Tata gamay lang kanya yan
0: sige
2: kay magnumani. si BJ oh.
0: BJ yes, oh may buntag nimo undir kas magnum radio kagayan di oro unsa bay ma-share nimo sa isip ka team nimo si Bubit o niya dayon karon nahanaw siya sa inyong lugar pananaw after sa nahitabo kanya dito sa kauluhan.
2: Nanginayang misaya, sir, kay grabe kayong pangandoy niya sa iyong mga kinikanan, mga maahal sa kalisod.
0: Mm-hmm.
2: O, ingon pa siya sa isa mo, sir, na di daw siya muli, sa muli, di kayo sa lakugon kay iyaon pa yung mama sa kalisod.
0: Mm-hmm.
2: Mapapila yung mga mangkod. Yang kuya.
0: Mm-hmm.
2: Mapaskwilan niya din. O mapaskwilan niya umano. O kalit sana niya mga manghod mo yung panganday.
0: Mm-hmm. So, kini, si Bubit, sa inyong dula, na may mga normal mga dula na to sa basketball, usahay nga, labi na kay isyot, bisan pa og na tayo pabor nga kauban na to, nga atong dapat pasahan sa bula. Pero, kini si Bubit, muna may tawag ba sa uban nga, dili hangul og bola kun asa dapit ando day binta ipasa gid niya.
2: Oh, gabi na sayo kung bisan paon sa yang abot ka kung storyahan nimo siya bisan storyahan nimo siya maminaw gyapon siya sa amo ba.
0: Oo.
2: Sayo na siya naabdan na magdula mi tas mingon mi sayo nga bit diha ka kabit tas maminaw gyapon siya ba sa amo.
0: Mm. So ang iyang tinan ang pagtaan niya sa inyo bisan og

0: Station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniudto, among ipabati ang mga nagpagang mga balita sa Udtong Tutok sama sa Balitang Lokal, National o International, Business News, Showbiz, Sports o guban pa. Magnum Noontime News.
2: Alas 12:15, gara kumusta may ngunto na karoon ang uluhan sa itong Magnum Noontime News. Oras paglublokal ang Minority Floor Leader, Aga Suan. Miklaro kayuan sa katawan o dili politika mo importante sa pagservisyo sa dakbayan sa itong Magnum National Pag-asa. Nanawagan karon sa publiko nga pangandaman ang El Nino nga posibleng masinitian hangtod sa sunod tuig sa atong Magnum International. 31 ka mga tao patay human mahulog sa pangpang ang usa ka base to sa Ethiopia. Sa atong Magnum, pesos presyo sa petrolyo sa nasod posibleng dili pa mahibalik sa normal. Taliwalang nagkasabot na ang Amerika ug Iran ug dibarato na sab ang presyo sa lana. Sa atong Magnum Entertainment, Liza Soberano miyangkong doon na siya ay kahadlok nga mabalik sa pagkapobre. Sa atong Magnum Sports, Exxon Rene Batirbunya, nagtungo doon ay foul play sa kamatayon sa estudyanteng basketbolista.
1: Magnum Noontime News.
2: Mga Exxon, kumusta mayang udto karong adlaw-adlaw karon nga Martes, Hunyo 16, tuig 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
3: Og Magnum Jane Luna.
2: Og karon sa retail sa Magnum Lokal, giklaro karon ni Minority Floor Leader City Councilor Aga Suan nga dili politika apan ang kaayuhan sa kadaghanan mao importante alang kaniya. Kini ang payag sa konsyal human sa ilang panagtagbo kagapon ni Mayor Orlando Clark Soy human sa state of the city address kung diin makitang siya gilamano o gigakos sa mayor. Matod pa ni Suan nga taliwalang nga managlahi ang ilang baruganan sa politika apan suportado niya ang mga programa sa mayor nga makaayo alang sa katawan sa dakbayan.
4: Ang ako among good is, lahi ang personal relationship namo ni Clarex compared sa among political relationship. So ang ako alang kay on a personal level, may good be me. Buutan kayo na siya, basically one of the nicest person nga imong makita. Mamansin yun, makamanog yun. Niya, dili kayo na siya, amot lang, based lang sa akong experience sa iya, pero dili kayo na siya gahold o grudge, kumbaga. But on a political level, syempre, lahi, we are on the opposite ends of the spectrum. Naay mga moves to ganiya, na siya mga ginapasa nga balaod nga ako against ipog ko. But on a personal level and a professional level, dili mong good maayo nga magsigi na lang taong gaway. Atay charter day, nga it's supposed to be an event that would bring us closer together. Niya, karoon na noon, nag-away na noon. So, di po ko ganahanan ang approach kay at the end of the day ang atong purpose kay para man sa tao sa Cagayan de Oro to improve our lives, to inspire, to motivate, and nalipay po kung ang inyong reaction at itong paglamano po na mo pakita ming at the end of the day we are for the people and mauna siyang importante.
2: Ang payag ni Minority Floor Leader City Councilor Aga Suan.
3: Nagpadayon ang Provincial Youth Development Office kung PYD Misamis Oriental. Silang kampanya batok sa nagkadaiyang issue sa mga kabatanunan sa lalawigan. Matod ni Misamis Oriental PYDO Head Aileen Ostaro kinipinaagi sa ilang pagbisita o pagigdabo sa mga kabatanunan sa mga kalungsuran diin giisgutan ang issue sa teenage pregnancy, HIV o guban pa.
5: We were able to visit Libertad last May 21, 2026, Lagindingan May 28, 2026, and Lagonglong last June 1, 2026. And with the same goal of spreading awareness and helping our youth avoid teenage pregnancies, HIV infections, and all other issues that plague the youth of today, we also delivered talks in Balingasag last May 28, Sugbongkugon May 29, Hinguog City last May 30,
3: ang pabahayag ni Misamis Oriental PYDO Head Aileen Ostaro.
2: Alas sa 12:21 na samtang ipasigarbo ni Mayor Julio Oy sa Villanueva, Misamis Oriental nga miubos ang index sa crime sa ilang lungsod. Kini ang tipik sa mensahe sa Mayor Atul sa iyang State of the Municipality Address kon suma sa Adonis Sukaman. Sa ila to suma. Matod pa ni Oy nga gawa sa pag-ubos sa index sa crime, nadugangan usab ang ihap sa mga barangay na gisudirar nga drug-free ning panahona.
6: Nakarikom o 169 ka insidente din umos ang ihap sa index crimes ng CCT lamang.

0: Those ka anti-illegal drug operations, two ka anti-illegal fishing operations, o isa ka anti-illegal logging operation. Tungod sa ligdo nga koordinasyon sa kapulisan, barangay o komunidad, noon ang officially drug clearing barangays, samtang lima pa ang padayon na ginamonitor aron masiguro ang kaluwasan o kalinaw sa atong lungsod.
1: Aga payaga ni Mayor Julio Hoy sa Villanueva, Misamis Oriental, sa ang State of the Municipality Address Consuma. Alas 12.22, kero sa lakaw sa panahon.
2: Magnum Weather Alert.
1: Minato may gala si Jun Pibaldo. Pag-asa weather forecast, Sir Joe na Jun Pibaldo, maing utunin nimo.
3: Yes, may utog na itong tananog. Daghang salamat. Ang lakaw sa itong panahon karong adlaw, ang Northern Mindanao, makasin natin sa panalagsang pagdagom. Ngato na sa managumong nga kalingitan, inubanan sa patakpat at kapag-unan o pagpanalugdog na pinasa panahon sa hapon o gabi tungkol kini sa mga localized thunderstorms. Ang masin natin sa bang hinay ngato na sa kasarangan ng hangin, ang magagikan sa silangan ngato na sa amihan ng silangang direksyon, o hapsay ngato na sa kasarangan ang balud sa karagatan. Ngayong Philippine Standard Time, alas 12.21. Ikanilinghin sa buhatan sa pag-asa at USC Mulugan o Salvador City, kini si Jun Cribaldo, Tegrao, Talaman.
2: Magnum Weather Alert!
1: Alas 12.21 na.
4: Time Check is brought to you by Forward Media Corp. Driving brand beyond boundaries.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C!
6: Bugas-bugas sanaw nga dili maayo, balik-balik skin allergy, pag blood detox na, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 dunay maayo nga pang cleansing sa imong dugo tungod kay puno kini sa antioxidant nga dunay labing taas nga urak value pang kontra sa epekto sa sun radiation, oxidation, toxin, allergen o guban pa. Ang DTX 500 maayo sa panit, allergy o pang kontra usab sa damage sa ultraviolet rays gikan sa kainit sa adlaw. Ang DTX 500 maayo alang kanimo o sa imong pamilya, kaysa DTX 500 protektado ka na apil ang imong pinangga. Ayon na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika din sa Cagendoro o Misamis Oriental. Paimun si usap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina at Wellness Center, Market City, Aguna Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo Long.
8: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School Test the programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
9: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
10: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip usa ka diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
11: Mas klaro na ba bisan gabii?
10: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
12: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
13: Planning to build, renovate, or promote your business? Choose the experts at SRK Advertising and Integrated Services. We offer interior fit-out, construction services, demolition, kiosk, fabrication, billboards, and indoor-outdoor advertising solutions from concept to completion. Visit us at Capistrano Luna Street, Sitio, or call 0917-868-0917 today. SRK Advertising and Integrated Services. Building brands, constructing futures.
14: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
15: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko natan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
14: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
15: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
12: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
16: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pre, na ako'y project run. Nagkinhan lang kong pison, backhoe, bulldozer, og minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
16: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
11: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mang itagtarong nga operator. Kun madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labat sa ulo.
16: Wise jud ka, Mari.
11: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
16: Sa Sigar di Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
7: Sigar di Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
2: Magnum, Noontime News.
1: Alas sa 12:27 na, para sa mga balita karon sa itong Magnum National. Nanawagan karon pag-asa sa publiko nga palapdan pa ang pagpangandam sa posibleng epekto sa El Nino karon sa nasud. Patubas sa pag-asa ang visitor nga si Nathaniel Servando nga posibleng resulta sa kusog nga El Nino. Madunay gamayng ulan, taas nga panahon sa ting-init o kakuwangon sa supply sa tubig nga makaepekto sa importanteng sektor. Irugang pa ni Servando nga sa pagkakaroon kapig 80% na ang puruhan nga hingpit nga mapurma ang El Nino. Sugod karong bulana hangtod sa Agosto o posibleng mas mugrabe pa gikan sa Oktobre hangtod Desyembre diin na may puruhan pang bulungtad pa sa unang bahin sa 2027.
17: El Nino is already present in the tropical Pacific. And more than 80% na ang chance na full in June, July, August season. And in fact, based on projections ng iba't-ibang models, it may strengthen to a strong El Nino during October, November, December season and possibly lasting until the early part of 2027.
1: Ang pahayag ni pag-asa at visitor Nathaniel Servando, so kung tanahan mo Magnum Jane, nanag yun, no? Murag mismo ang pag-asa na, may nagpahinumdum na, bantay kita, mangandam ta, ilabi na sa tuwa sa mga bukid, kay grabe nga kainit. Karong ganun, ma-feel mo ikaw, na-feel ba niyo mong kainit?
18: Init kasi gawas magdumang.
1: Grabe kainit kayo, di ba? Ani,
18: mga grass fire kung sa bukid.
1: Mama na ang atong gabantayan, kay once kainit kayo, amping kita sa sunog. Mm-mm. Delikado yun kayo, Magnum Jane, muna nga, lugar muna ang pag-asa karon nag-ingon na nga magkuhang kita kini magbantay of course atong bantayan of course ang atong bantay kining kawat kay kawat ug tinggutom na daghan mga awat sunog nambiruan na sunog kay init kayo nya uga kayo ang atong mga palibot labi na sa mga balay nga kahoy so dali kay siya lugar lamoyon sa kalayo unya ang atong mga mag-uma kinala mga andam kay ang ingon niya karon nag-start nagikuno naiuwan ginagmay pero di kinsa makasugakon sa sobra ka init kung nay maguwan ginagmay para gabi di ba naguwan ginhinay
18: hinay
1: oh so pila naman taon to pag init ani dito to siya makuan mauga now sugod karon hangto sa pagabot sa mga birna dito maggrabe kuno ang sobra ka init hangto na dayon sa first quarter sa sunod tuig ganti mo na kalayo pa kayo minuto tag mga upat ka buwan, lima, wala na, agikik na kadya. Samot ang mabtag alos usa ka tuig. So grabe nga kalisod ka na, Magnum Jane, muna atong pangandaman sa labi na sa itong mga mag-uma des kabukiran. Kaya kini atong balik-balik nga bantay ta, lugar mismo ang United Nations, nabalaka sila ni. So muna nga ito din eh, kinsa kung taong tanganasod, kumpara sa oban, mangandam ta. Although mga Pinoy, murag anan kay sa kanabang makasurvive gyud kami sa init kay daghang pamaagi nga mabuhi ta sa kabukiran Magnum Jane, di ba mo na ang atong kabuhaton.
18: Dugang Magnum National kumpiyansa si Senator Erwin Tulfo nga magbugna na ang itimog Blue Ribbon Committee sa Senado tugod sa pagpatawag special session ni President Ferdinand Marcos Jr. ug mga adlaw. Maato di Tulfo nga dili siya mutambong sa mga pagdungog sa committee ba kalabo sa flood control scandal humang gilambigit kini sa 18 Kamalata Boys nga nakadawat og minaletang kwarta.
19: Nagkaroon ng special session, yun, bubuuin na talaga yung totoong Blue Ribbon. Bubuuin yun at pagkatapos, doon magsasagawa tayo, mag-designate ng subcommittee na hahawak ng lahat ng investigasyon sa flood control. Hindi natin iniwasan kasi ang pinapakita lang sa tao, lalo ni Senator Cayetano na tinatagot iniwasan ng loblang Senado ng Blue Ribbon, yung flood control investigation. Hindi po, open po kami, kaya nga po si Senator Kiko Pangilinan.
20: Ang tulumanon, ito ganinyo sa DTX 5 the most superior antioxidant herbal supplements karon nga nasa mga butika. Balik pangontra na ito sa mga may high blood o may mga diabetes. Sa pag-inom sa DTX 500, mura kagainom o anti-diabetic na tabletas. Sa iglangay, itong mga may diabetes, gasaka ang

0: sugar, gasag ang hypertension, may high blood. Pag DTX 500 na, of course, kauban ang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Naanis siya sa mga leading mga drugstore. Kinahanglan yung tag-vitamin C. Kung gusto ta nga dali o paspas ang kaayuhan sa tuamang nga sakit o balatian. At the same time, kung gusto ta nga maprotektahan ang atong mga organo, nga dili magtiguang, pag DTX 500, pag Mighty C, para dili mga daot yun eh. Tungod sa mga free radicals na ay oxidative stress nga gakikabo sa lawas, gakadaot ang mga selula. Gusto ta nga maprotektahan na to ng atong mga organo sa lawas, pag DTX 500, pag Mighty C kada adlaw. Available kini sa halos tanan nga mga butika sa inyong mga lugar. Isabay ninyo ang Mighty C o DTX 500. Anyways, let's talk about Mighty C. Ang alkaline-based nga vitamin C nga naa sa mga butika. Kanang vitamin C nga taas og miligram mo, 500 miligram ko ng Mighty C. Kay sa study, napamatudan na kung mas mataas ka og vitamin C, milligrams. Mas potent nga muli kayo sa mga sakit og balatian. Mega dose, kung mahing mo ganito, 2 capsule a day, 1,000 milligram. Labi na yun sa mga may sakit na. Taas kinahanglan ang vitamin C. Bukol, sa may mga cancer, vitamin C ang gikinahanglan. Sa mga na-stroke na dira, may high blood, mga diabetiko, kinahanglan tagtaas ng miligramo ng vitamin C. Best recommended, Mighty C. Imnon. Bipila ka mga proven study. Kung ang atong lawas good, gargado og vitamin C, gitabang kanisa atong immune health. Remember nga, kanang ato ang white blood cells, kanang atong dugo, itong atong immune system, nagkinahanglan ng vitamin C. Naanas dugo na to, dili na sila makahimo sa ilang buloton kung magkulang na silang vitamin C. Importante na, ang ato ang mga immune system, tagain ng vitamin C. Na Mighty C sa mga butika, kana alkaline na, dili na manghapdo sa inyuhang tiyan, dili na magkutoy ng inyong tiyan ang vitamin C nga, Mighty C. At the same time, ang Mighty C maka-improve kanisa sa energy o adrenal health na to. Kanang gainom kag vitamin C ba niya? At the same time, gahatag ni mo og energy kusog. Inom kag vitamin C, luya man. Inom og Mighty C, kanang Mighty C, kaya makatabang na sa pagpataas imong energy level sa lawas. Asa pamangkaan ng vitamin C niya, kapataas imong adrenal health sa imong lawas. Padili luyas nanay, ang vitamin C nga ipainom anak nila, katong Mighty C, ma-energize na sila. Ilikapoy ang lawas ba? Then, at the same time, sa mga senior citizen, ang ato ang panit, ang ato ang joints, ang atong skin, ang atong buhok, magkaedad ta, aging process, gakalagas ang buhok, ang panit, gakunot, ang joints, gakaluya, sakit na mga tuhod, kulang ta o collagen. Stimulate na to ang collagen sa lawas. Sadly lang, at the age of 30, magkawala na ning collagen sa lawas. So, aron nga mapabilin, nga ma-stimulate ang collagen sa lawas, kinahanglan na atay pagpadaghan, atay inon nga gapadaghan sa collagen sa lawas, vitamin C ang gapadaghan, ana, Mighty C hanas mga butika. Kato may mga arthritis da, kinahanglan mo og Mighty C. Sa mga problema sa panit, mga skin disease, mga tol, nabito ko'y panang experience, mga pasyenteng may mga skin disease, vitamin C, naku kayong tabang, nakurat ko kay after a week, nawala ang mga katul-katul, vitamin C na ang ginainom. Mighty C na sa mga butika, mga skin disease, ha? Na may mga pagpangatol, ra, imni na ninyo Mighty C. Mighty C ray, naku tabang, ana. Para sa mga butika din, sa kasing-kasing, katong mga gapalpitate, dira, gakulba, ang vitamin C na kung tabang. Gapa-improve ka sa blood flow o heart health na to, katong gahuot ang lughan, gahapo, gakulba, gakusog, palpitate mang kuhudo, kana imni lang Mighty C. Mighty C ang imna na sa mga butika. O kung nakay DTX 700, isabay na. O DTX 700 o Mighty C, ha? Kulba ang lughan. Sa kung tabang sa pag-support sa healthy aging. O magkaedad man ta, ito mga nanagtatay din, ha? Pero healthy ta, himsog ta. Ang kanindot aning natay DTX 700 o Mighty C, dili ta daling magka-allergies. Ang Mighty C na ani sa mga butika. Mag-Mighty C ta. O then, of course, kauban ang DTX 500. Isabay na to ang DTX 700. Ani sa ta sa mga natabangan sa pag-inom sa DTX 500.
1: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa putan kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Panghunta sa mga halit ng free radicals. Likawan ang

0: DTX 500 Health Alert.
1: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
2: Libre?
1: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.

0: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, rapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
3: May gala na may balita sa mga panglawas. Tagan ang nag-antos sa sakit kaya cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka pollution substance sa gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa mong lawas nga mao'y hinungdan sa mong balatian. Aromaan ko ng mayong panglawas. Inumutag adlaw sa Jitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Mari, nganong naginuktok man ka?
6: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
5: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
6: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
5: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
7: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Osere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental. Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
8: Silagindingan Airport ba ang biyahe mo?
7: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Magnum Wanted Job Hunters. Ang Magnum Radio na kinangalan og dugang aplikante alang niining posisyon o qualification, tactical staff, graduate of any IT-related course, knowledge in computer hardware, software networking, installation troubleshooting, knowledge in website development, and ability to multitasking, isubmit ang mong application letter with bio data and transcript of records to the manager, Magnum Radio 99.9, Second Floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City. Magnum Wanted Job Hunters.
1: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
2: Nag-inapit sa paragupan din sa itong tulumanan. Tumigalang Magnum in Action itong oras, alas 12 by the size na may gala sa 50 size may gala sa kaudon.
1: Magnum in Action.
2: Pabuta lang Megala, no? Kaya, pabuta Megala, kaya atong gimonitor Megala, hearing Megala sa Blue Ribbon Committee. Doon ay nang gawas ka report nga lalangan ko, no? Kaya gipugan sa Malacanang, unya ipadakob na Megala ang mga sundalo Megala kaning mutistigos karon, pero batol pa, ibang kono tinuod na. Yeah, sa nanama sa sulod, kaya buhato na Megala, magubot man, di ba? Nga, tuwa na ito, mag-hearing sila. Nya ipadako Megala na sa usa ka pribado Megala nga lagi kining binyo
1: Magnum in Action.
2: So may rason may sul nga ipadako, so rumatol pa dili tinol katunong nga gingong nga gipugngan nga kon mahimo dili lugar ipadayon ang binyo nga gamiton wa siguro mo sulo mo sugot kun naman gani Megala ibahad na siguro yung mga pahimangno kay nakasulod naman. In fact karong panahon na kun aton tanawon Megala ang mga kining nga nasangpit Megala nga mga kani sundalo. Murag muling ko na, no? Kay ako na murag mga on mo siya sila. Muling ko na plaster siguro sila may soon kay ready naman. I don't know kung sa'yo may tabo may galan ini kay uy, nangawala man sila. Pormero yung lingkod man eh. Basin siguro mag-meeting sa may gala kay nanulod sa kakwarto ang nasangpit may gala ng mga kanisundalo. O karong panahon na. Nana, ready na ang mga lamisa. Ang vinyo may gala, ready na. Para may gala niini nga niapo di dako kay ilang projector nila, na dako kay screen. Di ay pakita sa may gala, dili ning screen nga kanamo salida gud ba. O dito sa venue may gala sa EDSA mga igsoon, makita may gala ang usa ka dako kay murag tilon may gala. Nga dito mga igsoon na gikarga asa ni nagkarga sila sa mga malita puno sa kwarta sa helicopter. Nga natanan ang mga lugar nga murag na ni kompleto ni murag ilang ipakita dito. Nga mao ni may gala ang mga lugar nga ilang gidalaan sa kwarta. So tanaw tani kay medyo kini may gala kung i-compare nimo kini nga imbestigasyon ni atong pormero mas kulbahinam ni mga igsuon nga kini ba nga kuno kini nga nasangpit nga imbestigasyon.
1: Magnum in Action.
2: Teka to pagdalaman lang pero kini detalyado na ni kina naman kato mga in charge god sa lugar in charge may gala uga sa padala mga igsuon ang kwarta kalabot ini.
1: Magnum in Action.
2: O so, niya may gala, no? So, murag, kuana, magsugod siguro sa inamadugay. Kining nasambit nga, dako-dako ng ilang labisa. O, tananta kayo, murag gala pa may mga microphone makita din eh. Dapat, ano na may mga microphone nga ibutang aron plastar. O niya, of course, ilang sekretaryat niya, guban pa. Pero kaning mga makita na ito, karo, puro lamisa pa man eh. Oo, so, lamisa pa may gala ito nga makita. Aning lugar may gala. Ilabi na dito sa kining lugar nga ipaygayon mga igsoon ang meeting. Posible karon na kining lugar hapon kay Filipino time gapon. Especially nga dikit siya Senado. So posible mga igsoon nga ang pag-arrange pa ani, i-arrange pa. Siguro alas 10 ang ilang call nila, tawag nila. Unya i-arrange man yun to para laos-laos na. Wala na siya kanang gitawag nga doon na pa'y disturbo. Nana man tala, natala mga media nana. Ulo ko sa gara to mga vlogger, ay nuno mga dagko media outlet tong naaba sila nakaplaster may gala karong panahon na. Ini may gala mabuta lang kaya mo ning gi-monitor no kay giingon gi kablak ilang gituan nga posible may gala kini maoy katapusan may gala nga Blue Ribbon Committee hearing ilabi na sa grupo may gala ni Senate President Alan Cayetano kay ugma official naman may gala nga maghimo gyud og special session ang Senado. Ugma, gituan sa Megala nga magbuto na po sila kaya haroon nga majority. Na mas Joel Villanueva, apil naman siya. Mga igsoon, kanito, tanawin mo, kahit kay pero wala may gala na kuang gapon lukmay gapon siya ihumokin mga action si Joel Villanueva.
1: Magnum in action.
2: Agos Jinko Estrada may gala kay bahalag presohon ko ninyo. Dekyon wala sige preso lang ninyo. Papreso kit siya may gala. So si Jinko Estrada mga action medyo para sa mga tao muli sakto. Away gyud bahalag mapreso. Basta kay muni mo kana si Villanueva may gala duha lang kuno kwarta preso. Amaga mapreso ka o kwarta. Kung magpapriso ka, meaning, dili ka musugot silang offer nga, saman, mabalin ka sa, mabalin ka din eh, o dili. Kung dili ka mabalhin, mapriso ka eh, kay pailang kang kaso. Pero, lugar mo, dawat ka skwarta, so dili ka mapriso, dawat ka skwarta, balin ka sa abo. Amo na may gala, tanawang tawag ma kung si Villanueva, sigurado, bagit may gala, kaya kung tanawaan eh, gusto na may gala, makontrol, pinagi sa pagkuha sa lugang buto, pero dito sa impeachment, posible may gala nga ito nga mabutal magyapon niya nga pabor may gala nga impeach may gala ang Vice President.
1: Magnum in action.
2: Dahil na pag-iingon nga kutob may gala sa mga tao, mga igsoon nga ni appeal. Muna yung katapusan sa ilang karira may igsoon sa politika.
1: Magnum in action.
2: Muna yung ikaw politiko, maminaw kas palibot sa bakan eh. Di ba ni makadaot kay di na bala karunta mudagan. Tuloy-tuloy na ba niya hantod matiguang ta. Kaya muna politiko. Muna may gala mga politiko tuloy-tuloy. Na kung tanaw ni mo nga, uy, kinaghan na ba kayo nagpusang pool Mindanao, Visayas? Grabe na ba ang butante din nga lugar pabor aning grupo? Pagabot sa Luzon, labi na sa Metro Manila, majority ka po may gala ang mga butante dito nga nagpabor may gala sa ilang galutuson. Kung ikaw politiko, imo yung nanawang pag-ayo kung sa baka, di ba kanil katapusan sa akong politika? Amo gina, mga igsoon.
1: In action!
2: Amo na may gala ang usa ka butang ato nga nakita may gala kalabot sa amnini. Anyway, so pabuta lang. Kaya ato gibonitor may gala kinikaro, no? Kaya murag doon na pa tigom nila siguro. Nang awala mo ito sila din eh. Pagumanani may gala, posible sugdan ni karong hapon gini. O ni hantun matapos may gala na ini. Hantun karong sa matapos may son. Kining nasambit nga pagdungog mga gala. So muna kaya tangan sa karong sibong Pilipinas. Unsa bago may gala nga lugar i-bulgar nga mga nabawaan. Nini mga witness may gala sa pagpagawa sa bilyon-bilyon may gala nga kwarta gikan sa kaban sa atong gobyerno.
1: May gala
2: mga jabing rosa para gumantin sa atong tulumanot. May galang Magnum in action yung alagas kainan. Magnum Joel Acobo sa Balita o Servisyo Magnum Radio.
0: Inyong nabati ang Magnum in Action. Kung aduna kamoy mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in Action. Dinhi lamang sa Balita o Servisyo Magnum Radio.
2: Oras ala una tres.
3: This time check is brought to you by GCash, chill magbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app.
4: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
4: DTX Coffee Mix. Mga magabutika.
6: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na paabuta nga maguba ang imong mga kidneys, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para mo kunhod ang imong blood sugar, mag DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2-3 times a day. Inubanan sa exercise o saktong pagkaon. Bye-bye diabetes na! Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 papalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: we have a caller on the line who wants to shout out. Sige, ato aning taga-agpagtagad kay Basin. Guot na kayo niyahang pagbati karon. Hello, maayong hapon.
1: Maayong hapon, Magnum Apo pa.
0: Hello, kaysa mani.
1: As usual, ang imong fan, avid fan. Uy, ang Queen Dragon sa may Impit of All.
0: Uy, long time no here. Very, very, very long yes. time. Si kaysa ni Lady yes. M, tama ba? Yep. Orang na-miss siya naman ko. Ha?
1: No other than Lady M.
0: No other than pa yun. Wow. Welcome back sa atuang Magnum shoutout. How are you? Kamusta man ang mga yes. nilabayng bulan, adlaw, semana?
1: Gimingaw sa imong programa.
0: Uy, salamat ka na rin, gimingaw. Bitaw, yes. We just wanted to maintain the music, mang good Lady M. Ano ba, kay Aaron Bitaw yes. nga. Sa kainit sa itong panahon karon, di ba? Napay umabot nga El Nino, simbako, di lang yun, unta inana, yun kainit nga mo abot og 50.
1: Nakasabot man po ko na always busy ang imong life.
0: Ano sa? Always?
1: Busy.
0: Oh, busy? Bigid ka ayo. We wanna be productive, oy. Mintras gaginhawa pa. Gamito na tatanan ginhawa. Aron nga productive kita sa itong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. So, ikaw okay ra ka? Good health, relationship, family?
1: Okay, lagi apan. Pero itong last week, last Wednesday, medyo ni Tasa kong busy nag 240 over 100.
0: Diyos ko! 240? Mong BP?
1: Yes, over 100.
0: Ala, oy. Nga naman na. Tungon sa kainit siguro.
1: Bahin,
0: or sa mong gikaon. Ikaw, ha?
1: Hindi, man.
0: Palabisan ka, ha?
1: Sa panahon.
0: Sa panahon.
1: Weather.
0: Mo, lagi na unta nga. Ang challenge karon nato, Lady M, kung papilion ka, yes. ha? Kay init man gyud ato ang panagtigom karon o panag-uban Tuesday afternoon. Unsa may palabihon nimo? Init pero peace of mind or nakasbugnaw lagi nga panahon pero stress kaayo. Para nimo. Aha man ka sa init sa bugnaw.
1: Adina ko sa dito nako sa init ko sa bugnaw na stress kaayo.
0: Adito ra nga sa init.
1: Okay na mo stay ko sa bugnaw basta na ako itatapad na ang akong kwan ni shower.
0: Wow, miss shower. Shower with your love, good lugar, og sa imuhang yes. care and comfort. So, piliyon ni mo both. Pwede sa init, nga nakay peace of mind. Oo. Pwede po sa bugna, pero...
1: Basta kaubad na ako ang akong Mr. Shower.
0: Alo, ay, condition, my kid. Ang anag rin mong choice nga makapahupay, makapalipay ni mo. Pwede ra? Oh, sige, yes. shout out karon Lady M, sa imuhang partner po, nga makapabugnaw sa imo.
1: Yes. Chatat na lang ko sa tanang mga friends na ako, sa mga loyal group of friends na ako, na wala yun may biya sa ako ang tudkaroon ng pabilin di hapon. Chatat na lang sa inyo tanang happy listening. And then kay Ate Hyderon, congrats kay nakakita na yun ang imong bot eyes. Congratulations sa imo.
0: Congrats! And 2020 na, ang vision, balik na.
1: Yes, nibalik na.
0: Tinaw na yun, iyahang palantaw. Yeah. Mm-hmm. Very good.
1: Dayon. Belated na lang happy anniversary sa inyo ni Kuya Senon Tabasan. Ito 1 year and 11 months pa rin ninyo.
0: Wow. Siguro na agad na yung mga pakapin ng mga team song ba para mula hutay pag yun ang gugma na ito diha.
1: O, man na ilang fan team song. Unsa man? Dearest One.
0: Ansa?
1: Dearest One.
0: Dearest One?
1: Ni Lloyd Soriano.
0: Ah, Dearest One. So, ato na ipatugtog unya. Dearest One. Ay, ganahan po niya ito. Hala, daghan kay ganahan sa admin diring dapita. Dearest One. Sige, yes. ato nang i-play later. O, oh, yandam na siya, Magnum Andrew, please. Oo.
1: Sa amo, Juan, ikaw ang sagot.
0: Ikaw ang sagot. So, duha ka songs ang atuhang ipa-line up ka ron.
1: Ato ha? Team song man to ni Ate Hyderon and Kuya Senon.
0: Oh, wow.
1: Then sa amo, ikaw ang sagot.
0: Ikaw ang sagot. So, kung imo nang isumpay, Dearest One, ikaw ang sagot.
1: Yes. In one sentence. Ikaw ang isumpay in one sentence.
0: So, that's what love is.

0: Kung bugas-bugas,
1: akong katul-katul,
0: na ikaw butangan.
2: Bugas-bugas, akong katul-katul,
3: i-DTX 500 na!
2: DTX 500,
3: aduna kini antimicrobial properties
2: nga makatabang sa pagkuha
3: o pag-ayos sa bugas-bugas,
2: akong katul-katul,
3: DTX 500!
4: Mabalik sa pinakadul nga butike sa inyong lugar.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor Sampilar Capiz, wala giluyon magpangapi, apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman, kag-hilty sa lawas, mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.

0: Pobanga Iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500, ang health mo protektado.
1: Text scam messages na panluloko at panlilin lang. Huwag pansinin, huwag i-click ang link. Magsumbong sa NTC sa www.ntc.gov.ph o di kaya'y mag-email sa contra.textscam@ntc.gov.ph. Tulong-tulong laban sa text scam.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
4: Daghan ang tanan ako, unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulayay ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butiga o pharmacy.
5: Inom na og Mighty C!
6: Oras sa launa, 39 sa hapon.
7: Oras sa tud kaninyo sa DTX 500 sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
8: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
9: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
8: Mga aligot-got.
10: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
8: Oh, feeling in love ka ba karon?
11: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka, mwah.
8: I-shout out na na. Magnum shout out.
12: Magnum shout out.

0: si ato na yung kanhi kapitan?
1: Dili ah, dala him dito. Oo, ang kining medyo kining natulog na balay, medyo natabang naman ng bigkas sa dagan ng mga bombero. Dili ni lapit sa may corner gid mismo, likod ni sa may muski. Oh, likod sa may muski. Ang kaniya maong balay, dili mga orasa karon agi mo ni karong gitabangan karon sa atong magisakma sa mga firefighters dili sa atong syudad. Then karon giliputan na kini. Dayon aso na lang atong nakita karon. Kay gumikan kay duol lamang god ang atong fire station dili sa may kugon. Unang naagpasan kini Magnum Ching.
0: Mm.
1: No? Na ugdaw gyud ang ibabaw dinhi nga bahin. Dili sa palimalay ni
2: Indino.
1: So ang ibabaw mismo ang nag-start ang mga klayo dili sa ibabaw.
2: Oh, dito lang
1: sa ibabaw. Sa start sa taas. So nagsugod ang mga klayo maglumping sa second floor nga sa mga balay. So medyo dili na kini siya kayo makapenetrate. Kaya nga wala ang mga chayga onon. Gawa siguro og dili sa ubos nag-start ang mga klayo. Gawa so sa ubos din siya, video mo kaya lang bigyan eh, kailan pa may taas niya yan pwede ka o nun.
0: Mm.
1: So karon, medyo ang ubos, napigil kalayo sa ubos oh, sa ubos, video agigyan sa taas, medyo may uso sa maong kalayo, kay kinimagumbalay, gawa kinis sa light materials, mga kahoy. So lalo gamay-gamay nga putaw ako, ganing simento na yun eh, pero mostly yun karon, halos kini mga kahoy kini ang agibo at kini nga mga structure. So ang ibabaw niya, medyo na-ugdaw na. So dahil ang ubos, medyo na lang misliga ang ubos, kaya ang ibabaw, normal ba na siya, kaya ang ibabaw, kahoy, ang maong sitaw na ito, makahoy, din ang ubos, ali, kahoy po. So, ang portion sa maong siminto, dili na sa mura siya o ding-ding, mura siya ding-ding, ang maong portion sa maong siminto. Dahil ang salog niya, posible ni kahoy niya, kaya ang ubos, medyo na lang may gamay nga kalayo. So, ang ibabaw, so karon na sa blas, sa ubos ito doon, na higamay nga kalayo.
0: So, Magnum GSJ, itong karoon diyan sa Hosto Ramonal, Aguinaldo Street, Barangay 29, Magnum GSJ, ang kanang nasunog.
1: Yes, Magnum Island, diyan kita may crossing yun sa may Aguinaldo Hosto Ramonal. Unahan lang gamay, so na diyan karoon ang maong sunog, tinikaroon mo, atong gilantaw karoon, yun yung mga orasa. So, ang ibabaw,

0: ani medyo ogdaw-ogdaw na. So ang ubos na lang ay ilang talaon na ni kay medyo na po mi siga pud gamay andi sa ubos. So duha mo gud siya kanda na maglumailin.
1: Ching ni Madam Jess J. Madam Ching.
0: Magdum Ching, duha kanda na maguni siya. Duha kanda na maguni siya. So ang itaasan ni medyo mi ogdaw na. So the same po dili ni ilan ni Mr. Pacheco. So abay ni Mr. Pacheco.
1: Pero wala ra na damay si Pacheco nga balay, wala ra na damay.
0: Wala siya madamay, Magnum King, ang maong balay, kaya medyo distance sa magpagamay. Ang balay ni Mr. Ibunya.
1: Indino, Indino.
0: Indino, Indino. Mr. Indino, oo. Indino, muna ang balay ni Mr. Indino. Abay, distance sa gamay. Ngayon, medyo ang iyang kural magulaan eh, medyo lali, ang kadingdini siya o hollow block. So, dili kayo siya makapenetrate. Kaya una, protektahan daan ang kinukbalay ni Mr. Pacheco sa mga atong magisakman sa bumbero. Para dili na siya mo kaon po sa pikas nga balay sa bosa po hinungdan po siguro pag wala siya makaon ni usa ka balay ayan na mudako po niya mao nga kalayo ayan lagi concentrate ani kining balay gini nga nasunog so medyo
1: so na itaw Magnum Junas J ato sa pag sunog na mamembro sa pamilya ni pamilyang Indino ang ato sa pag ulbo sa kalayo na abay tawo silang balay.
0: Ang namo ko ta sa likod garon magdumating data sa likod to kay video paboro man kay paboro man ta kay abi man ato ni Mr. Pacheco ang mao nga balay. So wala posible ni wala siguro Mr. Pacheco. Naitaw ani ang balay.
2: Wala na. Wala bakante na.
0: Bakante na ning balay.
2: Taas kay natuig wala ka puyan ning balay.
0: Taas ya tuig.
2: Ang nasayo ani ang Yunson ang nadia ka pipa.
0: Magnum Ching, Magnum Ching, atong mga pangutanong karon si Mr. Pacheco. Nga abay yun mismo sa maong balay nga nasunog. Mr. Pacheco, nakaroon si Magnum Ching. Magnum Ching karon, live kita sa Magnum Radio.
1: Sir, may nga hapon no, onay ka sa Magnum Radio, kaba ni Magnum Ching interes. Sir, pwede may mga yung detalye regarding anang nasunog nga balay karon diya, sir. Kung sa'y kumplito nga pangalan, ani sir, kaning nga balay yun nga nasunog diya, sir. Tag-iya ning na balay nga nasunog.
2: Manong. Sige, atin yung Indino.
1: Indino. So, sir, ang murag nalakbitan nimo kaganina, murag taas-taas ng panahon, nga wala na itaon sa manigi-abandon na nga balay, sir?
2: Di-abandon na na. Di-abandon na na. Sukad sa akong, naibawaan kay pagkamatay sa iyang mama ani. Depoyan lang kadali sa iyang pagbangkon. Wala na dayon, sila nakatuwig.
1: So, mga manabana nimo, sir, pila ka to? Kung sa ka to nga tuwig nga, wala na nagipoyan ni gutang balay?
2: Dugay na sir ma'am, almost mga apit na sir, 10 years na siguro.
1: 10 years, oo.
2: So, mas na 10 years na siguro, kaya kung mama, 10 years ka pa naman namatay. So, possible, nas mga 15 siguro.
1: Ha? Okay. Pero kung ano bagyapan siya, sir, napagyapan ang structure, nana, ang kanang isgutan nga balay?
2: Ang pikas nga balay ma'am, pinagiya ginani, ginamang ka po yung Japon, dinira Japon sa yung area. Pero kailang nasunog yung nga up and down, dugay na nisa giabandon.
1: So wala na mga linya sa kurente ka sir, kaya dugay na maka ni nga wala na nagkuan, wala na nigipuyan.
2: Ma'am, dilis ako makakura na ma'am, kay di mapungkong ka pangala sa ilagod po. Sila nga lay kuan na ma'am.
1: Okay. So, sa inyo na bantayan, sir, sa mga nadunggan diha, unsa ka hinungdan, sir, ngano ka nga doon na may pag-silao, pag-ulbog sa kalayo, sa taas nga bahin na ninisgutang balay, sir?
2: Wala mo may kung ano, ma'am. Wala mo si may bikil. Ano, abutan sa akong isa ka magulang katong namatay. Kay one time magusaw na katong paghinubit ng balay sa kumagulang. Murag yung napugan niya po ni Diridapita sa Muluyo. Grabe niya pong kalayo. Kusin niya pong kalayo. Grabe kalayo. Eh, wala lang nung nagtawag o bumbero, kaya di lang gusto yung samok. O niya, huwag mo kabulo mo, kung sige ilang kwanani, sa ako ako, wala mo may nagbikil po.
1: Okay. So, kasi nalang siguro sa init, siguro ko sa padahon siguro, sir, ba? Pero, kana sir, nagidikit po ka balay, anak, kaning abandonadong balay, na po yung dikit na balay, anak. Or,
2: gadikit na, karon sa ayan ka ron, lagi mo, lagi. Gadikit na balay, ma'am, bro, naan. Kung naman siya, kung ano, meron na siya lawas nga, ilang kadupa nga, di makakonsambong balay ba? Kung hapit po, natulong balay.
1: Pero kamo, gidikit nga balay aning nasunog karon. May gali, sir, kaya wala damay, nadalian ra.
2: Wala gi, may gali, kaya ng bumbiro po, dali po sila nakabot po, naka-response ba?
1: Silingan po dan yun, di ba? Di ba ang kanina?
2: Silingan lang sa ramo.
1: Pinara ka, tuyok lang.
0: Oh, ah. Kita kogo nang ila.
1: So wala yung mga kay nadamay sir, wala yung mga nangaangol din ha ato sa pagulbo sa kalay wala. So far.
2: Sa amo man kung balay na mo, medyo na kaon kalayo gamay kay ang ila mong kaoy sa Star Apple lata tangko mong sa kung balay.
1: Ah, so bali mo rag na halukan lang sa kalayo ana imong balay diha, ana ra.
2: Oo. Ana gyud kay tungod sa dahon ba.
1: Ah, okay
2: bro. So, salamat ya bang sa mga fire station din kay dali na ka response ba. Nagapa na mong balay ba.
1: Ah, sige sir. Sige sir, salamat kay Sir Ayan.
2: Salamat kay mama.
1: Okay, moto. Oh, moto si Sir Ayan Pacheco. Oh.
3: Pacheco, ato amigo to. Dayo, ito ang matos basketball. Dayo, ang sweet na lang ani karon. Kaya sinirabang ay ilang balay. Medyo, hindi nga portions unahan. Medyo sakadupa. Wala rin magdupa ni. Wala na ni. Nga, oh, wala rin magdupa. Dayo, na nakabinta lang ani. Kaya ang ding-ding, nakahaloblak mangod. Nakahaloblak sila. Dayo, wala kayo makapinitis ang kaong kalayo. Kaya napaspasan mo rin sa itong mga kabubirohan. So, karon, medyo wala na. Medyo ugda-ugda na ang taas. Kaya nagtad mangod sa taas ni siya. So, ang ubusan eh, medyo reaction niya kaon pero na kumpasan sa itong mga isakman sa kabibirahan. So karon, ibabaw karon, medyo upaw-upaw na yun karon. So walang isa angay kaon nun. Kaya una,

0: Kasi kita naman ito nga investigator, pinawala na po nag-check na ito siya, daladala ng papel, kaya naging kamulo ito siya o take note. Kaya naging nangita po ito siya sa Taguia, pero allegedly, abandonado na ang naisputan po ng panimalay. So wala na ikining magkatubag ito, magduma-check. Sinuhan ka rin, no? Ang kining naisputan nga nasunog nga panimalay, ang taas ay hindi lang ang hugmo gid siya magdumsing. Ang kining nga upo, simentado mangud siya, mao na nga naa paghapon ang structure niya. Pero depende pa na ano sa to nga BF, kung i-declare ba ni nila totally damage kay mo naapil maghapon ang ubo sa ni magdumsing og kasunog. Di ba ningon nga taas ra kalagi kay ang asugan niyo maghapon sa ubos kay ingon na sila dinhi. Kining taas nga bahin ra ang kini lugar nga na lakip. Pero ato pa i-check ko niya sa BFP no kung kamusta ba ang ilaha pong investigation na niini. So, wala, wala pa'y pamilya no, ra pati mao din he nga nag-angkon lugar no nga mao sila ang kini lugar nga Taguia. Ini po nga panimalay mga silingan ra gihapon diri ang naa magdumaching no dinhi lugar sa area. Mihimo sa pag-aingon nga abandonado ang naiskutan nga panimalay na amin idagan po nga mga punuan sa palibot ani nga balay magdumching ho nga posibleng hapon makaptan po doon tanini po nga sunog matabukan no niya mapadulong po sa upan nga panimalay pero arang-arang na lang yun noon magdumching kay nga naiskutan po nga mga punuan magsilbig hapon no, nga nakapanalipod ng inilugar nga mga panimalay nga naalugar po sa iha po nga Dublin nga atras sa ta magdumaching no tanaw ato sa likod kasi sa tubangan kasi na atong investigator ato anang nga makita no sa liyo po na madugay ina nga pinaspasa gito siya no pangita po sa mga dugang detalye kay ang ingon magdumaching no nga mag-interview na lang po siya sa uban po ng mga residente din eh kay masinapod sila ka sa iuran nga nahaba ka sila nakita nga bisulod sa Pakimalay nahaba kay gihimo po magdumaching nga naglisuta yun yung hindi po kapagkasunog ang kaya magdumaching nga wala patay na dumog din eh na bisan unsa pa ka nga mga possible reason ni ini nga pagka hitabo lugar sunog kay lagi abandonado na gaya siya magdumaching sumurang imposible na bitaw alang kanila sa mga residente din eh nga kuryente or kining ipinuhat lugar sa tao no ang kining naisputan po nga sunog kay lagi wala na may tao din ha pila nakatuig nga kung kuryente po wala naman po yung nagpuyo so alang kanila imposible kung parangitan nga dalas kainit sa panahon hindi po na nila maingon so usap po nino sa ilaha lugar nga kining talinaga alang kanila ang naisputan po lugar nga sunog na nahita po mismo din eh sa panimalay sila nga hindi no ato siya pasa ka magdumakiya magdumaching no alang sa mga
1: sige, duga sige magdumakiya
0: Yes,
1: magdumaching. Fly out nang siguro na, magdumaging yan, manabantayan rin sa'yo mga
0: mindfully. Live daw magdumaching. Expression diri sa kong agiplastaran karon magdumaching.
1: Mga igala no, napamilang ka sa itong coverage kalabot na sa sunog na itagol niya sa host Ramonal Aguinaldo Street, Barangay 29 ng atong syudad. Usak.
0: Tibol good po nga, itimailan magdumaching na apil o gapasunog yung balay. Ito, ang iya lang siguro.
1: Magkainit siguro lang ba, nana, no?
0: Ang dugay bitaw siya nakuanan sa kalayo magdumsing murag na nainitan siya ba so murag murag iyang gigipanigurado nga wala gid sa ingon gid pod kana grabihan or murag na damay ban iyang scene magdumsing kung sa taon niya nga balay diri sa iyang second floor kaning iyang gitugsugsug pod nga atok murag wala mabugid gid pod sa ingon nga nalamoy sa kalayo magdumsing or bisan gamay lang a portion sa iyang balay ang nahurot man gid og kaon adto kay atong pagkalayo ganit itong second floor lagi ito nga balay kay kung ima magbanta-bantaan magdumsing katong second floor niya so medyo distance na po siya gamay kumaygo pero kato lang siguro yan ang ipaniguro nga katong epekto bitaw sa kainit sa kalayo nga wala po din nga naka-effect sa iyahang balay po magdumsing so siya naniguro lang siya pinagi sa pagatugsok sa iyahang atok kay marag kung itong tanaw niyang balay magdumsing na marag bago pagid na human kay bago pa iyang mga atok bago pa kayo lang taon wapay mga kaning mga taya-taya niyang mga kahoy po sa iyang alkuba po kaning marag bago pa gid kayo lang taon so marag ato magitadagan kayo mga panimalay diri bagong repair mga kamulong repair po magdumsing ang na diri sa palibot aning nasunog so inoon ang ila pong kabalaka ng hupay naman po huwag naman ching kaya wala na may kaning kalayog yun aning aso na lang o gamo po yung panigamutan karo sa itong taga BFP nga din nagit po din nga subli pa nga mukalayo pinagi sa kanilang pag-overhaul pagbungkag sa kanipitong mga baga-baga nga ginagmay magyumsing pero kung mayon ka og sa kaning science nga na doon na pa pagkalayo wala nagit magyumsing ganyan ang pull out nagali ang kaning mga fire truck diri sa palibot.

0: isa na lang ay sabi. Isa ta duha, duha na lang ang nabilin diri nga ay tulo. Tulo na lang ka padak ang nabilin diri magdamatsing og ato lang gid nga gipaabot karon ato nga fire investigator nga makahatag pud siya sa iyang resulta sa iyang investigasyon karon mga panahon na magdamatsing. Gani ang kaning uban nga mga part mga bombero diri nag-ipo sa pud mga hoses. Pusapod sila sila nga mga hoses pud magdamatsing aron nga kaning kay wa naman gyud kabalakan so karon tong gaangban gani naginom na lang yung tubig diri sa kilid pud magdamsing kay agi gid gabi gid ka init ang panahon karon magdamsing no kana gani init nga kaning mabulad na kag pila ka oras o minuto baka magdamsing kanang luyahan ka ba so labi na kanito mga bombero gigad pa gyud sila nagatuman gyud sa sunog so maraga times 2 or times 3 ilang nga kainit kay gibati karon og kaluya so karon nagpahuway sa sila magdamsing naginom sa sila ga tubig o gamit yung nag-relax-relax naman sila labi na kayo. Ano mga git po yung ay kabalakan dire sa naisipan git po nga. Pabutan lang na to ang ato ang fire investigator po magnamatsing para makahatag po siya sa yung detalye sa yung investigasyon po magnamatsing. Kaya maragiya po nga gina-coordinate na sa yung kauban. Kaya makita mo to sa dirikaroon nga gatin po po ginap na ginapakita niya kaning maragilahang maragapad e kaning tawagan nila magnamatsing. Itong marag ilang report po sa kanilang head siguro ni magdumatsing marag ina-consolidate niya na kumunin siya ang resulta sa iyang pag-imbestiga po magdumatsing. So, doon siguro ano yung makahatag na tagad italigid po at ano yung investigation sa ito ang BSP kala po ito yung naitabo po nga sunog po.
1: So, wala kayo nakadalikit magdumkiya katong pamilya, member ba sa kaha sa pamilya aning naisgutan po nga kining nasunog nga balay kaning pamilyang Indino nakawal ba kay ilang mga kabanay nga nakaabot diya magnumkiya aron sa ba sa pagsusi anang gilamoy nga sa kalayo karong panahon ha?
0: At tari, nanam gid susod magutan ang investigator magsusing kay para dikit mawala sa tong panlantaw ba ka para inig inig magdeclare na siya.
1: Dali na kay sanan. Oh, kanon ang point naman ato. Sige.
0: Papaka na rin diretso magdamsing ba kay para po makahatag niya sa sidalik. Pero kung mayroon po kag pamilya, murag dagan man tao kapalibot diri magdamsing. Pero murag silingan, ang silingan, ramay sila kasagara ang magdamsing. Kaya
1: so, ang mga patumagamit sa ilang silingan, wapag yun, nalang sa baba, nalang sa gawas, nalang sa lambalay na magdamkiya, wapag yun, hingpit nga nasulod. Kaya kaganina, simba ko, grabe gito sa linon kaganina, no? Kaya dikit ba yan na diya. Kung wala na napas, ah, grabe, dagan madamay ng mga balay magdamkiya.
0: Yes, magdamatsing sa atong kamarag nagpagawa sa Manisa Uga kaning yang detalye sa iyang kapil magdamatsing itong tisingan basin makahatag na po niya sa karon.
1: Sa si Magdumaki, ano, kay paning kamuta na maduulan ang naisgutan po nga.
0: Lapin na tamagdamsing na nadiri karon.
1: Sige. Tabok sa ka?
0: Sir, mayong auto, sir. Pakala to gaya mo ang designation, sir.
2: Yes, good afternoon no, sa atong mga tigpaminaw. Ako dahil si Fire Officer 3, Allen Desilio. Ako ang Ship B Supervisor sa Station 1, Kugon Fire Station, ma'am. Yes, ma'am. So, around 13:14.

0: Pero ligon, Biyapon?
1: Ligon, syempre. Mahal-mahal pag biya kong palit-ani.
0: Na may mga okay-okay magdumdayan ng morag mga pre-love bitaw siya pero patsyada sab.
1: Oo, napaduban branded.
0: Oh, mga branded.
1: Naiuban mga tintero nga waka ila nga brand.
0: Oo. Na.
1: Madag ilad ba?
0: Lagi na. Wa sa kabalo nga branded ay.
1: Oh, kabalo. Para sa kong papa, maayo kina kong papa mangukay. So nangukay siyag bag. Wala kabalo ang tindero nga ang fila kay branded.
0: Ah.
1: Oh. So gipalit ni papa mga 30 riyata to mer
0: 30 pesos.
1: Okay na. Iya napasabay man sa mga bijag nga mga bag.
0: Na mo day.
1: Oh, 30 ba to or 130 basta mura 130.
0: Para sa ra kayo.

0: O, oh, barato ra, oy. Nice pa kay nga bag ba? Ligon ka ayon niya, branded.
1: Branded ka
0: ayon. Nailad ang tindero.
1: Kana mong sa ukay-ukay magdumdayan na marag kinsay una mga punit bitaw ng mga tsada pa.
0: Oo.
1: Anak man na.

0: Kay o kay dito.
1: Wala na kay wala na madaghan akong sanina. Lisod na.
0: Balagi na kay kung gusto ka medyo makatipid, okay mong suoton.
1: Ito kasi UK pero kung dato ka go ato kas mga mall.
0: Lagi.
1: The aircon.
0: Nabi ang mga okay magdum na dayan ng mga sanina bitaw nga pang party bitaw gyapon
1: na. Oh na ah.
0: Na gyapon di ba?
1: Oo na gani mga known nga mga personalities nga ga okay. Si Niana Guerrero, itong dancer ga okay gyapon anak ni Manny Pacquiao.
0: Oy.
1: Si Queenie.
0: Grabe di ay na.
1: Oh, apil pa si Barbie Forteza.
0: Ga okay po na siya?
1: Oo, ga okay po na sila.
0: Oy.
1: Nga nang kanay, so okay, di ba? Kung si sila palit og branded, mahal po kayo, no?
0: Mahal kayo.
1: Naman po yung mga okay po nila nga nindot. Pambalay lang po siguro nila.
0: Yan. Kung saan ang klase nga okay? Same anang mga sa Kogon style, na?
1: Pero kuan lang siya hinanger.
0: Ah, hinanger ila.
1: Namang yapon sa Kogon, katong na yung mga hinanger.
0: Lagi.
1: Nga, sa shawl gamay.
0: Kaya hindi kaya kaganag ka na mag-okay-okay sa mga box bitaw, kanang nana.
1: Nakabitay
0: na lang daan, nakahang.
1: Mga tulo ka sa ingana. Ang style nila dito is gibitay na daan.
0: Gibitay na.
1: Pero mas mahal mo good ng gipang bitay na, kay gipili na good na sa gabaligya.
0: Correct.
1: Pero kanang ikaw pa mag-okay, maka-discover ka dihag nindot. Medyo barato-barato din ang dapita.
0: Lagi. Maka-okay pag mga ano din, mga underwear ba?
1: Nalagihay nako.
0: na ay mga branded gapon ng mga ano, mga underwear may gala.
1: Oo nga, gayilo na ang tao na lang.
0: Maton la, ano ibabad lang na sa ano sabon.
1: Hoy, napalang sakit ang unang suot na ano? Mapasa sa iyo. What if the auto siya, di ba? Mo'y muna suot.
0: Malagi. So, okay na mga sapatos, no? Sapatos, kana mga sanina, okay ra.
1: Okay ra. Pero kana mga undies, ay delikado. Takabalo, masintag iyaana kay namatay, namotong gisuot.
0: Lagi.
1: Napunitra, gihugasan. Delikado.
0: Kanang tag-iya po sa ubang sapatos, pasi namatay na po tag-iya na.
1: No, naganiwan nga ka ng ang bag, kaya naapay sulod dollar bill.
0: Nai na, di ba?
1: Nai nga na.
0: Style, ano kaya po na, nabilin siguro, no?
1: Nabilin. Wala nabantayan bakay. Nasuksok sa pinakatago kay nga, ano? Suksukanan.
0: Tago dito niya, wala nabantayan. Naday mga dolyares dito. Okay kayo. Nya, $100 pag yun.
1: Ay! Pagkaswerte.
0: Yahay kayo.
1: No? Kaya hay ba mag ato na lang tawag money hunt?
0: Lagi
1: so, kay. Okay.
0: Ang karon sa maleta naman.
1: Style na lang, maleta na.
0: Sa maleta na may butang ang kanang mga kwarta, di ba?
1: May pera sa maleta.
0: Oo.
1: Dili na may pera sa basura, lahi na, may pera sa maleta.
0: May nanay bitaw. Kuya Osanto. So, kung ano lang ka, kanang katapitong hilig ka mag-ukay, unya, kanang di ka kapuyan mangukay, para ginasay mo, ha? Pero kung namag-uban nga tinapulan na, di ko nakiinit ka, di ha? Oy.
1: Lagi?
0: Igang ka ayo, dagang kitao, ano, bitong, bisla ganahan.
1: Mogyod. Ako ragit papa, ang hilig kay mangukay. Kami ni mama kay dili kayo kay gapangatol, mungod me.
0: Mo ba? Sensitive yung skin di ay?
1: Si mama kay galiso, siya ginhawa ng baho sa okay yan. Bisa ka na magsulod siya gaysano, di siya kaagwanta sa baho. Sa aircon po, di po siya kay magsakit iyang ilong. Nasiguro yung sinus kita kong mama ba?
0: Lagi na. Anyways, maayong pagpaminaw kay ano kay Jonex. Mainit na kapon ng Magdum Gilbert. Mura na ko dere og malunggay pandesal. Grabe ka, igang. Murag na sa pugon.
1: Init pa ka.
0: Like sa kang ano yung Bargada. Magdum Gilbert nakaukay og t-shirt worth 70 pesos na print na brand Group Kiss. Naaman nakakita item collector gipalit og 5k kay vintage og original man di ayto. Palto diba? Kayo daw.
1: Oo, namugod mga ingana. Nakanang one of a kind dragi to siya nga sanina na nabutang sa okay-okayan.
0: Lagi. Ang problema di pasin na mag iniluga bitaw. Ako may una nakita ana.
1: Lagi na.
0: Ako may nakagunit una.
1: Naginiluga na.
0: Nana.
1: Napagani si Lisa from Blackpink. Hilig po nag-ukay-ukay.
0: Okay.
1: Diba? Dagan kig mga personalities, mga celebrities.

0: Tingana.
1: Ah. Sa mga magdamdayan na kisay dapat magtagi mo tag-iya anak. Una na kita, una na kagunit.
0: Ang una na kagunit. Igor man siya nakakita. O pa man niya nagunitan.
1: Wala pa nagunitan. Oo. Oh. Kay mo yung lagi sila. Ako may una na kita, nag-iana. Ah. Ako may una na kagunit, be.
0: Una ron.
1: Pastila na sa awan. Ngayon sa'yo ka nang mayungan pa ng ubang mga mamalit. Ya, balikan ako niyo niya. Oh. Balikan ako ni Unya. Pagbalik, nawala na.
0: Wala na.
1: Nahalin na.
0: O, dapat imo nang ikuha daan.
1: Kanita pa man siyang mas tsada kayo.
0: Mamo na lagi na. Dito na daan.
1: Pag abot dito sa unan, wala may tsada. Balikan ako ito. Wala na na.
0: Napunit na noon sa lain.
1: Imo na ito. Ako ba yung una nakita lagi, anak? Paaway na nung resulta may gala. O sa ukay-ukay. Medyo tipid. Sa 1,000 pesos, daga na ka maukay maganda.
0: Ah, daga na kayo.
1: Daga na kayo?
0: Pila na ka pants, pila na ka blouse, daga na kayo. Pila mga jackets, trousers.
1: Sapatos.
0: Daga na kayo.
1: Na po yung mga, di ba na po yung mga pang-casual, something na mga nanasay na gyapon nito?
0: Naga ni mga dress gyapon, pangkatulog, napulgid na mga beddings.
1: Oh, na yung beddings.
0: Oh, na yung mga beddings. So, kanang mga jacket
1: cortina. Bitaw
0: na. Oh, cortina na gyapon.
1: Oh, na gyapon dito.
0: Tagan.
1: Tagan kayo. So, kung gusto mo mga tukugon, ato mo dito makatipid mo may gala. Basta ito sa mas kainit, kay ano mo na siya.
0: Iyit kayo na dagan si tao.
1: Ano, yun na. Anyway, isa nga itong talagsama pauta na karunga po ng mga Magdum friends. Kinsa imong pananglitan Magdum Dayan na matrap ka sa elevator bitaw. Kinsa imong di gusto nga makauban. O nga no.
0: Kinsa kung di gusto makauban?
1: Kung matrap ka sa elevator.
0: So maniha, kinsa man akong di gusto makauban?
1: Pananglitan na kay sa katao nga di ganaan makauban.
0: Wala man, ganahan mo ko natin.
1: Wala, ganahan ka sa tanan?
0: Oh, wala man ko'y, kanang gilainan nga tao. Marag...
1: Wala ba? Wala.
0: Wala. So wala ko'y mahunahunaan, Jude.
1: Oy. So okay rin mong bisan kinsa magkasulod na matrap sa elevator na kailangan ka uban, okay
0: rin? Oo, okay ra. Way problema.
1: Mas lisod siguro kung ano.
0: Kung ikaw ra usa.
1: Kanang uwa kakaila na tao.
0: Okay ra po, uwa kakaila.
1: Okay ra.
0: Oh, kamo man daw po na trap. So, ng kamot na lang po mo. At least nakikauban.
1: Yeah, gwapo pag yun.
0: O, di ba? Mas ganahan ni Kuana.
1: Oo. Naabtan mo mga pila, mga duha ka oras dito sa elevator bitaw nga na trap.
0: Oh, pero mawala na sa imong mind kung gwapo ba or dili kay imong kakulbaan na isang imong kinabuhi.
1: Lagi.
0: Ang gusto lang ninyo ay maluwas ka, makagawas, maram din ang mahuna-huna nimo. Labi na sa kanang mga sa tawag na kanang usa na nga phobia kanang di makonbito siya sa gamay lang nga space. Claustrophobic. Close ba ito na? Closophobia.
1: Morag mo masiguro na.
0: Oo, muna siya. Nga, morag mahadlok sila ka ng gamay nga space ba? Muna ang mas hadlok nga makauban ni mo. Kaya basi, ikaw pa na yung magtabang. Mamulisod o ginawa.
1: Oo, okay. Dilianan sa kanang space nga, kanang huot kaayo.
0: Huot kaayo. Maglisod mo ko na sa ginawa. Labi na o kanang ngit-ngit.
1: Oo.
0: So, ikaw nung magtabang, hadlok kayo eh. Ah, hadlok di makauban, huwag ka na mamatay mo kauban na sulod, kikitabang na. Ay, ginoo ko.
1: Sao na lang.
0: Sao na lang.
1: Nakiuban ka din ng mga van bitong nga puno kayo. Uban, di ganahan mo sa kaya na, kay huot na.
0: Oo, oh, ingay na, di ganahan. So, manang di na magsakay.
1: Di na bitawang kalihok. Igor, ka nakalingko na na. Steady na kaya mong plug plaster. Di na ka makalihok kay huot man kayo, puno pa yung kayo. Munang morag din sila kaginawa bitaw.
0: Claustrophobic di ay. Claustrophobia. Muna din na siya.
1: Muna siya mga Magdum friends. So ikaw nga naminaw ron, base na kay ikatubag may gala sa atong talagsaong pangutana. Pananglitan, matrap ka sa elevator may gala. Kinsay mong di gusto nga makauban. O nga no, dayon. 0995-322-6237. Once again, 0995-322-6237 para sa iyong mga tubag may gala. Sa atong talagsaong pangutana, kinsa man ang imong di gusto mga kauban, kumatrap ka sa elevator mga Magdum friends. Sige daw, tawag mo may gala kay atong tubagon. Hello?
2: Hello, good afternoon. May
1: yo, hello. Kinsa man eh. Kinsa ni?
2: Si Eric.
1: Si Eric. Ah, taga-asa man ka, Rick?
2: Mag-ibot, ah.
1: Taga-asa man si Eric?
2: Puerto.
1: Puerto. Kumusta naman ko?
0: Sabi.
1: Okay ra ka, okay ra ka?
2: Okay ra.
1: Okay ra. Ah. Unsa may lingaw ni mo, Rick?
2: Nagpaulay-pahulay ra. Naglingko-lingko. Naminaw sa inyong programa.
1: Mm. Ah, naminaw ka, Karo. Pananglitan, Eric, matrap ka sa elevator kinsa imong di gusto magkauban.
2: At anan, unsay nakasulod dito, ugduha rami, mababag, lalaki, ganaan, ko tanan na
1: na. Pananglitan, kanang dili ka ganahan, kinsa imong di gusto ganahan ng makauban.
2: Kana siguro medyo nami bikil.
1: Nami bikil.
2: Parang medyo nagka-kwan mo ba? Nagka-misunderstanding. Medyo personal ka niya.
1: Oo.
2: Tama na yung nana.
1: So, di ka ganahan?
2: Oo, di ko ganahan. Kaya man, dati man siyang batasan.
1: Dili ni mo siya istoryahan. Basin dahil mo ng time nga para mag-okay mo.
0: Oo, muna dito siya.
1: Oo.
2: Kaya, mabing ang panahon na. Kaya kamera man duwa.
0: Kinabanga na gid mo.
1: Wasi magsinumbagay mo dito ba?
0: Kono na pareg sinumbagay.
2: Bago pa ning tanahon na bino na din siya nga. Pasaylo ako rin kato kung istorya sa una sa imo. Ayaw kalimutin na lang, kalimutin na lang po na ito. Oh, mahihimo na na rin siya.
1: Basi mo nang higayon bitaw nga para ma-okay mong duwa, di ba?
0: Di ba? Basi mo na itong gihimo sa Lord.
1: Oh, kanang itagaan mo ga panahon. Oh.
0: Hmm.
2: Siya may nakasala. Natuloy yung mga itasailo sa ako. Dili na ko sa tagag, pagtagad nga, kaya nang ingon na, kung yun, maayo yun, kaya na may mong bikil.
0: Ah, ma-pride, ma-pride.
1: Oo. So dapat ang nakasala ni mong una mo, mga sorry, ana lugar?
0: Ana, giyod.
2: Maalam na siya nga, Rick pa na, ganang, itong istorya na po nimo sa una ba nga, dili maayo, kalimutan lang ito na ito, maalam na sila.
1: Kalimutan na to.
0: Di ko kalimot. Di ko kalimot.
1: Oh. Kanara ba mo yung kalimutan na to na. Pero di mo na malimutan yun.
0: Di yun.
2: Pero at ano? Least nga nang ayos yung kasaylong. Nakayup siya. Nasi sayup sa ako. Ano ba?
1: Dobby, nakulap siya kay naglisod ginawa. Tabangan ni mo.
2: Tabangan.
0: Abi ko yung pag-ugot diha. Abi ko mo yung pag-ugot diha. Baka diha.
1: Tabangan din, ha?
2: Mura siguro kung wala mo yung nag-istorya nga maayo, mura nga po inyong mga inyong kung nga po baka subo sa kataisa nga. Maglikay ka. Okay. Sa mura man doon at sabi din, pwede. Tabangon din mo.
1: Tabangan na lang din, no?
0: Oh. Humility.
1: Oo.
0: Nagyapon.
1: Amigo. Okay, sige. Salamat ha. I-regard ko sa mga iro di ah.
0: Oo, oh, marag gusto gin sila mapa-appeal ba?
1: Bitaw, salamat kay Eric.
2: Okay, salamat.
1: Alright, salamat. Sige, bye-bye. Munang lisod, Magdumdayano. Magdumdayano, kanabitawang nakikasuko sa usaka tao ba? Munang mataymingan nga siya yung makauban.
0: Gani.
1: Oo. Yan, naglisod pa siya ginawa. So, unsay buhato niyo mo, tabangan, gudin mo.
0: Hana, gud na.
1: Okay, para konsensya sab kayo. Lagi. Natin mo tabangan, di ba?
0: Oo, okay. Kinabuhi na ba ya?
1: Lagi. Mm. Pag humana na, pag ma-okay na siya, awayan na sa balik.
0: Ano na sa, ay, di na sa magtinguga. Ano
1: oh, di lang sa, oo, para... basin daw makonsensya na to ay kitabangan dahil ko niya.
0: Oh, mag-sorry na dayon, di ba?
1: Lagi. Hello?
3: Hi, Madam Gilbert and Ma'am Diana. Good afternoon.
0: Hi, good afternoon.
1: Musta naman ka, Heidi Rons?
3: I'm okay.
0: You're okay.
1: Nakasaupol ka ron?
3: Wow, nako sa lapasan.
0: Lapasan, sir.
1: Musta na yung tindahan?
3: Okay, pa sa alright. Magmong Gilbert and Ma'am Diana.
1: Puno pa nga po yung maligya? Puno pa?
3: Oo, puno pa kalo isa diyon.
1: Kaway, gapalit.
0: Mau di ay.
1: Ana ade.
0: Ana, bagong stock.
1: Nag-restock
0: na siya.
1: Okay. O kanang imong mga silingan na po'y tindahan?
3: Naadaghan tindahan dari sa mo abay-abay.
0: Mo gina mga Pinoy, mag-abay-abay dyan ang tindahan. Di pa lupig.
1: Lagi, na usay nga nanay mong tindahan mo lawas sa pikas.
0: Oh, ano, sabi dito
1: mo palit.
3: Okay, wala man sa ako ah.
1: Wala, wala sa imo ha.
3: Ilang ipangita, tuwas, unahan.
0: Di, gyo, may sara, ah, di man ni magpautang si Kuan? Ato na lang ko pikas kayo magpautang.
1: Ano?
3: Ano? Okay lang magyapon.
1: Kapay usahin nga, may ingon sila, eh, mahal mang napkin diyan ni Hyderon. So,
0: plus 2 man?
1: Tag 100.
0: Wala, ginawa ko.
3: Barato ra man.
1: Barato ra.
3: Pero mouth done.
1: Uy, mouth done?
3: Mouth done kay gamay ra man, napaliton nun.
1: Ah, okay. Nabay time nga gakaon kasi mong baligya?
3: Sahay lang.
1: Oh, sahay ra.
3: Bayran oy.
1: Ah, bayran
0: yap. Oh, eh, mag yun. Business is business.
3: Okay, makusoy man. Ang bayran.
0: Amo lang here.
1: So, ikaw ra, gapalitanan sa iyong pagkaon niya?
0: Amo ni mahurot.
3: Naikwanta, magpalit.
1: Unya, mag-ayos, sabdahin ka. Ayo, ano, lugar ka ba? Ayaw, palit ko.
0: Wow. Enactment.
1: Dito, ikasagawas. Ayo, ano.
3: Sagawas gani.
1: Pag-uman, sunod, dahin ka dito. Unsa yato, ano. Tapos, gawas na po, dahin ka.
0: Wa, naging naang siya, naging na.
1: Ha?
3: Jokay ka, ayaw ka.
1: Ha? Di man.
3: Uy, mag-nong-gawas,
1: boy. Unsa man.
3: Napay balita.
1: Unsa man, boros na ka?
0: Wow!
1: Ano sa man?
3: Makakita na ko magnong girlfriend. Wala akong mata.
1: Ano, ulian na yung mata?
3: Oh, gapirahan na sa John 11.
0: Wow, congratulations!
1: So, lima na yung mata ron. Lima na ka buok.
3: Dilig yun, unom na
1: yun.
0: Oh, wow!
1: Ano sa man, di ba naman ito'y katarak?
3: Oh, katarak ang gapirahan sa akong mata. So, gilaser. Pero kaning too, atong John 11, kaning wala.
1: Gi-operahan, gyapon?
3: Operahan, dira sa second floor sa OPTA.
1: Ah, sa unsa na hospital?
3: Provincial Hospital.
0: Ah, okay.
1: Abinox Cosmo, Cosmopolitan.
3: Lain ka kapag nang
1: ah, okay, makita na lugar ka, klaro na
3: yes.
1: Kayo. Di na, di ka gagamit tog antyos?
3: Na ako'y protection sa abong nga kuan, o sa mga material sa pag-operahan ako.
1: Ah, okay. Kano sa mantaman ni mo suoton na?
3: Kadaadlaw na ko ni suoton, lagi na og matulog ko.
1: Ah, so maklaro, maklaro na lugar ko ni mo, ane? Pag makita ko ni mo.
3: Sa una, one ay man ko sa una.
1: Oh.
3: Klaro man ako, imong kagwapo. Karong ato ay na, gwapo na chika ayaw.
0: Ah,
3: man,
0: ay,
1: na, sa una, gwapo. Karong, gwafa na. Oh, magkita na ka ni Magdum Diana, wala pa?
3: Wala pa, sa FB lang.
0: Oh, wow.
1: Siya ka, ito yung nakita, basin lahat ito na Magdum Diana.
0: Gani. Duhara bang idiri?
1: Ang sa may choy, describe daw, describe.
3: Si Ma'am Diana? Kung slim siya gamay, dinipod ka yung regular lang siya pagka-slim.
1: Uy, slim daw ka.
0: Ano na, slim ko sa iyang pananaw.
1: Wow, slim.
3: Kung pa man ko sa una, ni pa man kay, o sa mata.
1: Ah, oh, isa pa may
0: pa. Oh, karon nga naduhana, nadubli akong lawas sa iya.
1: Bode ay.
0: Pumodi na islim ko. Oh, oh kay half ang ako.
1: Half ready kita.
3: Sige lang, makabisita ra ko diha.
1: Bisita na. Oh, June 25. Oh. Okay.
0: Samtang na ako diri.
1: Oh, pa-picture dahin da dere. Oh,
3: pa-picture da ta ni Ma'am Dayan.
1: Oh, pagdala dahin pagkaon ha.
3: Secret,
0: di lang
3: ko mag-tell.
1: Ah,
0: di
1: lang mag-tell. Di lang
3: ko mag-tell, mag-nong-galbert.
0: Oh, mag-usam, di ka magkamot lang?
1: Ah, di tiil man to.
0: Ay, tiil dito.
1: Tiil ba, tiil? Tiil. Di siya mo ingon.
0: Ay, lagi gani.
1: Di siya mo ingon.
3: Lisod nung kayo, magsaad ko, makaingon niya sa bakapon ko, munang di ko mag-tell.
1: Kanara, kung mga junk food di mo sa tindahan, okay mo na. Di ba, mag-imdayan na?
0: Oh, mag-kidney kita na.
1: Oo, ha?
3: Adilin,
1: ako'y
3: dalun
1: niya,
3: secret.
1: Wow. Say that unay mo, adari.
3: Secret lang,
1: ka
3: ng bibo.
0: Ama o ba? Lumian, rabamian ng mingo flow?
1: Oo. Kana pong ano, ice cream?
0: Ay, sasagag perting lamia.
3: Secret lang, di lang ko mag-tell.
1: Cake dayon nga.
0: Oh, agoy, lamik yung cake. Agoy, good. Chocolate flavor? Oh my God.
1: Chocolate flavor ng mangga? Ay, sir. Oh,
0: sir. Chocolate flavor ng mangga. Labi na pizza?
1: Ay, sir.
0: Uy, pero tingla mi.
1: Ayan na, kay Kutmonta sa mutan.
0: Lagi-lagi, uy.
1: Dalita sa itong dalagsang pangutan na Heidi Rons. Kung matrap ka sa elevator, kinsa mong dili gusto nga makauban?
3: Nang dili na ko idol.
1: Dili idol?
3: Gusto na ako makauban na akong idol sa... nag-matrap
1: niya sa
3: salon. At least,
1: nakauban
3: ako kong idol.
1: Kinsa ka na siyang tao?
0: Si idol ganito. Idol.
1: Hindi, idol ka na
0: yung...
1: Idol.
3: Nakayo, imong away.
0: Lagi no.
3: Layo punya mi sa sulod.
1: Ah, o ba? Mangaway, gyapon ka, na-trap naman mo.
3: Ah, bala na.
1: Bala na.
0: Oh, ah. Grabe naman. So, kung matrap mo duha sa imong ex, sa man imong ka?
3: Ay, dili na lang ko mangaway.
0: Hello? Hala?
1: Mga na, dahil imong ex ba? Kadumdum pag sa atong binuhatan sa on. Sa atong gibuhat dati.
3: Ay, wala naman to. Pass is pass.
1: Ah, okay, okay.
3: Pero man, kanang kuha na ba? Sport lang.
1: Abi na ko, si Sinon Tabasan, kumusta na demo?
3: Ay, okay man. Okay pa mi sa all right. Kuha na mi 1 year and 10 months.
0: Wow, wow, grabe no. Umuusbong na pag...
4: Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
5: Kapanakit ba ang joints sa imong mga tudlo? Nang hubag o nang bukol ba kini? Basic may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo, mao'y hinungdan sa gout attack. Pusa pag Mighty C na. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mopaubo sa uric acid sa imong dugo ug banalipod ka nimo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa Mighty C, muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mupalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa iyong lugar. Available sa bang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 o bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
6: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
7: Magalingin pala ang imo nga ulo.
6: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauha.
6: Si may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound
6: nga nagapanubo
7: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
11: Mighty C.
12: Mayor Pride Henry Tevez.
11: Isa ka certified
12: Mighty C user.
13: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
14: Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule.
13: Kanunay busy.
14: Apan, kanunay nga kondisyon.
13: Tungod sa Mighty C.
14: Mighty C.
13: Ang kondisyon gitkin.
12: Mighty C.
10: Mapalit sa mga butika.
1: Oras may gana, alas 3:54 na.
15: Time check is brought to you by Oro King MSEP Trading Incorporated at 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro City.
16: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
15: Music from the 80s, 90s, and today. This is Magnum Music Jam.
16: Music Jam.

0: Amerikani kung alam mo lang.
1: Oras, may gala alas 3:58 na.
2: Time check is brought to you by Del Monte Fruity Zinc.
3: Magnum Music Jam. Magnum Music Jam.
4: This is Magnum Radio 99.9, your news and music station in Cagayan de Oro City. Oras, alas 3:59 na sa hapon, dinhi lang sa Magnum Music Jam. Kauban gihapon mi ninyo, Magnum Diana Mendoza. Ug ang atong Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. Ug para update na sad mo sa internet lingo mga higala, mo na sad ne ang atoang Slanguage of the Day. Mga Magnum friends, ang slanguage of the day nato kay receipts. Ang receipts as a slang kay nagpasabot as ebidensya or proof. Gikan ni siya sa ordinaryong resibo nga atong madawat after mamalit, pero sa internet o social media, ang receipts kay mahimong screenshots, messages, pictures, videos, or bisan unsang ebidensya nga makapamatuod sa giingon or makabuking sa bakak nga storya. So muna mga higala nga to ang slanguage of the day.

0: Oh yeah, last quarter na magdumdian na.
1: Oy, magbabay na gyud ta mga higala. Thank you kayo ha sa inyong always nga pagpaminaw sa Magnum Music Jam. And syempre, balik lang gihapon ta ninyo tomorrow same time and same station para sa mga trending og patsyada nga mga music og mainit nga mga chika. Again, this is Magnum Deanna Mendoza saying, I speak not to impress but to connect. Bye-bye.
0: And syempre, musulod na si Magnum Angel Sado, mga Magnum friends, para sa programang Magnum Reports. And ugma, mag-uban-uban gyapon ta may gala samang oras, samang takna, og samang sibihan. Nilamang sing number one FM station sa Cagayan de Oro, Magnum Radio 99.9. Dagang salamat, mga suking tigpaminaw. Kanina lamang si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby!

0: This song is brought to you by GCash. Chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app.
1: You've just heard the best variety of hits of Magnum Radio 99.9, Station 4, Magnum Reports. It's 4:05 on Magnum Radio.
2: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
1: Ano ang mga fire prevention tips? Aron kita makalikay sa sunog, limpyuin ang iyong panimalay, ug ilabay ang mga sagbot, mga papel, ug uban pang mga butang nga dali ra masunog. Ibutang ang phosphoro lighter sa lugar nga dili makabot sa mga bata. Ayo pasagdi ang lampara o kandila nga gasika duol sa kurtina. Palunga kini kung matulog. Ayo paghipos og mga butang o materyales nga dali ra masunog sama sa gasolina, alkohol ug pintal. Kinahanglan na kanunay ipa-check ang linya sa kuryente ug ipaayo lang kini sa lisensyadong electrician. Kini usa ka mahinungdanong painumdum tinilama sa baligtaog serbisyo Magnum Radio.

0: ug gamita usab ang natural nga kahayag sa adlaw. Sa aircon, ayaw pasubrahi ang kabugnaw. Iset lamang kini sa 23 hangtod 25 degrees Celsius. Sirad-i ang mga pultahan ug bintana aron dili mugawas ang kabugnaw ug limpyuhi kanunay ang filter. Sa refrigerator, ayaw pagsigig abli sa ref kay mugawas ang kabugnaw niini. Siguruha nga hugot ang pultahan ug ayaw ibutang ang init nga mga pagkaon sa sulod. Hinumdumi, palunga ug i-unplug ang mga appliances kung dili na gamiton. Pinaagi niining mga simpleng butang nga atong himuon, makadaginot kita sa kuryente ug muubos usab ang atong balayronon. Kini nga pahinumdong hatod kaninyo sa Moresco One.
1: Gusto ka ba mudawat sa kandidat nga 4,000 pesos? O kaha, mudawat sa allowance nga 2,000 pesos? O usa ka 20-inch LED TV, human ma-enroll sa grade 11? Libre pagyud ang tuition, uniform, ID, lanyard ug insurance? Dali na! Enroll na karon sa ABCA! Dadalang inyong card o PSA birth certificate o bisita sa ABCA main campus abay sa PNB Divisoria, Corrales Avenue, Cagayan, de Oro Serre. Pwede ra sab mo tawag sa 0917-777-9593. Alang sa dugang kasayuran, bisita lamang sa ABCA Education Channel sa Facebook. Limited slots only para sa kalidad o libreng edukasyon sa senior high school. Enroll na sa ABCA!
2: DTX 500, mo'y tubag sa diabetes kundi inkini, makapaulong ubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo, ug mopaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys, ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
3: Para sa matilo nga dugo,
4: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay,
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant
3: nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo ang atay,
4: happy kanunay.
3: DTX 500,
4: masaligat,
3: epektibo.
4: DTX 500.
5: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Kabir ni Santo ba kay sa imong panagway mads? Unsa inong dan?
8: Nawad-an kog dako nga kwarta sa akong bank account pads.
7: Ha? Ngano man?
8: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kuno ko og dako nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
7: Hala mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report mi mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
1: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mugamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800 local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magdum Radio. Iksoon pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magdum Radio.

0: Rescue 999, Uksa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Din nilamang sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio.
1: Oras alas 4:12.
0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum Radio, news and public affairs. Patas sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum Reports. Inyong mabati ang labas o dagkong balita ning hapuna. Police o hospital reports. Inyong usab nga mabati ang mga positibong balita o panghitabo sa palibot. Kining tanan, inilamang sa Magnum Reports. Og karon ang inyong paboritong anchorman.
0: Kining a programa giatud kaninyo sa DTX 500.
2: Magnum Reports. Magnum Reports.
1: Oras sa Magnum Radio, alas 4:13 sa hapon. Mahigala, kumusta may hapon ka natong tanan. Welcome, welcome sa itong tulumunan ng mga programang Magnum Reports.
2: Magnum Reports.
1: Nining adlaw karon mga higala. Nga Martes sa Hunyo 16, tuig 2026 na natastunga-tunga mga higala sa bulan sa Hunyo ning tuiga. Paspas kayong aginod no, sa mga adlaw. Walang natodamhag yun mga higala nga. Inali ka paspas. Dali ra kayo bago pa lang kita nagpacklist itong kalendaryo sa bulan sa Hunyo. Pero nanataspit sa 16 karong bulan na. Dali ra kayo no. Happy tapo din po mag-Hulyo. Happy birthday sa tanang mga nag sa ulo koron sa inyong mga adlaw na tawhan. May pagpaminaw din sa itong mga kaisuna no, na nakatutok sa nagrengbahin din sa Tosdak, Bansi Cagayan de Oro. Dahil sa lalawikan sa Misamis Oriental, Misamis Occidental din sa may provincias Bukidnon, Lanao del Norte o Camigue. Maying hapon din na sa inyuhan no, mga higala o sa mga nakatutok sa nagrengbahin din sa tuang nasud o sa lalawigan. Maying hapon din na sa inyo. Maying hapon po sa mga nagmonitor sa nagkaring bahay din sa itong nasud o sa kalibutan. Madugog makita gihapon ta mga higala. Bisag asa, bisag kanusa. Basta doon na lang yun mo internet connection. Why angay kabalak? Oras alas 4:15 na sa hapon sa itong pagparang-uban sa itong tulong ng Magnum Reports. May pagpaminaw sa itong mga kaisunan karon ng sukat pagkaganyang buntag hangtod ni iningatak na nagyampun po na nagahimo sa pagtutok sa mga programa sa Magnum Radio. So sa itong mga kaisunan din na at ang tangi kayo yung madungog gihapon ng mga police reports, hospital reports, developmental news. Nga nangahipos ng kauban sa lantagsa-tag sa kalokasyon. At ang atangi, kay ana sila si Magnum Hunter 19, Mancho Kawagtulan, Magnum Hunter 23, Kia Abelianosa, o Magnum Hunter 24, Jane Luna, sa ilahang mga police reports, hospital reports, developmental news, nga nangahipos sa alang sa tuwang duha ka oras nga programa. Oras alas 4:16, at ang atangi po mga higala, ang dugang mga balita. Balita ang nasudnon po ta ni Magnum Hunter 16 Ching Interina Enriquez. Kaya nyo pong madungog ka na mga higala sa tuwagya po nga pagpadayon sa tuang tulumanon. So sa itong mga kaisunan din ha, saan ba yung mga higala kaya diigid po mo makulangan lugar or ma-ataw-ataw po no sa mga balita. Kaya ubay-ubay ka mga impormasyon ang ato po din pong ipabuti din sa kahanginan aron inyuhang masayra. Oras alas 4:16 na mga higala.
2: Magnum Reports.
1: Unaon sa natong paghatag kaninyo sa mga uluhan sa taas sa tuwa mga balita. Balitang lokal, balitang national o balitang international. Then unya at ang tangi katong ipahulagwa sitwasyon sa itong palibot. Lakas pa na ang dagang strapiko sa itong Magnum Weather and Road Hunter.

0: kabatan-unan, sa isyo sa teenage pregnancy, HIV o uban pa. Para sa alas 4:17, Mayor Julio O. Villanueva, Misamis Oriental, Gipasigarbo, ang pag-ubo sa index crime sa ilahang lungsod, samtang dugang usab nga drug-free nga barangay, nalakip usab sa ilahang accomplishment sa maong munisipyo. Oras alas 4:18, dinisada sa lain pa natong uluhan sa balitang lokal. Illegal mining activity sa lungsod sa Opol, Misamis Oriental, giyong mikunhod sigon sa otoridad. Oras alas 4:18. Dugang pa natong uluhan sa tuang balitang lokal, dinisada mga higala kay gibutyaga karon sa tuwa pang dugang mga balita nga walay angay ikabalaka sa seguridad dinhi sa tuwa sa Dakbayan. Taliwala niini nga nagpadayon usab nga paghatag seguridad sa tunga kasundaluhan ug kapulisan dinhi sa May Regional Trial Court kan RTC nga nagpadayon pod nga election protest case. Oras alas 4:18, itong mga vendors pod na balaka sa lain na pong mga ipatuma no nga measures dinha sa Kugon area ning atong Dakbayan. Balaka na po ng mga vendors sa lagi kaya naara ba po ito naana po yung gihimo po nung baguhay lang kaninga panagtagbo ang atua pong mga karaguan sa SABDA, sa RTA, sa atua po din pong NMMC, kaya lagi night market sa Osmeña, Justo Ramonal Streets, suspendido. Reports! So, unsa naman po da na migaw na po din din eh. Mingaw na po din na, Osmeña, Justo Ramonal area. Oras alas 4:19, dinisatas itong mga dagkong uluhan sa tuang balitang national. Ito mga higala kay Gibutyaga karon sa tungdugang uluhan sa mga balitang national. Pag-asa na nawagan sa publiko nga palapdan pa ang mga pagpangandam sa posibleng epekto sa El Nino karon na sa Pilipinas. Samtang dugang po natong mga uluhan pa sa balita natong national, nisad na mga higala kaya gipamugos karon sa 18 ka mga Kanhi Marines nga sila mihimo gayod sa paghatod o mga maleta nga dunay sulod nga korta ngadto sa pipila ka opisyal o gami barog pa nga posibleng adunay mga ebidensya nga mapakita ilabi na no sa mga CCTV footage sa mga bangkok mga pinanganan sa opisyal nga ilang ipanghatdan sa milyong o binilyong kantidad sa saraping cash. Oras alas 4:20 sa hapon sa itong dugang pang mga uluhan sa mga balita. Sa balita po na itong mga higalang national din sa takay giingon po da karon nga posibleng ipapanubag sa Blue Ribbon hearing o posibleng pag panubag doon sa Blue Ribbon hearing gitunan karon sa Gatchalian Block.
1: Magnum Reports.
0: Naman karon mga galano na may impeachment hearing o kaning na may Blue Ribbon hearing gihapon karon mga panahon na samtang kahit ano block may aghat karon sa Korte Suprema nga ideklara ang June 3 nga Senate session nga null and void. 209 ka mga flood control complaints sa gipaubos karon sa fact finding sigon na sa ombudsman. Lain pang uluhan sa itong balita nga national giingon nga misuse of confidential funds ang mo'y barugan sa kadaghanan sa mga witnesses nga ipresenta sa House Prosecutor Panel batok sa umaabot nga pagpahigayon sa impeachment trial kang Vice President Sara Duterte. Oras alas 4:22 sa hapon, lain pa natong uluhan sa balitang National NBI, CICC, mihimo sa paglagdag kasabutan batok online illegal activities. Pagkor nagpadala og

0: Ismail ka mga food pails alang sa Mindanao earthquake victims. Lugang panguluhan sa itong balitang national, mas ubos nga transmission rate sa Nining Bulana, gianunsyo sa NGCP. DNR, ipatubag si Mayor Baste Duterte kalabot sa paglabay basura sa tubangan mismo sa ilahang opisina. Dugang uluhan din sa mahigala kay PRC nagbukas og bago nga blood facility sa Sinuluan branch sa Laguna. 47 ka mga lugar posible nga makasinati sa hilabihan nga epekto sa El Nino. Nationwide simultaneous earthquake drill ipahigayon karong adlong Webes. DOE malaumon nga magpadayon ang pag-ubos sa presyo sa petrolyo tungod na giniining US-Iran peace deal. Sa mga dagkong uluhan sa tuwang balita nga international dinhi sa mga higala kay giingon pod karon nga 8 ang patay sa pagkahagsa sa US Air Force sa B-52 bomber sa California. US President Donald Trump nag-ingon
1: Magnum Reports
0: na ang peace deal tali sa Iran na giingon permado na ug ipagawa sa ang opisyal nga mga dokumento ani sa di madugay. Samtang lain pa na tong uluhan sa tong balitang national kaya Espanya nakadawat og 900,000 ka mga aplikasyon sa migrant legalization drive diin na kini mas midoble pa kung itandi sa ilahang demand. Samtang dinisad ang mga higala kay giingon sa lain pa na itong uluhan sa balitang national nga Strait of Hormuz sa posibleng buksa na sa umaabot sa adlong Biyernes. Dinisad ang mga higala kay giingon po sa lain pa ang uluhan sa itong balitang international gibutyag nga sa ilahang lain pong hiskutanan po dito sa Iran nga nagahimo sila sa pagbukas sa 2-2 nga opening World Cup ang Iran batok sa New Zealand sa ilaha pong panagtagbo sa Los Angeles sa usa kadula. Samtang 168 ka mga bata ang patay sa US military strike sa Iranian elementary school. O gawalo ka o kun ka to nga lain pang balita na tong international. Dinisad ang mga higala kay giyon nga po palayo nagahimo karon sa pag-ampo nga magpadayon ang kahusay kalinaw tali sa Iran o Amerika o sa mga militating grupo. O lain po nga uluhan pa sa balitang international dinisad ang mga higala kay giingon karon ni Ukrainian President Zelensky nga siya malaumon nga sa pagtabang usab ni US President Donald Trump magwalang puson pod ang peace talks tali sa Russia. Mga ito mga dagkong uluhan sa mga balita. Lokal, national, international. Dinidinta sa ito ang sitwasyon sa palibot. Lakaos pa na ang dagang sa trapiko. Kumusta ba itong kadalanan magdumkiya? Ito pong kalangitan. Medyo may kalma ba? Kay grabe, kainit. Init yun kay sukad pa kaganiha. Makaluya no ang kaninga kainit sa panahon. Ano yan atong kauban? Magnum Hunter 23. Kia Villanosa.
2: Yan sa magdamaan siya, no, alam sa ito, kapag nagwis ako sa panahon karong hapon, na, though karon medyo ni arang-arang nagamay ang kainit sa panahon po magdamaan siya, pero dili pag gihapon ingon, nga nilandong siya totally magdamaan siya, ginagihapon yung mga portion nga, yan, doon nagihapon tayo babatayan yun po, nga kainit sa panahon, pero at least karon arang-arang na lang kay medyo makabatay-batay na tao, ga kaning kabugnaw sa palibot magdamaan siya, kung itali ka ganina, nga halos wala iunong ang pagtubod sa itong singot po, nagiging kagabi ang kainit sa panahon. Gani man, kung itong makita itong kawalangan karon magdamaan siya, wala mo talaga matayan gid po ng mga papanagom, mga sinyalis po nga posibleng ang ulan, pero diligyan po na ngayon magkumpiyansa labi na kayo subo sa buwang dagat sa panahon karon kay bisan nga init kayo sa buntag kalita din maulan pagkagabi ipon magnum anji so dalag kita permis sa mga pangprotekta sa ulan sama na lamang nini nga raincoat o mga payong aron pud nga dili kita ingon nga direkta nga magsakit labi na kung mahumod o mabasa man punta sa ulan pud magnum anji kung resulta sagad sa kaning mga sakit sama sa ubo sipon o gahila na tungis ito po na ito nga sagad sa trapiko pud magnum anji kan sa mga kasyon karon na libutan nga niya sa maya Kugon area diya sa maya Darang Husura Munal po ng Manji o gadri karon sa maya Agora area kaling na ito mo din yung traffic lang katotapan tayo na kung doon na magaling usahigit po yung pagdugay nga pagkaginan sa dagat sa traffic ko din po sa ingon nga mudugay o ga mag na-flouser nga po ng mga sakit labi na kaya ubay-ubay po yung mga traffic enforcer ang nagkatagaroon sa kadalanan na rin pa sa pagsiguro nga makalaslahos o ga wala ingon nga dugay nga pagkabalda sa mga sakinan nga padarong silang tag-sa-tag sa mga destinasyon. Ito nga pagulagway sa kasunawang ekstasyon sa palibot. Ika niyo sa kasyon sa Mayagora area ning Atawa Syudad. Para sa Magnum Road Hunter, kini si Magnum Hunter 23, Kia Belino sa balita o serbisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Abilinosa, oras alas 4.28, dinita sa Picasinia, kanana karon si Sir Kevin Cade. Sir Kevin, may hapon.
3: May hapon ma'am, may hapon sa itong mga suking tagpaminaw at sa karong wag yapon tayo na observe na local shore area sa was o tulod sa Philippine Area of Responsibility. Samtang diri sa ito sa Mindanao is steadily sa nakapekto sa eastern section sa itong o diri sa Misamis Oriental, makasanati ilang tagpanalagsang panag-um o mga panganuro na kalangitan inuban at patak-patak na pagulan kilat o pagdalugdog tungkol rin sa localized thunderstorm. Huwag natahinay nga ito sa sarangan nga hangin magagikan sa silangan nga ito sa amihan ng silang direksyon huwag ang karagatan hapsay nga ito sa sarangan ang pagbalod. Ang temperatura sa tanakbayan magagikan sa 34 degrees Celsius pagdaroon sa 33 degrees Celsius. Ang atong adlaw masalo po niya 6-1 sa hapon. Ang Philippine Standard Time 4:29 PM huwag ka na lamang balita ang panahon gikan diri sa DOSB Pag-asa sinisikad at kadis sa lamang.
0: Salamat Sir Kevin Cadiz sa itong weather forecaster sa Pag-asa.
1: Magnum Weather Alert!
0: Oras alas 4.29 na sa hapon.
1: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol ug uban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa desugar sugared cane. Napamatudaan sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
2: Mari, ngano na ginuktok man ka?
3: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
2: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kumplito sila sa tanan.
3: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
2: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot, ang nagkadayang hardware, alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
4: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblacion Taguluan, Misamis Oriental.
5: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
6: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
5: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba ka? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
9: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
10: Bili, di ko katlaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, yabi ima igmata sa buntan.
11: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
12: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
13: Want your brand to stand out? Forward Media Corp. From custom printing, tailored t-shirt using sublimation, DTF, and embroidery, we make your business impossible to ignore. And for powerful promotions, we deliver high-quality signage fabrication, tarpaulin, and sticker printing. Corporate giveaways and plaque, design and layout services, we've got you covered. Visit us, MH Del Pilar Street, City O. Forward Media Corp. Driving brands beyond boundaries. Call 0905-203-7843.

0: Gapanakit ba ang joints sa mga tudlo? Nang hubag ug nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. Busa pag mighty sina. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Clinica D Alternativo CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica D Alternativo logo.
2: Nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago gumapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide. Birch Tree.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Magnum Wanted Job Hunters. Ang Magnum Radio na kinangalan og dugang aplikante alang niining posisyon o qualification, technical staff, graduate of any IT-related course, knowledge in computer hardware, software networking, installation troubleshooting, knowledge in website development, and ability to multitasking. I-submit ang mong application letter with biodata and transcript of records to the manager, Magnum Radio 99.9, second floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City. Magnum Wanted Job Hunters.
2: Oras alas 4:37.
1: Oras hatod kaninyo sa DTX 500. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
2: Oras alas 4:37 na sa hapon. Balik na mahigalas itong pagpanag-uban sa itong tulumunong Magnum Report. So, ning panahuna, dinidenta mahigalas sa pagdawat sa mga balita ang nangahipos itong kauban. Unang sa nato, si Magnum Hunter 19 na Mentro Kabaktulan. Sa ihapong report mahigala, labi na niini pong pag-debunk no, sa City Information Office sa mga nanggawas karon nga report. Nga lagi, susama daw kung natulog ang Davao kay kung atong matikdan mga higala sa gipagawa sa karon nga survey. Nag-unara ba po ang mayor po no, sa kaning usa ka survey nga top performing daw kuno nga city mayor. Sa iro na to, ang detalye kalabot nini, nakasan by Magnum, Mentro Kabaktulan.
4: Sa pag-uwasig ipanimakaksan karon sa City Information Office, kalabot ang statement nga ni gawas sa social media nga pangutana ni City Mayor Clarix Oy daw. O sa kapos, nakabutang, nga pangunangutana si Clarix Oy, Mayor Clarix Oy, nga natulog ang Dabaw. So, yung anak lugar nga statement. Ito mong ginunda nga nakita sa City Information Office. Matod sa ni Sir Jane Alicer, ang head sa mga buhat departamento, wala man na sukat nga nagtabong nga ni Ana o statement si Mayor Uy. Kalabot si ini, gani, sa iyang mga statement, doon na pa'y mga pagkining dasig sa uban pang mga lokal na kagamhanan sa tuwang rehiyon. Ingon man, ang Davao area is dili siya nga maputang lugar mapart sa Region 10. So, muna ito ang nabati gikan ni Sir Jade Adeser, ang head sa kining City Information Office. Kiniman, nga tungod sa maong post na naka-appeal sa maong, maong post ang kining survey nga nakaputang dito, nga top performing city mayor sa Northern Mindanao si City Mayor Orlando Clarix Uy ug ni abot lugar sa 83.1% sa performance rating kadtong taas nga ang kung ikumpara lugar sa mga upat pa nato ng mga mayor ni sa tuang mga siyudad din sa rehiyon do gikabutyag nga kini ang resulta sa kining tinuray nga kining pagserbisyo. So, kung labi na ang pagpakita nga to sa publiko programa sa itong siyudad sa Cagayan de Oro kung ang pagpatuman sa bantang mga strategiya aron na nga mapa-improve ang kining kanang ito ang mga ato ang kining katawahan diri sa ito ang siyudad nga naglisod kit in town labi na sa iskutanan sa kapobrehon. At sa mga paminaw sa karon si Sir Jade Adeser sa kining City Information Office. Sir, mayong hapon. No? Unang-una, alasang pit nga nigawas nga fake news is fake news katong ipagawas nga natulog ang Dabaw nga statement ni City Mayor Uy. Sir.
5: Yes, magmumensyo ng hapon sa mga naminaw sa Magnum Radio karong hapuna mayong hapon din kanan. Well, akong balikon nga katong nigawas o nagkatag nga material no ni ngom daw kuno si Mayor Clarix allegedly natulog ang Davao. So kato is isa to siya ka fake news no? Fake to siya nga article nga gipagawa sa isa po sa fake page o troll account. So, gibuhat to para dauton ang imahe ni Mayor Clarex kay, first of all, ang nadawat ni Mayor ng award is for Region 10 only. Ang Davao is Region 11. So, walay purpose nga iya pang nganaon ang mayor sa Davao. Yung kadua, kailang man pa sa batasan ni Mayor Clarex. Gani, maayo na siya o PR, maayo na siya magkiyamigilo sa uban niya tao. Wala na sa iyang batasan na mahilabot o laing tao. Gani, kasi siya, kasi sila nagilabtan, dili ginagabalot. Mahalusa na siya nga dili kayo na siya gatingog, di kayo na siya gapainterview niya. Kaingon ni noon siya na napulong. So, klaro kayo na siya nga peke o binuhatan na siya kontrapolitika.
4: Naina po ito, Garcet, ang nag-post na sa inyong
5: araw. Well, we do have nami koan, respect, nami dudahan, but tama na ganyan pagduda kay page man o troll account man ang gigamit, but really ni makaingon po sa ngalan kay di man pa man na mo ma-pinpoint, no? Wala pa man po ni paksong ebidensya nga sila yun. But nami idea kay nagka naman gastorya nga sila ang gabuhat, ano mo ingana.
4: Hinuon po, di ba, Sir James, sa iyahang soka, wala siya sa sukat nga nakaisgot o ingana nga term nga gamit niya, sir, di ba?
5: Wala, and wala din siya mangilabot sa mga miagi niya, mga nakontra niya sa politika, no, sa miagi yung ilabay pinili ay. Knowing him, no, siyang batasan din mo siya kapangilabot. Sa akong ginaingon, sige no, na siya ugayo, gina siya ugayig, but dili na siya yung batasan niya mangilabot, manginaway, no, focus na siya sa iyang trabaho, isa pa iyang angay magbuhat para sa dakbayan, labi na karon, nga nakadawat siya ng award, niya number one mayor, no, sa Cebu of Region 10, mas iya paling palambuho nung dili niya sayangan ang talig na giyatag sa iya.
6: Okay, para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Yawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, ambong kita ni ini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, taliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahunan.

0: Oras alas 4:59.
1: Time check is brought to you by DJM Tailoring.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
0: Balik na mga higala sa itong kapagpanag-uban sa itong tulumanong Magnum Report. Sa oras alas 4:59 na dinita sa balita ni Magnum Hunter 19 Metro Kabaktulan sa iyahang report ni Nipong Hapon.
2: Magnum Reports.
0: Dinita sa balita ni Magnum Hunter 19 kay giyong DC Size Mill ka mga bagong aplikante sa...
3: Kung pagayin na sila og operasyon, so... Siguro, sa pangisarason po nga moraga medyo nilaylo sa gayon sa kaning ilegal nga pagmina, parikulari sa maunga lugar, kaya sa isa alkansi sila, mawadan po sila o kaning mga mahalon po yung mga gamit o mga ekipo po nila magdumanji. Kaya pag once ang operasyonan, siyempre lumbag din sa panagan magdumanji sa mabili, nagkatunan lang ilang mga gagamiton sa pagpahigayon o illegal mining, sa maning mga bako, kaning mga kompresor, may nakasigaragad ang kakabilin niya, basta na yung mga illegal mining operation pa magdumanji. Ganun man, doon na dugang pa ni Major Louie nga nampatik na sa bang pagkakunhod sa makaliukan diya sa maya suba at sa ipunan, iluminan sa mga lugar. Nga kanina ito ginayong doon illegal mining activities kaya tungod na ginayong magdumaanji no kay lapad mangin kayo nga kapahigayon sa kanyang mga illegal mining. So nakip nila po na ginayong monitor uban sa kanyang ma-ahit po sa gobyerno ang kanyang mga kapahigayon sa illegal mining activities diya sa maya ipunan area po. Ganun man, gipasabot po sa maong opisyal nga dako ang natabang po sa parayon ng consistent na operasyon sa Cagayan City Police Office batok sa ilegal nga pagmina inong doon nga mikunod ang makalihukan sa mga lugar po maong lugar po magdumaan si Tiki Kaingon kumatay ba yung karagit gapoy mga nga illegal mining activities yung kakahitabo diya sa may mga hinterland barangays po magdumaan si pero bisa pa ba nag-unsa ka bukid o sa kalayo o sa kahilit po magdumaan si madetect man gihapon sa mga otoridad o mga dakpan gihapon kining mga responsable sa kanyang illegal nga pagmina sa manang diya sa mga barangay sa Taglimaw katong sa Tumpagon kaya itong milabay mga simana po magdumaan si nga dinigidig kalimod nga nagid gihapon mga nangadakpan o mga nangarecover na mga ekipo po nga sa pagpagayon sa kaninga illegal nga pagmina bisan paninig siguro sabi sa kapulisan sa Uniform Supervision ano pa dahil nilang monitoring o koordinasyon sa uban pang mga ehensya labi na sa DNR aron magkungka na pagbalik sa illegal nga pagmina o mapanalipta ng kinayahan sa mga komunidad na labi na sa mga katawan ni Gapuyo diya sa Upol kung sa puning pag-mina sa kinigilag mga kandidat kung saan nagwinas na yung mga panginabuyan diya sa may sa mga taga-Limunda, labi na kay kanapod magdumaan siya, ipalibutan sa kanya itong mga miyembro sa IP. So, kanapod sila, ina po nga marag panginabuyan, maragwapiktuhan po, labi na kay kaninga, kung masarang sa ragod na ilang pagkalot-kalot magdumaan siya, itandini mo sa kaninga paggalot nga kaninga bakho na gitang gagamitin. So, aside na nga, kaning medyo mapektuhan nila ang panginabuyan, doon na po'y posibilidad nga mga gubagit po ng kaning ekosistema, mga environment niya sa palibot sa Limunda Upol. So, usap po na sa gina-monitor po ito ang Upol Municipal Position. So, at least maripayon sila nga silang pag-monitor o kapadayon gid po nga pag

0: kung madupod sila po mga isig kaingon. So, sa duck bench kagayon di oro, di ikalimod yun yung mga higala everyday. Nagita yung mga balita ang akawat. So, ay na mo kibulong ano, ang daghan kayong balita ang magnum akawat. Unsan naman, mauman po yung naagid din hapon no, sa mga kapulisan. And grooving na mo, magid na mong kakakitan. No, mga nagunag yung mga insidente din na sa mga police station, kawat. Daghan kayong mga kawatan, eh, din sa tos duck bayan. Pero dili, no, tanan. So, nalang yung mga uban, din ano nga, diigid in taon mo, himo, sa ilahapon din po nga patas nga pagpanginabuhi no nga di pod maka kaning purisyo sa isig kaingon. So kaganiha no buntag daghan tay tag mga nabalita gihapon pod nga mga kawat na imong nawag tag mga motorsiklo na imong ipangsulay nga mga Pinoyanan. So kani mga kawatan di gyud po da lagi dapat ni sila nga
1: Magnum Reports
0: pasagdan dapat mga dakpan gyud ni sila aron pod nga di sila managhan og dili gyud po da sila maka pamiktima no sa ngadto sa uban kay ang uban nga nga biktima in town ini okay lang kung nga pananglitan na maka-recover din po no kay naapoy kanilang side nga pliti ang kulang
2: oh
0: sa iya ha okay na nakatigom-tigom na mo pampliti niya
2: wala kay duha man gid mi ang mo
0: ah so silbi ang imo lang ikuan ani at least usa ka plitihan para pangitaon lang po din yung uban nga pandugang so balik duha gid unta imong kinahanglan.
2: Okay.
0: Mapila gito pliti ma'am, babalik lang ma'am.
2: Kuan 1,000 kapin.
0: Ang each tao
2: o sa isa ka tao.
0: Okay. So ma'am, kung dito mo magpuyo, napoy ma puyan gid ninyo nga balay.
2: Iyang igagaw ma'am.
0: Oo. So ang katong balay pud nga sa iyang igagaw na istorya na pud to ninyo ma'am nga moto inyong puyan or ang katong iyang igagaw na negotiate ninyo daan nga kamo muli didto para na gyud mo sure ba nga kasak-an.
2: Oh, kay pabalikon man daw ko na si sa iyang igagaw dito kay mag ang ilang trabaho dito pangisda ra lagi ma'am pero nagkalisod pud lagi sad sila.
0: Okay, sige. Ma'am, ay nagkabalaka nung kay na ay pasalig karon dinis ato pa din pong paglusad sa Magnum operation na tabang nini pong hapon na. Di na mo mabalaka, ma'am, sa inyo pong pagbiyahe dito sa kaning, asa ito specific sa Zamboanga, gani, ma'am?
2: Sa, kwan?
0: Aman paingon. Adit lang, be.
2: Ipil, ma'am.
0: Ah, ipil, ipil. Sige. Ma'am, na ay nagpasalig karon, no? Pwede, pwede rin siguro i-koan, i-mention ang pangalan ni sir. So, tagaan tigag number aning atua po nga usah ka benefactor. Yapon po na ito, ma'am. No? Anda mo tabang sa tua. Usah ni ka hepe sa polis, ma'am. Then siya mo assist sa inyo sa pagpauli po no, dito sa May Zamboanga. Hindi ko sure kung pwede ba ni i-mention. Okay raman, sir, ba? I-mention ang imuha po nga pangalan kay kaning karon no si Police Lieutenant Colonel Patrick Bahadalangin hepe nato din sa Mel Salvador City Police Office nagtawag nga willing pud sila na mo-assist sa imuha so at least naman lang di na ka maproblema sa imuha pud din po nga pampliti so kung kanusa mo mag-uli ihatag na ko ang number pud niya sa imuha para kamo na din pud mag-negotiate so sige ma'am no solved na imuhang okay. Problema unsa ito mensahe lang pud sa iya ma'am
2: salamat sa nay humo kay nga kasing-kasing nga nagtabang sa amo asa para sa pagpauli kaming duha sa kumbana.
0: Okay, sige. Mag-istorya ra dayd mo ma'am ha, kuy hatagang. Naman ka kay cellphone, di ba?
2: Wala koy cellphone, ma'am.
0: Unsa man tanan ron? Ah, sige sige, mag-istorya ra unya later ma'am na balikan natin ka. Si Sir Jimmy Ipal din sa dan, Sir Jimmy. Sir Jimmy, maing hapon.
3: Maghapon, ma'am.
0: Mm, yes, sir. Kusga lang gamay munti yung sir. Sir Jimmy, yung sa sitwasyon po gani ni mo?
3: Kuan po na ako, ma'am. Ganang gikan ko pagadian. Tapos muuli ko daba unta.
0: Oh, doon lang ang microphone, sir.
3: Unya, kaning kuan. Pag naaw na ko sa bulwa, isakay, ipasakay ko itong kuan kayo. Nangutana kung asa mo sakay ng kanang bupadong tao dabaw. Yan, iingon tong tagabas po nga kung isakay ang gikan sa pagadian nga. Nay jeep diha nga kanang para agura kanang kanang multicab musakay ka ana para agura na nga kuan gitagbo man ko atong kuan kay gabi naman ko nabot ma mga alas 10 gitagbo man ko atong kuan nga ay para asa ka sir sa kuan kaning agura sa dire dire wala na agura kay gabi na ron dire na lang sakay sa kuan dito lang ka paingon kuan kugon unya ana man ko na sistema ma'am. Pag-abot sa Divisorian, nanao ko, ma'am, kay

0: pabuntag na lang ko ba mo ato mulaw sa terminal kay wala kung huna-huna po diya sa Divisoria mangaw daghan ang kuan baka nang nay nagmasa sa bitaw ma'am kanang mga buta.
1: Oh, magpamasahe ka?
0: Di wala ko nagpamasahe kanang naglingkod-lingkod ko atong bangko nga sa binto.
1: So, nga,
0: daghan pong kuan ba ang huna-huna ay dire na lang tingali ko nagigahigda ako akong giunlanan akong bag.
1: Sa so pamati ni mga marag safe ka kay daghang tao.
0: Gikan ko gabi ay biya nakatulog man kuan na ma'am ya. Akong cellphone nasod na ko sa akong sling bag. Tapos ang kaning bag na kung ang kaning na akong dadaladala dire ang nasini na mo yung giunlanan ya kato siya gi-sling na ko. Tapos mauray akong namataan ma mga kanang gibira ba. Gibira niya dicho dagan. Kung anong nabira man to nga ako mang gi-sling to. Asa akong una-una ba anong nakuha ba nila?
1: Ayo i-distance ang mic sir. So kay, gibira sa unsa man to batan-on o tingnan
0: mga kwarto ano to ang istorya pa sa kataga dito pa sa Divisoria. Mga rugby boy kuno da ito. Gawas kuno nga mamingaw na kuno na diha kanang manguli na kuno ng mga massage diha. Mupuli dayon na sila diha. Subay-subay nang nay mga tulog ng bangko. Okay. Mo to nga gitudluan man ko sa mga namay nakatudlo na ko dito nga ang mayo ni mo na sir iblatte ni mo na dito sa pulis. Tapos kay diharong makuanan ka mga kagtabang mo ato ka sa Magnum. Kay dili man po na mo ko ng Magnum mo kay wala man kay dili man kataga dire nya wala man kay ID. Kaya ang ID na ko, ma'am, nadala man ato tanan, ma'am. Kaya naman ito, solo sa akong bag. Itong sling bag na ko. Hasta ang kwarta nga, ang kwarta ito, ma'am.
1: Pila?
0: Pagikan ako sa pagadian, ma'am. Ang kwarta na ko, 3,000, John Capin, ma'am. Sinsilyo, 3,000 ito, hinulaman pag ito kay...
1: Sabi ito, ano sa sinsilyo, sir? Kanang...
0: Kanang...
1: Kwan, John, sinsilyo tanan ang 3,000?
0: Dili. Naapoy sinsilyo
1: ato bang na siya.
0: Oh, naapoy sinsilyo ato wala mabuto.
1: Dili ko siya tibok tag 1,000. Okay.
0: Dili. Ang tibok yun ato ma'am. Kuanto? 2,700. Ang akong kwarta gikan sa pagadian pagikan 3,000 kap kuan mga naapoy kapen. Nya hinulam pa yuto ma'am kay kuan lang ito kanang polio lagi ko sung mama tus Dabaw kay akong mama bagi mingaw na sa kuha nya dugay na kay kuha ka uli. Ya si mama ka nang nagsakit-sakit na ba?
1: Sir Jimmy, na kay number sir, na kay cellphone?
0: Naunta ko cellphone, nadala lagi atong kuan ma'am.
1: Apil
0: nadala
1: atong dito?
0: Sling bag na ko. Nya, wala ko kay memorize sa number sa...
1: Wala kay makontak?
0: Wala, kan number sa kusawa, di ko kay memorize. Kaya di bang ko tig memorize, sigur na naman mo eh.
1: Okay.
0: Dili ko makuan yun, dili ko makuan. Basta kung saan yun, nagusago ako ang number sa kusawa, di gili ko kakuan yun.
1: Okay. Imumpita ka, na dito?
0: Na dito. Nang, ang ID sa kuan na to, kaning... Kanang siningan na niyo eh.
1: Mang ID. Sige. Sir, kaning ang imo ang sitwasyon ba kung mo gikan ka din hi pauli sa Davao, pilay kinanglan, sir. No, manukad ka sa Agura, di kay ko sinati. Mga pila man ang kinanglan na nga para makapamliti ka.
0: Mga 1,000 nga po nakapin siya, ma'am. Kay dugay-dugay naman atong pag-aray na ko atong una. O dugay naman to, 800 plus ba ito?
1: Sige. So, sir, atong try no, manawagan na karon no. Kanang sa, for example, kung na maghatag o 1,000, maarang-arang na po na, makaabot na siguro gana, no? Pero, kinanglan pagdugang kay ila, unsa man, aha, manapita sa Davao inyo.
0: Ang kuwan, ma'am ba, ako, dili, yun ang tayo ko, kay apiki, yung taon, pumilitos pagadian lagi. Bang, akong trabaho ko dito, ma'am, uban ako kupanagat, ma'am. Unya, tungod lagi sa akong inahan nga bukang yun, naningkamot ni taong asawa panghulam in taon nga karoon lang yung makauli ko.
1: Sige. Unya, sir, sulayan lang sana to din ni sir kay
0: ang kuwan mamba, kanang nata po ko'y gasang pagpalit sa akong inahan untang kuwan. Sa oran man ako rin mauli kung mabot ko tuwa ko'y kwarta.
1: Unta sir, maupo na mong ginaot sir, pero di man ta makapugos, no? Di ta makapugos ato mga listener kung pila ilang ihatag. Maulang kay yun. Mag-igo raman ta kung pila ilang i-share po nung blessing po para sa inyo ha. Kay kita, manawagan naman po ta din sa kahanginan. Kung kinsay willing nga muhatag, maupo na nga ito apong i-accept o ito pong i-turn over diritso sa inyo ha. For transparency po sir, amo po na kaning mention yun, no? Kung kinsay mga ga-donate o kung pila'y kwartang ilhang gi-donate o naman po mo'y acknowledgement receipt po dayon po ma-receive pamatuod nga mogid niyang gihatag nga kwarta nga ilapong ipadala din hi sa mua. Okay. Amo po na ginabasa yun din hi. Ang ilaha po din pong hatag nga donation po, no? Kay para makabalo silang naminaw sila nga sila nag-hatag sa donation nga mogid po ang among gihatag sa inyo ha. Ang kwarta nga gihatag po nila pinaagi, no? Sa kaning Magnum operation tabang. So sulayan lang sa nato sir, no sir. Kaning sa imo pong sitwasyon, Sir Jimmy Ipal, nga basin na doon ay makahatag. Sige, basin doon na pa kayo gustong ibiling mensahe, sir.
0: Ano lang, ma'am, kanang mga ma'am, sir, mga mahangyo ta ko ninyo, maluoy mo sa kuha nga makauli lang ta ko sa mua. Kaya akong tumong, akong inahan mo lang ta niya. So, mga akwarta, nawala man. Akong bag, silpon. Yung saon man ako nga alangan magmangawat ko nga uning nga ning aril lang gikudri sa Magnum kay mo man puy lang giingon sa mga tao pur nga wala ko ilang choice muduol lang ako sa istasyon sa Magnum kay kana sila mutabang gina basta muduol ka mahangyo ka mao lang na ma'am daghang salamat ma'am.
1: Okay, sige. Mga igala no na din si Sir Jimmy Ipal, basin pwede ninyong mahatagan og donasyon sa iyang pong sitwasyon kaya nanginanglan siya og pamplite pauli sa Davao tungod lagi kay gikawatan man siya mga igala din sa Medivisoria area ning atong syudad. So, basin no, pwede ninyong matabangan itong si Sir Jimmy nga makauli dito sa Davao kay gusto po niya nga makita ang iha po din pong inahan nga nagsakit raba po din ni mga panahuna og lagi, di man po niya ni intention yun tamo hapit din sa Magnum Radio o galing lang kay doon na may nahitabo ang incidentes pagpang awat yung kwarta, yung cellphone, yung bag na dala sa wapam mailan ng suspitsado, tinapod no sa may Divisoria area ning atong dakbayan. Basin po din yung matabangan. Subli mga igala, atong balikan no si Sir Jimmy Ipal ng inahanglan og tabang pampliti pauli dito sa Davao City. Si Mama Maria Vanessa Ibanez ng inahanglan pong pampliti pauli sa Cebu. Dayo naapod si Alba Basahan, nang inahanglan po niya siya po mga higala o pamplite pauli sa IPL Zamboanga. Oras una na 5:45 sa hapon, mabalik ta, o gaunya mga higala, ato pong pangbasahon po ng kanyang mga hagihapang hatag na donasyon, o pasalamat na daan po din hapon da sa ato mga regular benefactors. Sa ato't mong pasalamatan balik unya sa ato nga pagpadaan sa atong tuluman ng Magnum Report sa ato nga Magnum Operation Tabang.
2: Magnum Operation Tabang.
1: Oras alas 5:45.
3: Time Check is brought to you by Gilao Shopping Center, located at Yakapin Kogan Street, City O.
2: Magnum Wanted Job Hunters. Ang Magnum Radio na kinangalan og dugang aplikante alang niining posisyon o qualification, technical staff, graduate of any IT-related course, knowledge in computer hardware, software networking, installation troubleshooting, knowledge in website development, and ability to multitasking, isubmit ang mong application letter with biodata and transcript of records to the manager, Magnum Radio 99.9, second floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City. Magnum Wanted Job Hunters.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Daghan ang mga nag-antos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guman pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxin o sa ka-poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o uban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian. Aron maangkod ang maayong panlawas, inom matag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
8: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
9: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
8: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulang eh. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dilayan. Mubiay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balitaog serbisyo Magnum Radio.
1: Oras alas 5:50 sa hapon.
2: This time check is brought to you by GCash Chill Magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
1: Balik na mga higala sa itong pagpadaan sa itong tulungan ng Magnum Reports. Sinisata sa itong programa mga higala sa Magnum Operation Tabang.
0: Magnum Operation Tabang.
1: Balikan sa nato no si Ma'am Vanessa. Ma'am Vanessa, may hapon nila subli sa imuha.
4: Yes, ma'am.
1: Ma'am Vanessa, no, sa imuhang panginahanglan o financial assistance sa inyo pong pagpauli sa Cebu, digid ko makapasalig, ma'am, no, nga makaabot ta sa amount ng imong gikinhanglan. Pero at least nga dunay mga mihimo po da sa pagtabang nga karon sa ito pong pagpanaguban sa itong tulumanong nga Magnuma Report. So, dunay mga naghatag na karon og donasyon. Kini, ma'am Vanessa, pinaagi sa ito ang mga regular benefactors. So, ulat-lati, ma'am Vanessa, no, kay dunay po tayo mga gipang hipos po karon yung mga detalye kalabot po dan niini. Pero karon, no, sa inyo pong panawagan nga unta makauli mo, makauban ninyo yung kaning sa ulahing panahon, no, sa katapusang bahin sa kinabuhi o sa dinis kalibutan sa imo pong amahan nga ni panaw tungod sa sakit sa kasing-kasing, basin, no, mahatagan ni og solusyon. Basin lang pod, ma'am, no, di nako ma-assure tanan, pero nay mga nagahimo na sa paghatag karon og hinabang. Balikan sa puden po nato si Ma'am Alba Basahan. Ma'am Alba, may hapon subli dira sa imuha. Ani sa tani Ma'am Alba? Yes, ma'am.
5: May hapon, ma'am. Mm-mm.
1: Ma'am Alba, kaning nga unsa gi pangalan gani sa imuhang bana?
5: Si Richard Humalon, ma'am.
1: Richard Humalon.
5: Ah.
1: Humalon. Ma'am, kano sa gani imo mo biyahe? Inyong plano?
5: Ma'am?
1: Kano sa agay yung plano nga mo biyahe gani?
5: Mura sa Lunes na siguro, ma'am, kay naapay, nagpuyo manggod mi sa kanang balay sa Tigulang, unya, pabayron mi 50 ang adlaw.
1: Mm.
5: Unya, nagkautang-utang mi sa among gikaon at tong niagi nga kuan na nikabat og 700 ang among nautang nito sa kaon lang. Unya, karon ganina, nag-aguanta na mo nga wa may pamahaway paniud to.
1: Mm-mm. Okay. Mama, nami ihatag nga contact number nimo para sa pag kinabi po nimo no sa tuang kaning benefactor po nga si Police Lieutenant Colonel Patrick Dalangin aron nga maasikaso inyong pagbiyahe sa pagpauli sa Zamboanga, sa Ipil na sa Zamboanga. Naspi kasi nga, Magnum June. Yes, Magnum June.
6: Salamat, Magnum Angie. Okay na lang para sa Buanga, no?
1: Mm-hmm.
6: Ang para sa Cebu, doon ay mag-sponsor, Magnum Angie, ng mga Light Ma'am Shipping Vanessa Corporation, ng kansang barko. Mabiyahe karong gabi, ang light ferries ng barko, mabiyahe karong gabi, paingon sa Cebu, alas 7:45. Pero nasabdan ako ng nagapatabang na dili mag-apiki na. Muna akong gyangyo ang manager sa light shipping si Mr. si Sir Jensen. Og ako na sabtan, okay ra siya nga dito na sa Huwebes, Magdumaan di. Thursday, kaya doon magiging kabiyahe kayo sa Cebu, ang ilang barko, every Tuesday and Thursday. So, parang okay naman itong mabiyahe sa Cebu. Nga, karoon ng Huwebes sila mabiyahe, Magdumaan di, maraming lalagbitan niya, di ba?
1: Kuan, ato lang nga sunahon si Ma'am Vanessa.
6: Mga nalakita to niya nga, huwibis na lang mo, dayon sila pagbiyahe. Okay. Bili karon kay Apiki na, marag mo paulit pa na sa ila daw, Magdumaan di. Kanang paingon sa kuan, paingon sa Davao.
1: Si Sir Jimmy, Magnum June.
6: Nakarakbit man to nga 1,000 ragigo na Magnum Angie. Kaya supposedly bahin-bahin unta na to ang ato mahatang tabang ba para sa mga nga pangagtabang kitulukin ni sila. Munang kung 1,000 muigo na ba siya, makaabot na ba siya Davao?
1: Ato lang klaroon sa iyo Magnum June, kapag naka-mention po to siyang marag kuan lang, untop-untop pa lang sa terminal lang yahang na-mention na ito Magnum June, apay labot sa iyahag yung destination. Sir Jimmy?
4: Ma'am?
1: Sir, kaning ang 1,000, paigo na ba na kuno na makaabot ba yung kaditos balay sa imong mama?
4: Murag kulangon gina siya, ma'am. Nya, kanong wak ba joko kaon, ma'am. Gikan ganina, ma'am. Tupaita lagi, ma'am eh.
6: By the way, kanang kananan dia subos Magnum Angie, open ba? O marama tuwa?
1: Murag.
6: Wama ko nakita ni Loto ganina?
1: Wala. Ya,
4: kanang inagnaog na ko dito sa amuha sa kuwan, ma'am. Litihon pa, ma'am. Mutihon pag motor, ma'am. Layo pa.
6: Okay. Karong gabi, kung may kapliti ka, mularga ka, tayong isa Davao.
4: O karong nung makadawa ito, ma'am?
6: Ipatod tika dito sa
1: terminal.
6: Kining sa Agora.
4: Agora?
6: Terminal.
4: Okay, sir.
6: So, daldala ni mo yung mga gamit?
4: Naaman rin akong bag, sir.
6: Okay. So, gikan dia, ipatunti ka dito sa terminal para din na ka mag-pretty pa yung terminal. Kaya nga ito mag-lumanji, din na ginot pa.
1: Mm-hmm.
6: Kung mahi mo pala mo backlight para makabot lang sa terminal. Pero, doon naman tayo ng terminal, pero syudad ba ni, mauna nga layo, maklayon, mag-lumanji, no?
1: Mm-hmm.
6: Signara sa dool. So, ipatunti na ito sa terminal, sa itong patrol sa terminal. Para magkabiyay siya, kung gabi, paingon sa Davao. Pilagay kulang kay wis kapin magkag 1,000 pa magita kapin magkag 1,000
4: mga 1,000 sir bisag mga 1,300 sir maabot na kuha na sa mga sir
6: pila to
4: mga bisag mga 1,300 sir
6: 1,300 kaabot ta ka
4: abot na kuha na sir tipid-tipid na gina siya sir
6: okay ipatod tika karon sa among patrol sa terminal palukatan tika ticket
4: onya
6: para nga sure gig ka makaabot ka sa Davao Pag-abot ni Butos Davao, pagsaba sa mga parinti nito ng ang kagyan de oro, nagkang mati na bangon. Kining tabang nga mong madawat, di man ganin ligikan na mo personal, kundi ligikan rasab ni sa mga mati na bangon nga taga kagyan de oro. Okay. Kondisyon ta, ha?
4: Okay. Salamat, sir.
6: Sulbad na yung problema kaning Brad. Maglumanji.
4: Okay. Salamat kay sir.
6: Okay. Katong yung ginabing taga Cebu Magnum Angie.
1: Si Ma'am Vanessa.
6: Mag naglakbit ito nga naapay problema nilang gamay. Ba ito? Sa ito gani? Gawa sa ticket, no? Sa barko?
1: Sa ilang duha, Magnum John, ticket nilang duha sa iyang igsoon. Then dito sa haya nila kay itong wala maski bulak daw, wala na plaster ang patay o tarong.
6: Nga tuwa sa Cebu?
1: Yes, Magnum John.
6: Sige, okay. So duha sila mo biyahe karong Huwebes. Doon sila. Nga dayon. Asa man napitan si Cebu? Sa Ciudad Gat?
7: Mandawi, ma'am.
6: Mandawi. Sugi kag Cebu City. Mubiyahe pa pa yung Mandawi City.
7: Oo. Oh. Kuhan na mga kanang at loyo sa Pacific Mall, bitaw. Kay Balot Vendor. Mangod akong papa.
6: Sugi kang Cebu, paingon o Mandawi. Pilipriti.
7: Ha?
6: Ilapiti?
7: 200.
6: Mandawi. Cebu pa yun sa Mandawi?
7: 200.
6: 200 din yung duha?
7: Oo.
6: So, but pasabot, o na ay 200 nga ihatag sa inyo kining gawas lugar sa Tasis, sa barko, light ferries, makabot na mag-Mandawi?
7: Yes, sir.
6: Sige, okay. Magnum Angie, pagkapin na natong 500 para nga sure nga makabot yung silag Mandawi. Kunya, karong Huwebes ha, pabana na ito ni paingon sa kuan, paingon sa light ferries, light shipping, para nga ma, look ang mga lugar, ma-endorse na ito dito, o para mapasakay, gamit ang lugar, Pasis, gikan mismo sa light shipping. Pinagisa lang barkong light ferries, Magnum Angie. So, okay na siguro na.
1: Mm-hmm.
6: katong na naman tayo sa matinabangon sa mga police official, di ba?
1: Yes sir, si Police Tabang. Lieutenant Colonel Patrick Dalangin, Hepe sa El Salvador City Police Station.
6: Sige, okay na siguro na magdumaan dyan, no? Okay. Salvador na siguro ng problema sa mga nagpangigtabang. Okay. Kita magdumaan dyan, kaning ato, mga inayom-ayom lang ni, inato lang ni nga tabang sa mga gusto magpatabang. Kita sab, naghangyo sa mga matinabangon nga kung galing doon na sila ay matabang, gusto nila nga i-contribute para magkatabang sa ato mga kaigsunan. Mudawat ana, sama ng ginihimo sa karigular na itong benefactor nga regular sa mga padala o tabang para sa mga nga pangayong tabang sama-sab sa Osaka engineer nga sa City Hall nga regular sa na siya nga tabang magdumaan dyan, no? Kani ato na ay grupo to sa mga senior na ba? Mga senior na o mga retired na nga mga executives bito magdumaan dyan? Gidapit yung kunila atong panahon na para nga ang ilang programa kuno nga mutabang sa mga gapangtabang kining lugar ilang isalig sa Magnum. Initially, ilang man itong gimo pero marag naputulman ang ilang mismong tabang. Hindi man ipagpaningil na magdumadji. But marag basig tungkol sa ilang pagkabisi basin o na limtan lang nila na overlook baka nila ang pagpadayon sa nasgotan nga programa.
8: Ang atong sa DSM Leader Junten, ma'am, kining ma'am, Miss Agulan, kuha naman eh, kining mora ba ni ang atong lugar ang atong mahatag dito o napailain gawasan ng family food packs?
9: So, actually sa ato ang manggong ato ang preposition, sir, no, is nata sa 230 family food pack. So kung dili manggod ta dapat actually sa atong guidelines dili ta muubos sa 50% sa ato ang naka-preposition or sa ato ang stocks. So kung kada siya is 100, so magpaabot na pud ta og additional nga additional kanang replenishment ni balis gikan sa central office padulong sa tua. If additional na pud ayon nga manginahanglan na region 10, ang region 12, so pwede na po din siya ipadala usab.
8: Aha. Okay, so importante din at least ang ato din sa region 10, nakatabang po ta ang ato ang abotan, ilabi na sa pagpadala o mga family food packs ito sa mga lugar nga lugar na biktima sa aming tao sa Linog. Ma'am Sayra Agulan, ang ato ang Disaster Management Provision Officer sa DSW Region 10. Ma'am Sayra, salamat kayo mo ma'am, may gabi ni mo.
9: Salamat kayo sir.
8: Okay, thank you very much. Salamat Miguel si Ma'am Sayra Agulan, ang atong Disaster Management Information Officer sa Bataan sa DSWD Region 10.

Ang atong estimated damage is more or less around 50,000. Gideclare na siya as abandoned. So for almost 18 years, wala na ni siya gipuy-an. So dalay gibilin gahapo in the name of Ma'am Olivia Yanson, ang katong kilid nga balay, siya ang isilbing caretaker. Mo siya gapalo up. Pero ang sulod sa balay,

0: Education Head sa City Museum nga libre alang sa tanan ang pagbisita sa museum sa Lasarakbayan. Bato pa rin sa loon nga gani dagang gasulod sa mao nga pasilidad ilabi na ang mga tinunan sa nagkadayang tungaan sa Lasarakbayan ingon man sa bang mga bisita.
1: Alang sa kasayuran sa tanan ang atoang City Museum since a government institution man ta sa pagkakaroon libre pa siya. Libre pa gid na siya, wala patay gi impose nga entrance fee kay aron accessible siya sa tanan. Daghana tag mga suki diha nga mga vendors pati parking boy ga bisita sa museum, so ayak pa sila nakasulod
2: mga schools, o,
1: no, schools especially, no, daghan mga schools na to karon. So where muna atong nakita na to nga role, no, isip City Museum, mas daghan, mas wide ang atong gina-cater kay kung sulod ta sa uban universities, medyo na may security Timanggod. Ato a medyo limited naalay gabantay nga kuan nato city security og sa Hinay Tourist Police, pero open na siya, munay libre.
0: Agapayag ni Jesus sa Christopher JC Salon ng Site and Properties Management Section Head sa City Museum.
3: Giklaro ni kanhi City Councilor James Judet kinsa may chairman sa fact-finding committee ubo sa CDO Task Force on Water Supply and Distribution nga pwede gihapon kasuhan ang mipirma sa questionable kontrata sa COWD ug Metropaka Cubic kung ugaling dunay mupasakag kaso. Apan gingon ni Judet nga maglisod nga malakip ang mga personalidad nga igo lang gilakwitan apan wa maapil sa pagpirma sa maong kontrata.
4: Wala man ay taning ang basta ma-establisar lang na ito. Nga naay, na, doon ay kaikag na magpasaka o kaso o mabalik palit kung giliho kaasat na nahunong itong niyagi. Kaya nahunong man na, pwede nga po na mapadayon ni mo ang mga kaso. I-revive. Inani, amin ato ko kung appeal sila sa itong pagtuo pero wala sila na appeal sa papel. Medyo lisod lugar. Ang labang usod. Sa kaunon pagid lugar na nga bukid. I mean, sa prangka nga storya. Ginanan, ma-establisar na ito ang ilabaling complicit sila nga appeal sila sa maubali. Malagwa siya na pirma kung naay testimonya or naatay lain nga ebidensya nga makutlo nga dili ingon nga nagsalig lang ta sa pirma sa kontrata.
3: Ang pamahayag ni kani City Councilor James Judet kinsa may chairman sa fact-finding committee ubo sa CDO Task Force on Water Supply and Distribution.
0: Alas 6:22 na karon sa atong Magnum Road Hunter.
5: Magnum Road Hunter.
0: Benta Miguel Caron si Magnum Kia Belenosa diya sa Limkit Kay Drive area. Magnum Kia, kumusta bandakas sa Pikuda Caron?
6: Yes, sa mga magwed na light, moderate traffic lang na sa Andri Caron sa may Limkit Kay Drive. Kung ginawa tayo nabantayan, nga dugay gid po niya pagagino sa dagan sa trapiko. Dinis na isigutan po yung nadalang nito. Magaling mga pagkalangan Magnum Madro, well, di na po madugay. Labi na akong mag-go na po ang mga traffic light din sa sangpit po yung nadalang. Ganaman, kung isigutan po ang lakas sa panahon nini nga oras sa walang kabalakan, kaya walang nakasiti sa mga pagtutaliti o mga sinyalis po sa posibleng nga pag-ulan iniini nga gabi o na. So nga pag-ulagway sa lakas panahon sa dagan sa trapiko. Gigan din sa pasyon sa may Limkit Kay Drive ning atong syudad. Para sa Magnum Road Hunter, kini si Magnum Hunter 23, Kia Belenosa. Sa balita o servisyo, Magnum Radio.
5: Magnum Road Hunter!
0: Alas 6:23 para sa mga balita karon sa itong Magnum National Gibanda karon sa Sudigang Bayan 2nd Division ang 90 kadlawng preventive suspension batok kang Senator Jingo Estrada alayon sa iyang kaso graft by kalabigitan sa gingong flood control kickback scheme. Matod pa sa korte nga ang preventive suspension kabahin sa proseso aron masiguro nga dili makaepekto si Estrada sa investigasyon samtang nakaungong ang kaso. Ubo sa mga balaod si bisan-kinsang official nga nagatubang sa kasong graft pwedeng pamtangan sa preventive suspension aron papabilin ang integridad sa mga proceedings. Isairahan nga ang kasong itubang ni Sada may kalamigitan sa inyong anomalya sa flood control project kundi gingon adunay nakuwang kickback gikan sa pundo sa gobyerno.
3: Nagdusog petisyon sa Korte Suprema ang Caetano Black aron manawagan nga ideklarang null and void ang paghulip sa liderato sa Senado human ang sesyon nga gipanguluan ni Senator Sherwin Gatchalian sa petition for certiorari nga and the prohibition nga gidusog sa grupo ni Caetano. Naghangyo sila nga magpagawas ang korte sa status quo anti-order kalabot sa controversial nga panghitabo sa Senado ni atong Hunyo 3 ning tuiga. Sa ilang petisyon gihangyo sa petitioner nga dinili ang pagpahunong sa paggamit sa gahom sa mga opisyal nga gitudlo sa nasampit nga sesyon o pagbalik sa kanhi liderato sa Senado. Lakip na si Senator Alan Peter Caetano isip Senate President, Senator Lauren Ligarda isip Senate President pro tempore ug Attorney Jose Montales isip Senate Secretary. Samtang walay pahayag kung anong wa malakip sa petitioner sila Senator Mark Villar.

0: Yar o Senator Joel Villanueva.
1: Alas 6:25 na sa pagdibuta karon ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian nga buot niini nga siguruhon ang maayo ang seguridad o kaluwasan sa mga empleyado sa tibuok ka Senado hinungdan nga nagpabiling gipaubos ang Senado sa heightened alert status samtang nagparayon ang pagbiripika sa impormasyon nga gingong bahad sa institusyon. Madunay Gatchalian nga girekomendar o sa nga rekomendasyon o nausap kini sa Armed Forces of the Philippines, UAP o Philippine National Police kalabot sa nagparay nga koordinasyon nila sa mga intelligence agency para sa pagbiripika sa mga informasyon.
2: Meeting with the AFP and PNP recommended to us to continue itong heightened security measures. I can't go into the details, but kasama ko si Senator King, si SP Soto. We met with SP Soto kasi ang chairman ng National Defense Committee. So we met with AFP and PNP para pag-usapan itong threats. Bottom line is they recommend for us to continue to be proactive and continue implement yung heightened security measures natin. Humingi rin kami ng suporta sa kanila sa pagbibigay ng intelligence information dahil sila lang naman may intelligence information network. Tuloy-tuloy yung pagko-collaborate at coordinate namin. So this week, wala naman naka-schedule na committee hearing. We'll take it week by week. Ginagawa ko every week, nagko-coordinate kami with the agencies. The General Corpus last week nasa NICA and nasa NBI. So every week gagawin ko, I'll coordinate with this intelligence.
1: Samtang ibutag sa ni Gatchalian nga pagpangandam usab kini alang sa pigayong special session o mga lawag security threat sa Senado.
2: Yes, so this is in preparation for tomorrow's special session and as well as yung security threat na nakukuha na. So tuloy-tuloy yung aking coordination until malaman natin na wala nang ganitong threat or pwede na natin mamanage yung mga ganitong threat. Trabaho ko kasi is maging paranoid para maging safe ang mga empleyado, safe kayo lahat, no? So I'm doing this in order to make sure na safe ang mga empleyado natin at premises natin.
1: Ang adugang payag ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian.
0: Gipabugos ni Senator Alan Peter Cayetano nga klaro ang hinungdan sa pagpahigayo sa special session sa presidente ug mga adlaw. Matod ni Cayetano kini aron makuha matod pa ang Blue Ribbon Committee of Senate leadership.
3: Special session, we continue to discuss but obvious sa amin ang target dito ay kunin ang Blue Ribbon Committee at i-secure yung Senate Presidency. Actually, pinag-usapan namin ng grupo, kunin na nila lahat, Senate Presidency, lahat ng committees. Pero kung sincere sila, iwan sa atin yung Blue Ribbon Committee para ang buong katotohanan. Mag-attend sila. Hindi naman natin gusto ng hearing na isang side lang nandun, pero hindi bibigay. Supreme Court, pray that it will be taken up, pray for all the justices. Pray na ma-articulate ng both sides yung kanilang stand.
1: 18.1 trillion pesos sa unang quarter. Giyon sa first quarter nga pagsaka tungod sa government bonds nga 3.9% o corporate DF stock 43%. Isairan nga ang increase sa bond market tungod usab sa 10-year benchmark bond nga gi-issue sa gobyerno nga nagkantidad sa 20,277.9 billion pesos niya itong bulan sa Pebrero. Sa atong foreign exchange rate, ang usa ka US dollar nagbalor karon sa 60 pesos o 58 centavos, Canadian dollar 43 pesos 32 centavos, ang Hong Kong dollar 7 pesos o 73 centavos, ang Australian dollar 42 pesos o 84 centavos, Taiwan dollar 1 peso o 90 centavos, Korean won 4 centavos, ang euro 70 pesos o 23 centavos.
0: O karon sa itong Magnum Entertainment. Gibutyag sa batanong aktor nga si Andre Eliana nga normal lang sa lalaki nga single ang pagka-playful. Lakip na niini ang pagsulod sa bar o clubs alang sa paglingaw-lingaw aron makailaw mga babae. Matod ni Andre nga alang kaniya, walay dautan ang pagka-playful apan wa kini nagpasabot nga kinahanglan magkiat-kiat na.
4: Iba kasi, ito meron kasing misconception dyan. I'm not speaking for myself, I'm speaking for all the men out there. Ang lalaki, pag single yan, syempre playful yan. Single nga Like, playful. Outgoing, lalabas sa mga lugar na pwedeng may possibility silang makilala or kung saan man. Iba yung malandi sa outgoing. Ako, outgoing lang ako.
0: Ang pamahayag ni Andre Liana, anak ni Aiko Melendez o Jumari Liana.
1: Okay, gusto Magnum Sports si Carlos sa MVP Sports Foundation na kona MVP SF. Nga dili sila ang nanagiya o nagdumala sa Tineo Men sa basketball program. Kinuman gingon sa CIDG nga nakarawat sila ang informasyon nga ang Tineo Men sa basketball program.

0: Να κοινοσάραν κυπράγια άνογα κυπράγαν σα foundation μαντοπάνι έμπι κουν MVP SF President Al Palillo να γίνα foundation σα τα άσυγα παραχών να ξουπούρτα σα team ουπάναν δαγκάν πάνα Collegiate og National Sports Campaign Program og mga atleta. Ilugan pa ni Palinyo ang atalawalang sila ang nagsuporta sa Tanang Sports Program apan limitado ang ilang papel sa paghatag lamang og pundo. Gawas sa gingon na nining lakip ini ang pagbanagan sa team program og pagdumala sa mga atleta, coaching, recruitment og player development. Mga eksyon niyo na bate itong kompleto detalye sa itong balitang Magno Malakarong Adlawa at Lakarong Martes Onyo Desize 2025 o karoon sa itong headline review. Sa itong Magno Lokal sa WD10 nagpadala o 10,000 ka mga family food packs isip pa suporta sa relief operation sa Region 12 sa itong Magno National Center Jingo Isara ipamtangan o lubinta kadlong preventive suspension sa Sandigan Bayan 2nd Division sa itong Magno Entertainment pagbukas sa Strait of Hormuz. Sa Biyernes, Hunyo 19, gianunsyo ni U.S. President Donald Trump sa atong Magnum Pesos Band ang market sa Pilipinas. Pibalik sa pagsaka sa unang quarter ng tuiga sa atong Magnum Entertainment, Andre Iliana. Ibutag ang normal lamang sa mga lalaki nga single ang pagka-playful sa atong Magnum Sports sa NBA kung MVP Sports Foundation. May klarong madili sila na nag-ias o nagdumala sa Ateneo Men's Basketball Program. Mga eksyon, timan lang sa gawas ng katilingban, katawan ng labing gamhanan. Palaglayan mga atong baruganan hukum sa katawan ng matuman. Hang tunugma, kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
1: O Magnum Chingin Terina Enriquez.
0: Mabas sa mga news writers, Lana Delgado, Ipralburag News Manager, Alina Corrine, din ilamang sa balita o serpisyo,
1: Magnum Radio.
2: Inyong nabati ang balitang Magnum. Hang tunugma, din ilamang sa balita o serpisyo, Magnum Radio.
0: Oras, alas 6:41.
3: Time check was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused.
4: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan. Ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan. Ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak og Espiritu Santo.

0: sikat. Oh, so naglom hit sikat sa tuwang nga panaguban karon ning mga takna sa tong tagna question.
1: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna question. Tagna question.
0: Mi serbisyo para sa tanan pero ginalinyahan. Gipanganak nga alagad pero giisip nga halang don. Unsa man ni? Mi serbisyo sa tanan pero ginalinyahan. Gipanganak nga alagad pero giisip nga halang don. Ala. Unsa man daw tubag ani be para sa tuntag na question mga magnon friends ning gabi una. Unsa man day kuno mga kiksunan nang atuang kining tubag mga higala. Oh, so TV. Tawag lamang 0917-716-1899. 0917-716-1899 para sa tuang tubag mga kiksunan. Unsa ba kayo ang tubag karong gabi una? Tagna-tagna question mga higala ha sa tuang panag-uban karon ha kay o unsa ba kahitong topic unya tatawad do standby may gala para sa tumagnom knowledge is power.
1: Tagna-tagna question. Tagna question.
0: Oh, tingnan natin kung kinsa makatubag sa atong tagna-tagna question mga higala ng atong pangutan na atong balikon. Mi serbisyo para sa tanan pero ginalinyahan. Gipanganak nga alagad pero giisip nga halang don. Ay. Mi serbisyo para sa tanan pero ginalinyahan. Gipanganak nga alagad pero giisip nga halang don. Alaka. Unsa ba kana? Grabe ni nga kani. Oh, karon ra siguro mo makadungog ani nga pan ba nga tagna. Karon ra siguro mo makadungog ani nga tagna. Ana wala man sa akong lolo sa una. Wala man nabi. Nakadungog ba ko ana? Do, okay. Wala ni siya sa inyong mga kalululuhan ha. Mi serbisyo para sa tanan pero ginalinyahan. Gipanganak nga alagad pero giisip nga halang don. Alaka, unsa man daw nabi? Unsa man daw kuno ang tubag sa ato ang pangutana mga higala? Unsa ba kaha? Tawag lamang 0917-716-1899 para sa tuwang tubag sa pangutana. May servisyo para sa tanan pero ginalinyahan. Gipanganak nga alagad pero giisip nga halang doon. Unsa ni? Larga bula. Kinsa ba kayo makauna utag na mga kiksunan para sa tuwang programa karong ang tag na quiz. Ang pagpaminaw sabay diha sa mga higala nga bago pa lang in town kagawa sa ilahang mga gitrabahoan. Kay kuan daw kanang nag-overtime daw sila nya na kuan day na. Daghan kaayo mga kliyente. Daghan kaayo mga kliyente. Mga kuan customer kay kuan daw kuno. Ala sige. Katong bag-o pa nakagawa sa ilahang kuan, sa ilahang kulungan sa ilahang trabahoan. Ayong pagpaminaw sad ninyo diya gabiyahe karon lagsakay sa ilang mga sakyanan, sakay sa ilahang mga jeep, sakay sa kanang bus, orang uban nagsakay baka taxi, o baka nagsakay ka og gorilla. Bisan siguro motorsiklo, kasagara motorsiklo pag ang imong trabaho kuan trabaho ano kanang medium ano lang medium middle category middle category

0: middle category lang. Medium salary earner. Pero og naka sa dako-dako og sweldo, siyempre ang uban na nadisakyanan man. Ang uban lang kay nag-inot, motor lang sa motor. Laka grabe. Ang uban, bisikleta. Pero kita bitaw, ang una-una lang sa kaning sa Pinoy is ako makaingon yung kong kaning mindset sa Pinoy. Kanang maot. Maot o kanang mindset ba? Ganun nakaingon kong maot. Kung kita bitaw magbike, lahi atong pananaw. Pero kabalo mo dito sa Japan, proud kay sila nang gabike sila. Proud sila na. And it is a pride nga ingana ang ilahang sitwasyon. Pero kita Pinoy, muratag. Bro, muratag skinsa mo na yung murag. Ay, nako. Muramang pugdato. Di ganahan magbike, maulaw. Unsa masag ka eh. Dresa tabi, color na to. Hello, may gabi.
1: Hello, sir. May gabi.
0: Oh, may gabi. Tagasa, singalan ni mo, sir.
1: Roger Aliano, sir.
0: Roger. Tagasa si Roger gani.
1: Sir?
0: Taga-asa gani imong area?
1: Parola, buntog. Parola, sir. Makabalan.
0: Parola. Makabalan. Oh, dia, ikaw tigpalong anang parola, dia. Oh, bito. Mabito nag-ingon lang parola ba? Kayo na may parola, dia, no?
1: Oh,
0: pero problema kay gibalhin man tong parola ba?
1: Mura mo gyapon?
0: Ay, mura gyapon. Oh.
1: Duha na mong parola, dini?
0: Ado, tama. Duha man day ang
1: parola.
0: Ah, lagi-lagi. Di man kay ikaw tigpalong diya sa parola. Tigbantay. Anyway. Bitaw. Unsa imong imong tubag, sir?
1: Kumun yun, sir. Pare.
0: Pare?
1: O, nangumun yun ba?
0: Kumun yun, pare.
1: Oh.
0: Final answer?
1: Final, sir. Final.
0: Imong tubag nga pare or communion sa pare is...
2: Malikan yan!
0: Dili gyapon. Shout out na imo dia.
1: Shout out sa akong uyab sir nga nilakaw.
0: Uy, sana all. Nay uyab. Unsa sa pangalan?
1: Mary Jane.
0: Mary Jane. Kung bisaya pa marijuana ba? Bitaw. Bitaw. Sige, salamat kayo sir ha.
1: Salamat.
0: Okay, salamat Roger. Maayong gabi.
3: Punto na mo'y huna-huna, inyong tubagon. Tagna, tagna, tagna, question. Tagna, question.

0: Sam, taka-taka na mag. Nasa isip lamang. At tama lagi ba? Mary Jane, ba na? Mo ba ng Mary Jane, di ba maglumandro? Mary Jane. Ang liwanag, ang takot ay nasa isip lamang. Ano, tugsakto ba kakuha na akong lyrics, ha? Anyway, kung sa bakit ito ba ganitong pangutana, be? Line caller, hello, may gabi!
1: May gabi, eh.
0: Sa ingalan mo, ma'am?
1: Saysay Bella.
0: Saysay? Saysay? Saysay
1: Bella.
0: Saysay. Si Saysay from where?
1: From Hasaan.
0: Hasaan? Layo-layo pa din mo. Sige, sige. Tanaw na to kung makatubag ba ni si Saysay from Hasaan. Unsa man imong answer?
1: Hesukristo po.
0: Hesukristo. Final.
1: Po.
0: Imong tubag nga Hesukristo. Yes!
2: Mali ka niyan! Mali ka niyan, kapatid!
0: Dili si Hesukristo. Nice shout out ni mo, ma'am.
1: Shout out ko sa kong papa nga si Lizel Benedict.
0: Mm. Mara.
1: O si Marta San Sandoval.
0: Mm-mm. Ano lang?
1: Yes po.
0: Yes po. Si Hesukristo, din mo i-greet? I-greet mo. Bitoy. Sige, ma'am. Salamat kayo, ma'am Saysay.
1: Thank you po.
0: Okay.

0: Exactly 11 o'clock on Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11 na sa gabi. Ano yung balita karong orasa? Nagtuo ang ekonomista nga si Mr. Ray Talimio nga kinahanglan usab nga tutukan sa lokal nga kagamahanan sa Rakbayan katong mga sektor sa Indigenous Peoples kon IP ilabi na sa kabukiran. Mato ni Talimio nga kinahanglan usab sila nga mahatagan og pagtagad ilabi na nga doon na usab sila contribution sa katilingban.
3: More gita sa commercial, economic, and educational ang financial sector tayo ang pinakakusog na nagdala sa atong ekonomiya. Pero dili na to pwede kalimutan ang atong mga, like say, mga IPs na to nga nagpadayon diya sa ilang pagpalambo diya sa mga ilang mga areas nga kinahanglan og tabanggikan sa atong gobyerno.
2: Ang pamahayag sa ekonomista nga si Mr. Ray Talimio. Samtang nagtuo si ACT Teachers Party List Congressman Antonio Tinio nga wali masaligan karong panahuna, ilabi na sa isgutanan sa investigasyon sa flood control scandal. Mato ni Tinio nga kinitungod kay ang mga nag-imbestigar doon na usay mga gipanalipdan nga mga interest.
4: Malinaw naman sa lahat yung nagaganap na drama sa Senado, yung kaguluhan na ito na nangailangan pa ngayon na mag-special session ang buong Kongreso ay, it's all about protecting each other's interests. Sangkot ang marami sa mga senador, tapos may kanikanyang paksyon at pinoprotektahan ang isa't isa. No? Pinoprotektahan ang isa't isa at maging ang Malacanang mismo. No? So kaya sa ngayon, wala tayong maasahang tunay at thorough na investigation sa flood control corruption dahil mga vested interest at may mga pinoprotektahan, parehong panig.
2: Ang pamahayag ni ACT Teachers Party List Congressman Antonio Tinio. Karon sa itong Magnum News Hunter o sa ka-compound sa Barangay Kugmanigdakbayan, Gikawatan. Sa balita o serbisyo, aniya si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
1: Magnum News Hunter.
5: Bidingon sa kapulisan sa Police Station 10 Kugman kining usa ka security guard sa usa ka compound sa nasangpit nga lugar nga nabiktima sa kawatan ang ilahang compound. Inuman nasuta sa maong 35 anyos nga security guard sa usa ka compound ang usa ka na damage nga bahin sa ilahang building. Tunput sa nga sa ilahang pag-check niini nasuta nga pipila ka mga wire ang nangakawat diya sa nasangpit nga building. Ganundaan nga ilahang ipaygayo na nga pagpa-imbestiga nga to sa kapulisan. Labot sa mga insidente, meron sa nga masuta o madakpan ang mga suspitsado tagituuhan sa baong security guard nga doon ay mga pipila ka mga batanon ang labay-labay sa nasangpit nga area apan di matumbok kung asa ato nga mga grupo apan ginasuta sa diini sa kapulisan ng nasangpit nga mga gikabutyag gagapanguha o wire diha sa baong area. Rasuna nga padayon pa ang investigasyon sa kapulisan labi na sa maong investigasyon nga kung asa matumbok ang nasangpit nga mga suspek na kasagarang mga batanon nga mga standby nga gituuhan nga gasayusaoy diya sa nasangpit nga lugar. Balita gikan sa Police Station 10 Kugman, Krisi Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 19 na Mencho Kabaktulan. Samtang sa itong Magnum Water Advisory, nagpahibulo ang Cagayan de Oro Water District and COWD nga to sila mga konsumante. Kalabot silang ipaigayon nga scheduled water interruption karong Hunyo 18 ni nga tuwiga adlaw ka ng Webes, magsugod sa alas 10 sa gabi hangtod ka na sa Hunyo 19 ni tuwiga adlaw nga Biyernes sa alas 7 sa buntag. Kiniya lang sa zero pressure test nga himuon. Mauapektado sa pagkawala sa tubig ang atibog area sa...

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, mga Magnum friends. It has been such a beautiful night here on Magnum Songs of the Heart. Thank you kaayo sa tanan nga naminaw og naguban-uban kanako karong gabi. Diri lang gihapon sa Magnum Radio 99.9, your news and music station. Mga Magnum friends, lalom na kayong gabi, no? So magbabay na takay para makapahulay na ang all. But before I say goodbye, I want to leave a few words of encouragement para sa tanan nga naglisod, nakasinati og stress, depression, anxiety og sa tanang mga tao nga gapasan og dagkong problema sa kinabuhi. Usahay, in this life, murag feel nimo nga tanan pagsulay gitapok jud sa imuha. Kanang feel nimo nga wala na kay hope. Pero you're not alone. Dagan pod ang nakabati og kalisod. Dagan pod ang nangita og kalinaw sama nimo. Sometimes, we just have to breathe. Close our eyes and let ourselves rest. Kay dili man kinahanglan nga masolve na dayon nato ang tanan. Ang importante, buhi pa ta og naningkamot gihapon. Every small step forward is still a progress. Ayaw pagkalimot nga life is not a race. Ayaw i-compare ang imong journey sa uban. Bisan pa og ang uban, mura ga fast forward sa ilang kinabuhi. Kanang naanay trabaho, naanay pamilya, naanay kalampusan, basta ayaw kalimti nga naa kay kaugalingong timeline. And just because you feel behind doesn't mean you're a failure. Ang importante, nagapadayon ka maski hinay-hinay lang. And please, please, please, be kinder to yourself. Sometimes, kita ra gyud ang pinaka-stricto o pinaka-harsh atong kagulingon, di ba? We keep replaying our mistakes, our failures, o ang tanan nga buta nga wala nato na-achieve at ang gina-play-play parminti sa tong huna-huna. Pero mga higala, you deserve to rest from that too. Forgive yourself. Learn from the past, but don't punish yourself for it. Kay sa world mga higala, dili gyud malikayan nga daghan ang ga-judge sa ato. Mong ayon na dugangi. Ayon na dugangi pa ngay apil pa nimo ang mong kaugalingon nga mo judge pagyod sa imong self. Kung bugat man ang ipasan nimo karon, please hold on. Sometimes ang one more day nga imong gi-decide nga buhi pa ka, mura to ang day nga mo turn around sa imong story. And who knows, ang mga butang nga dugay na nimong gihandom, basin going na unta, pero dili pa lang nimo siya time. Remember, delay is not denial. Moabot ra jud na, Magnum friends. And don't forget to reach out, to pray, talk to someone, or simply give yourself space to rest. Kaya usahay, rest is also resistance. Rest is also survival. So tonight, as you close your eyes, I hope you remind yourself of this. You are not useless. You are worthy of love, of peace, of healing, and of another tomorrow. Again, this is Magnum Diana Mendoza saying, let the music heal and let your heart feel. Good night, everyone, and may your heart always find its song. Sleep well, mga Magnum friends, and see you again sa sunod nga higayon sa atong programang Magnum Songs of the Heart. Tinhilang gihapon sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Orasa Magnum Radio, alas 11:56 na sa gabi. Ani ang balita karong orasa? Nagtuo si Kanay City Councilor James Judith ngaligo na mga social services nga programa ni City Mayor Rolando Clarix Uy. Mato ni Judith, kamismo sa mga miyembro sa oposisyon sa konseho, nag-angkon usab nga kusog ang nasangpit nga mga programa sa mayor.
3: Kusog gid si Mayor Clarix ining sa iyang social services. Di na lang ta magtuki sa mga infrastruktura. Template man na. Tuman lang gina ni Mayor isip maayo baling leader sa atong dakbayan. Manon magina nimo sa matag local government unit. Na dinita Konsyal Agas 1 nakangkon gid siya. Siya to be fair, ya kusog si Mayor Clarix sa social services. Kaya ang mga kongresista gani nagya po ilay na ni. Duha ka aspeto na hard projects og na soft project.
2: Ang pamahayag ni kanhi City Councilor James Judith samtang gikalipay ni National Bureau of Investigation kun NBI Director Melvin Matibag ang pag-surrender ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa iyang mga armas. Mato ni Matibag gaunta dili lamang usab mga armas sa senador ang iyang gitahan ngadto sa mga otoridad apan lakip na mismo ang iyang kaugalingon samtang dura usay dugang mga impormasyon nga nadawatan ng NBI sa nahimutangan karon sa maong senador.
4: Mabuti naman, pero sana yung 117 i-surrender lahat. Sana pag-surrender ng armas, sumama na rin si Senator Bato pag-surrender. No? Well, lagi naman may dito pumapasok sa amin every day. Eh. And we follow it. Pag sabi namin bago, yung mga dating lead namin, the body lead na namin, napuntahan or chinek, na negative pala yun. But always, there's always a report every day. Just today, may papasok sa aming report. But of course, di naman namin pwedeng sabihin sa inyo kung nasaan yun, kung saan yung sinabi sa aming report. But our intelligence network, our intel group is continue working on it.
2: Ang pamahayag

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Orasa Magnum Radio, wala una na sa kadlawon. Ano yung balita? Karong orasa, nagtuo si Integrated Bar of the Philippines kung IBP Mr. Chapter Board Member Attorney Robert Maestre nga dili kinahanglan nga magpahigayon og special kun a special session ng gobyerno karong panahuna. Mato ni Maestre nga kinilabi na nga walay mga seryoso gakahitabo karon din kuna gikinahanglan ang nasangpit nga session.
3: Dapat it should be a separate session. Dili man extraordinary time karon ang mahitabo. Aduna bitay COVID or pandemic, adunay gira. So normal man ang dagan sa sitwasyon. Anak abnormal lang ani kani atong mga politiko ko wala gituyo man siguro gani kani session para lang yun, no? Kani mapaboran ang usa ka panig.
2: Ang pamahayag ni IBP Mizor Chapter Board Member Attorney Robert Maestre samtang gibutyag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia nga usa sa mga nagpalayo sa mga alegasyon nga midawat siya og salapi gikan sa mga bagmen ni kani Congressman Saldico mao ang usa ka sundalo. Mato ni Garcia nga wala usay koneksyon ang buhatan sa bisan unsa nga mga issues sa flood control project.
4: Eh, yung handler po kasi ay isang retired official din ng AFP. Pero siyempre, maliban po sa kanya, meron naman po mga nasa likod din yan na hindi ko alam kung ano po ang motibo. Baka may mga kasong nandito po sa amin na hinahawakan ni COMELEC. Kasi po talagang kahit po sa anong tingnan natin, ano po ang relasyon ni COMELEC, ni Commission of Elections sa flood control? Hindi po ba? Wala, napakalayo po eh. Wala po tayong whatever na hindi ko po alam kung ano yung kadahilanan at bakit nagbabago yung statement. So,
2: ang pamahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Samtang sa itong Magnum Water Advisory, nagpahibalo ang Cagayan de Oro Water District and COWD nga to silang mga konsumante, kalabot silang ipahigayon nga scheduled water interruption karong Hunyo 18 ng tuiga adlaw ka nga Webes, magsugod sa alas 10 sa gabi, hangtod ka na sa Hunyo 19 ng tuiga adlaw nga Biyernes sa alas 7 sa buntag, kini alang sa paghahimuon nga zero pressure test. Mo'y epektado sa pagkawala sa tubig ang tibuok area sa RER Subdivision Phase 1 ug Phase 2 sa Barangay Kauswagan ng atong Dakbayan. Mangigala nyo na bati ang Magnum News Alert at ang inugang hali sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja. Sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
0: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Ligo lugar, ano lugar?
1: Inaana, gusto mo tumawa first aid kay kanang ko, bina sabaya ka na biyang meds, meds naman, kanang sa sektor, pagbitaw na ito magduma first aid sa medicine, so kanang murag, siyempre magduma first aid, crucial ka ayo siya. Dapat gilugay nga kanang murag duna, ginsay kinibitaw, ginatawag ta nga, laom ginsad kayo magduma first aid, bitaw nga pagsabot ang mga mag-take, pulugay sa resaktat nga exam, magduma first aid, kaya siyempre, mga future nurse, mga future doctor, bina sila magduma first aid, so dili, ginsay lugar pwede nga, kumaga kining take lugar sila sa exam, gimemorize ra lugar magduma first aid, baka nagamit ang code ko, so delikado kay magduma first aid, so silang tanan retake sila magduma first aid, wala lugar sila mahimo, so katong first lugar nila nga exam wala to magduma first aid, basura lugar to siya, gi-reject lugar to siya magduma first aid. Samtang sa lain tanga balita dili ta karon sa tumag ng business.

0: alas 4 mo inana, init manggagayo good, naglagiti nga kainit at mga ka-experience din sa tuwa sa dakbayan. Dahil kumuyiskit po ta sa tuwang dagan sa trapiko, watay ang ikabalaka din sa tuwa sa syudad. Yung makalaw-sulaw sa manang nagkadayang klase sa mga sakinan din lugar sa may dalang si Amracto, din sa may Corales, sa Captain Vicente Roa, din sa may Osmania, din po da pabor sa may Velas. Julio Pacana, Oga, dini pasaka sa may Marcos Bridge, kay private tani ani po mga dumapersin na ito po na matikdan, nga wagid kay po yung mga nakababag or nakahimo po no, sa pag kaning congest sa ito po yung traffic situation, karong atak na akay, ato nga na matikdan nga ang mga sakinan na karong oras sa mga dumapersin, limitado pag ilang ihap, di ko dili parehas no, kung itandi na to sa kaning peak hours, ilabi na ani po nga pag-sugod agad po no, sa pag-panghabli sa mga establishmento, o baka pag-bukas sa sa mga eskulahan kay ting kasi pa magyapon po da karong mga oras aw karong adlaw so karong mga alas 7 ang mga nanak magma proceed man anam nang ginagbugat ang dagan sa trapiko pero duna na tay mga na matikdan ng mga nagahimo sa pagbiyahe karon ang mga pampublikong transportasyon mga taxi mga jeep pero di pa gyud daghan kayo ang mihimo sa pagbiyahe ni ini nga oras sa mga bawbaw gyapon nakita niya pa nato pud magma proceed ang presensya dinhi sa main na highway dali wala pa man nga hugot kini nga gidili pero sa taman nga ginabuhi ang pulis sa magma proceed daga puni sila no sa pag hide and seek dito da magduma first aid kung panahon nga na ang ato po rin po mga personal sa RTA Uga ato po mga otoridad tungkol lagi kay sila po ng ato po mga personal sa COPCO deputation po ni mag-issue po din po ng mga OBR ilabi na nini po nga mga muhimo sa pag-agi lagi sa highway ng mga bao-bao pero so far kung may untag karon wag po ng sita mahinundan nga makita at pag yun ato ang ilaha po nga presensya ato lang yun po nga matignan po magduma first aid no tungkol lagi kay sayo mas kadawan daghan kayo ang mga kapakusog o gabaneho silang mga sakyanan sagad nini mga nakamotorsiklo nga di lagi ganit mo takot ganit po da sa tuang mga traffic lights maski uga stop last da sa Gapon pero okay raman ang tamag lumang first no basta kaning kung panalitan hinay lang kanang di lang gid intawon unta sila madisgrasya na mas maayo itong hinay lang ato nga padaga dir po da sobraan ka kusog kanang igo-igo lagi po nga makaabot ang luwas itong destination kay base niya gasa sobrang pakusog pagabot sa mga intersection mga disgrasya mo lang nato pag monitor karon situation sa mga palibot lakas pa na ang dagan sa trapiko dili karon sa to sa Dakwens kagayan di oro kini 220 at Angie Alasado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Daga salamat Magnum Radio Angie Alasado. Ikan may gala sa lokasyon karong buntag ha. Alas 4:28 may gala ng atong oras. Das barangay Lapasan o wadwad na. Mayong buntag na ni Kapitan Julito og Simeres sa barangay Lapasan. Ang mga sakop niya may gala nga mo serbisyo sa libreng sakay mga drivers o konduktor. Alam, mata na kay buntag na.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Indot na yung may galas lapasan, kaya na sila ilibring sakay niya. Ang mga estudyante, lipay sa bintaw pati mama. At least nga karon kating klase naman, balik naman tag-eskwila karon. Sige, banat na mga drivers o gato mga ilang konduktor, kaya na may konduktor-konduktor kaya po na ilang libring sakay. At least ang mga ginikanan, nagpapasalamat na ng libring sakay sa barangay lapasan. Kayawat na daw, magkalibre-libre sa rintaon sa pabiliti ilang mga bata. Labi na kating eskwila. Sige, yas barangay lapasan na, kamas yapon. Sayos buntag, wadwad na.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Hindi sa taas itong Magnum, weather alert sa pag-asa.
1: Magnum, weather alert!
2: Justin Navarro, may buntag.
3: Mayong buntag sir, mayong buntag sa itong suking pagpaminaw para sa itong lakaw sa panahon karong adlaw. Ang easterly or init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko ang nagpalayin kini nga naghatag og epekto sa silangang bahin sa Mindanao. Karong buntag ang Binagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur ug ang Davao Oriental makasinati sa panalagsang pagdag-um ngadto sa mapanganuron nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga pag-ulan kilat og pagpanalugdog tungod sa easterly. Samtang ang ubang dapit sa Mindanao, apil na tadiri sa Northern Mindanao, makasinati lang sa panalagsang pagdagom ngadto sa mapanganuron nga kalangitan, inubanan sa patak-patak nga pagulan, kilat ug panalugdog tungod naman sa localized thunderstorm. Katong hangin naman kay hinay ngadto sa kasarangan ng magagikan sa silangan ngadto sa amihanang silangan nga direksyon ug ang kadagatan hapsay ngadto sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura nato karong adlaw nagre-range ng 26 to 32 degrees Celsius ug ang atong adlaw musubang unyang alas 5:24 sa buntag ug musalop ng alas 6:01 sa hapon. Philippine Standard Time alas 4:30 sa buntag. Mao ni atong latest weather update gikan sa buhatan sa DOST Pag-asa Mulugan, El Salvador City. Kini si Justin Navarro, daghang salamat.

0: Salamat, Justin Navarro, Pag-asa Weather Forecaster.
1: Magnum Weather Alert!
0: Mga tumagal lang atong Pag-asa. Kung ay Pag-asa, huwag ito'y paglao man, is na ilan eh. Nasige, mga mama. Ang sa pamagiwat ninyo na mga mama. Pangmata na mo eh. Kay klase na ba yung karon? No, mo eskwila na ta. Ito mga estudyante, matubagunon. Para maka-eskwila. No, huwag yun yung role sa mga nanay o mga lolo. Lola, sab na to. Kay mo, itigatod po diyapon sa mga estudyante. No, sila po itigatod. Ah, sige, sige, hatod na. So may langaya ninyo. Ihatod na yung mga estudyante niya, yung mga anak, mga apo. Ihatod na kay para nga maka-eskwila.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Kulyaran sa tas report. Ito kauban. Dito ni Magnum Hunter Jane Luna kay matod pa mag-iigsoon. Anak kasi kunog pangawat sa iyang inahan. Aristado na daw kunog kasi pangawat. Na. Bitsik sa nato report. Magnum Hunter Magnum Hunter 24 alas 4:31 sa balitaog servisyo na si Magnum Hunter 24.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Salamat Magnum Hunter Angie Alasado. Ngayon tanga Sarge. Sarge gani, kana sundalo na, pero bingay nga purse. Kana police na. Ba, masad lagi, mahigala ka, masad sila kabalos pangalan sab. Na, pwede na magod, bisag ako, wayo ko nga. So, dia, gahi mo? Sundalo ko. Pwede. Di ba? Ay, mga butang magalapag na kay armas. Di ingon mga igsoon nga sundalo na rin ka. Di po ingon mga igsoon nga gawa. So nag-uniforming yung kagana. Makaigong kag sundalo gito. Pero naka-civilian, way naka-ila. Wag ay tayo mahimo. Di ba? Ay, kita kabalog. Police ba to? Sundalo ba to? Pero nag-uniform, police na oh. Kaya naka-uniform police. Pag ano, ay sundalo na oh. Ah, mga sundalo, Pert. Pert. Ah, mga sundalo na. Sundalo sa lasang na, Pert. Tara man. Naka-uniform pero naka-chinilas.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Dagan may timahilan mga isoon sa sundalo. Diba? Pagtanaw ni mo, uy, kani, sundalo gini. Ano man? Naawo, uniform. Paglagatak pa kayong uniform. Pagtik pa kayong uniform. Tanaw ni mo sa kumbat. Ako ka na, ikumbat oh. Nindot kay kumbat. Mahalon kayo. Pero pagtanaw ni mo sundalo, ganab. Huwagan ni masirado ang mismong uniformis at tubagan. Nanapay t-shirt sa iya mismo gisuot. Pagtanaw ni mo sa ubos, kani. Sama, sundalos lasang ni. Ano man? Tawa ko. Chinilas man.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: May mga timaila ni mo. Pagtanaw gani mo nga uniform eh. Saludo ka kay sir. Gabi eh, sir. Sama ko, amo pa ingon. Agoy, checkpoint man. Sama ni. Amo pa nulong. Tanaw sa sinilas, agoy. Napay buhok ng Santag-asa kay Gubok, way alot. Kanila hi na galing ni.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Tanawon dyan ninyo kay basin mga igsonog dili tinuon nga sundalo na makapasangil nito sa sundalo noon. Kay mga sundalo, mga lahi na magunod ni mga sundalo. Mga buutan na magunod ni mga sundalo sab. Atod pa nila. Sila na sinang ingon. Sige. May buntag ro niya sa Lantapan Bukidnon sa Kibangay, Lantapan Bukidnon ni Dato Vlog. Hoy, Dato Vlog, may muntan niya. Di ako noon siya, Kibangay, Lantapan. Lugar ni Magnum Ramon, Lantapan. Gaprinda og luwag kuno kayo nga, kuan. Akong kauban, gaprinda kuno luwag kayo nga basakan. Di sa Lantapan, ako ni basakan, prinda, si Quinta Milra. Pandamay. Sige, may muntag ni mo niya, sir. Dato Vlog, kumbati niya. May muntag sa Nigo Junil, nga sa'yo kuno kayo naglutos pamahaw. Sa sundan di adol. Good journey, lo sa sundan di. Nako naman sa pildi siguro ni atong kwan, San Antonio Spurs. Daot siya sa height ni Win Banyama. Wala na to, hurot ang halin sa isda. Kato tong amigo ba, hurot. Yabo, mato pa nga yabo, pati kaliskis, yabo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Pandamay, guys, na ni Ginana, no? Pandamay. Sige, standby lang, ah. This last report ni Magnum Hunter Mincho o Magnum Hunter Risa Cruz or Magnum Hunter Kia Amelianusa sa ilang mga report. Dini may gala sa iyo sa Kabuntagon, ha? Stand by, may gala sa duga pa na ito mga report dini sa iyo sa Kabuntagon. O Magnum, Kia o Magnum Mincho sa ta. O kani, Red Cross Chapter, gawag ang publiko nga gamiton.

0: bidding strategy alang sa mga panimalay. Sige yun, maghimot na sa pamaagi karon na makontrahan ang dinggi. Nabato tamag nabato 23 sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Kea Avellanosa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Giing usgan karon sa Philippine Red Cross misamis sa Ronald Kagendero Chapter ang ilang kampanya batok sa dengue isip kabayan sa pagsaulog sa dengue awareness month uban sa pag-awag sa publiko nga may mangwas magbinantayon sa pamanalipod sa nakagalingon, pamilya o komunidad batok sa maong sakit. Gibutyag sa mga health advocates. Ang dengue usa gihapon sa mga sakit nga prayon nga naghulga sa kahimsog sa daghan nga mga tao. Ilabi na panahon sa ting-ulan kung diin mas dali mutubog mudaghan ang mga lamok nga nagdala sa dengue virus. Busagi kinahanglan ang hiniusang paningkamot sa matag panimalay o komunidad aron mapugngan ang pagkaylap niini. Gipasiugda sa Philippine Red Cross Misamis Oriental Kagendero Chapter ang kamahinungdanon sa Beat Dengue Strategy nga naglakip sa kanunay nga pagpanglimpyo sa palibot, pagtangtang sa mga lugar ang mahimong pamugaran sa lamok sama sa mga napundo nga mga tubig sa lata sa mga ligid ug mga sudanan ingon man ang paggamit sa mga pamaagi aron malikayan nga mapaakan og lamok. Gipayamlaman usab sa Philippine Red Cross ang publiko nga bantayan ang mga timailhan sa dengue sama sa taas nga hilanat, grabe nga sakit sa ulo, kasakit sa mga rotahan ug kaunoran, rashes ug pagdugo sa ilong o lagos. Kung doon ay susama nga mga sintomas, gidasig ang mga residente nga mga yoday nagbidikal nga tambag aron malikayan ang mas grabe nga komplikasyon. Nagpadayon usab ang Philippine Red Cross o ban ang nagkadaiyang organisasyon sa paghatag impormasyon ug edukasyon kalabot sa dengue pinagi sa paggamit sa teknolohiya, kampanya sa komunidad ug mga kalihukan nga nagtumong sa pagpataa sa kahibalo sa katawhan. Palitagikan sa Philippine Red Cross Misamis Oriental Cagayan de Oro Chapter. Kini sa Magnum Hunter 23 Kea Avellanosa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Daghang salamat Magnum Hunter Kea Avellanosa. Sayo pa ta magluto ani Magnum Biwa pay pagita diag mas maayo lagi magbuhi mog mga manok. Namoy buhinoy nga manok ba? Amin nyo, dako nagtabang ang mga binuhi nga manok. Mangutana mo ako, tinood na ako yung binuhi nga manok. Kay pag-itlog, ana, nana kay pagpamahaw sa iba mga estudyante, ugma. Jesus, Ginoo ko. Teknik.
3: Dala sa nung sislay, parang bagi siya o gatami ang laha na uya magdamakoy sa mga kina sa Italy daw ko na mga kina sa lain na nasod. So, mo na nga, maski dito sa kanyang sislay, dito pa lamang sa ilaha ko ang kaming dapat rin po mga struktura din ha. Makaingon na gito ba nga worthy gito ay po nga bisitahan na napanin ko sila mga pagkawin o gumagpang amenities. Halingak po kung ito gusto na ko nakikahadlok sa house, pwede na kami dito sa ilaha po rin po nga kaming so, dito mong dumapay si Ida po nagwa okay na gito ayun na kung labi na kung gusto lang nila nga mag-chill. So, ingon na obligan gusto niya nila aga karon di sa Ida pwede tayo temporaryo nga nag-himong sila sa pansirado alang lagi nilinig nila hapo nga gihimo na required improvement of safety assessment aron na ang higher safety standards ang ilahang mahatag na ito sa ilahang mga guests o sa ilahang po na matagpang mga bisita labi na niya ito po mga dayo magdamapos sa ugigan pa sa laing mga lugar nga naanhin lang din sa probinsya sa Bukidnon aron na saksihan ang nahihisipan po din na public o nini po nga nahihisipan na tulipat sa may siluda si Tautao. Samtang ato po mga talaga na niguro po ba na po si Nasiya medyo tinignan sa Lumino na panang mga dipakata karoon din ang nga po sa social media na unta hindi magpataka o tuwang publiko o gahinoon at pag-validate kayo na mga uban na nagtuwang na nakabisan at kinabuhi ang nahisipang 25 anyos pero sa karoon sa na-mention pa sa ito pong mga otoridad na minor injury sa manang ihapong naangkong magluma po si Nasiya sa manang ulog lagi sinisip sa may lasang abahin tuloy kay di man po daba tuon ang ihapong na haga na habaan hindi po nahisipang na India National o sa karon na nag-ipo dito sa Maydabo City nagpaalim na kaya kung naangkulan ng mga samad o galing man mataubo sa kanya ng sa medical center sa pagtabang sa gisa sa kanya na hito sa balita o gisa sa gisa na sa lumabay sa
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Dagan salamat magdamatan ang Angela Sadam ng kulba bitaw kay ganang inana no. Mga kulbaan sabta. Nagabi pa timing sa imo ba? Na mauna na karon mahulog ta simbag ko. Inoon dito mas kakahuyan sa misangit pero buhi siya ha. Kay dagan iyon sa uban na patay daw. Ayaw sab. Sangit sa kahoy kahoy. O cha na bi ana paglupad ay kinibang paglatay anab o pagdagan anab sus kulba kayo tanaon, no? Ano na yapo na yung maputol na yapo, no? Kulba na yapo. Ano na magkita

0: Usaw bang naso na na, mga putol yabon. Kanang kuyaw kayo ba timing sa imo? Pandamay. Kakuyaw. Makulbaan masabta, no? You know, di man ta maka-afford sa mga inana magod. Kaning ato sakyan, kabayo raman eh. Mga zipi-zipi, hindi tahan nakasakay kay mahal man.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Itong sakyan, gid may kala kabayo lagi tao ng masakyan. Pero mga ina-inana, mahal man, ka-afford. Standby, magbalik ta, duga mga balita. May bunta ko ni Roger Dibdib. Roger Dibdib, ala sige, biradya. Thomas Yanis, Junjun Hamiro, may buntag niya. May buntag sab ni Joy Martinez. Katsada ko magbuhi ko noong na itulaon. Na, tula, masam ni iya po tirada, eh, pagtula hapon. Na tayo pa itlog. Sayo kay ko nagmata magdumibi, nagluto na kong pamaos sa akong anak para mag-eskwila karon kay sayo kay ilang klase. Bitaw yun. Layo pa mago na mo ah magdumibi. Layo pa ang eskwilahan. Ah, sige, sige. Backline na saan mga estudyante? Backline na. Mga ganing kinabuhi sa estudyante, backline na. Joseph Castro Senior, may muntag na Joseph. Iya yeah, mga sakop kuno diha may magaminaw kuno. Saya mga sakop sila Air Captain Jipot Suyo, Air Captain Eric Montalban og si Police Corporal Kimboy Mabaylan, Army Sergeant Tata Clarido, gikan ni Marine Sergeant Gerson Macaro of 42nd Marine Battalion sa Buanga Base. Ah, sige taga sa Buanga. Kumbati mo diha, huwiri na itong mga pusil diha. Oo, kumbati. Good morning, watching para sa Buanga del Norte, Mindanao. Si Siolimi Pasaforte. Sige, may buntag niya. Mayong pagpaminaw ninyong tanan. May buntag sa ganoon ni Randy Santisas. Minaw ko na siya ganoon. Sige, sige. Pagbalik tayo ka na doon ka mga balita. Panunod sa ta ala 5:12.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Time Check is brought to you by J-Drop Water Refilling Station with branches at Nazareth and Indahag.
3: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin B3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin B3.
4: The

0: Andurugba, dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Alas 6:26.
2: Oras sa tud kaninyo sa DTX 500.
3: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500!
4: Ang DTX 500
3: ang tunakirin mo Mordica Charantia Compound.
4: Gikan sa palya,
3: nga nagahatag og proteksyon
4: patok sa liver failure.
3: Ang pingyang imuatay,
4: mag-DTX 500!
3: Adlaw-adlaw!
5: DTX 500, mapalit sa mga butika.
6: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Tingita ka ba trusted printing shop na quality og paspas mo deliver? Stop scrolling and start calling A&D Advertising Services. From printing tarpaulin, t-shirt, laser, embroidery, engraving, Sintra board stickers, customized mugs, trophies, medals, collar and cup. Para sa negosyo, schools, organization, birthdays, liga og company events. Affordable na, high quality pa. A&D Advertising Services na nahimutang sa Zone 6, Ilaya Vimenta, Carmen Sirio. Call 0906-621-1699.
2: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Gala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
6: Mayong adlaw mga suki, kini ang programa nga gida sa inyo sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines.
5: Life Extension Vitamin D3.
3: Ating pakinggan si Dr. Bernie Ong.
2: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3, pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in Florida. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve. Para po sa inyong proteksyon, siguraduhin niyo lang po na tunay at genuine na Life Extension products ang inyong bibili.
5: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Sa karon, daghan gyapon ang mga gakatakdan aning coronavirus o kung COVID-19. Labi na jud sa mga tiguang o kaning mga tao nga naa na dagiti gipaminaw sa lawas o kung comorbidities. Ang usa sa dahilan aning comorbidity mauning diabetes. Ang mga tao nga naay diabetes, sila ang dali makapaminaw og seryosong komplikasyon sa COVID-19 tungod nga pareha sa ubang viral infections ang sobra sa usa ka kondisyon nga palisod sa lawas nga masukol sa mga sakit. Base sa usa ka pagtuon nga matan-aw sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism atong March 20, 2021, ang mga pasyente nga makadawat og vitamin D supplement wala na ka-experience og severe COVID-19. Kasagaran sa ilaha, wa mabutangan og mechanical ventilator og wa nangamatay kung i-compare sa mga nakatake og vitamin D supplements nga nangamatay or na mechanically ventilated. Daghan sa ato ang dili makaangkon sa insakto nga vitamin D gikan sa sunshine ug diet. Magtubar mo aning Life Extension Vitamin D3 supplement. Supports your heart, brain, and more. Ayaw sa nagkalimot mukhaon og healthy food, mag-exercise regularly, ug i-monitor ang imong blood sugar.
5: Life Extension Vitamin D3.
7: Ko si Liling Sarbida. Ang akong edad 51. Taga Cebu City. Ang akong sakit, diabetic o high blood. Akong mata, dili kay ko kakita. Blurred akong pananaw. Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala namang kuroy nag-maintain sa akong diabetic. Wala na, niubos na nga akong sugar.

0: lugar. Purabuyag, baskog na akong lawas. Iauhag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik ta ani.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Og mga higala, when it comes to vitamin D3, mas labaw nga epektibo ang stand-alone nga vitamin D3 tungod sa vitamin hormone, mas dali ang iyang attachment sa vitamin D receptors nga present sa atong mga cells. Pag-inom nato ani, automatically matanaw dayon nato ang concentration niya sa atong dugo. Nga active na ni siya dayon nga form of vitamin D, o ga-communicate ni siya sa atong mga cells through its VDR or vitamin D receptors. Kung sagla nato ni og uban nga ingredient, maguba ni iyang chemical composition or mausab ang iyang mode of communication sa atong mga cells og dili siya kayo epektibo. That's why it's better to take a standalone nga vitamin D3. Kini na pamatud-an na sa mga medical studies, vitamin D3 against cancer, cardiovascular disease, diabetes, even aning COVID-19 ang gigamit nila standalone vitamin D3. Pareha aning atong gikumpanya og 100% nga masaligan jud ni siya ang Life Extension Vitamin D3.
3: Mga higala, ang Life Extension Vitamin D3 gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies. Rekomendado sa mga medical doctors. Ang imong health sigurado. Life Extension Vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Pre, na ako'y project crew. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
5: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
4: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay inighuman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labat sa ulo.
5: Wise jud ka, Mari.
4: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
5: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new og ang renta barato.
6: Sigar de Oro Corporation, National Highway, Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gis...
9: Taga-Sebda.
10: Oo. Oh.
9: Na katong statement ni Mayor ganing... ang akong kaayo, ang akong paghatag ka ninyo kay gayunan, wala niyo sukli o kanang pagsubay sa gabayan. So, kanagin nga statement, pura bugat kayo magnumdun.
10: Correct. Pero, kasi di ba magyugunugun itong mabalikay na? Pero, wag yun ito madayon. But pa sa bot attorney, o sige rason, nga nung gawa pa man madayon, considering nga din ang tabakain nga, wala gapon mo tuman o kaya suspension na gani, meaning, wala yung kalihukan. So, walay strong commitment ang mga marigaay sa Guillermo da Omar. Aron may balik na sila sa ilang mismong gibarigaan na area?
9: Na ay ilang commitment, Magnum Jun. Pero commitment nga gibalik sa ilang commitment kaganyan to. Namo na ilang buhaton. Pero wala, di gihapon ka katuman lagi. So, mo nang sa tanaw na mo, kasi maayo o gato sang ipatuhop yun sa una-una nga kinanglan sa sunod, kung mabalik pa ni ato naging subayon ang gabayan kay lisod lugar babatian man gyud ato lisod man gyud no kami mubati masab gyud mi ni ana pero unsa unta man lagi nga napamay mga ulo nga kinanglan gyud nato
10: in sa Night Market Management Committee luksos sa tamakadyot sa kabut yang gadunay lang demolition nga ongoing na usab karon nga dawas sa barangay Mambuayan nato sudan sa ibas buntang. Upat na ba ito ka mga sakinan ang nangabot? Gisakas mga pulis o gapil na ang...

0: siguro ang naglangkob sa demolition team. Kay atong karhon nga ang mga pulis di ni sila baoy naglangkob sa demolition team.
1: Oo,
0: na ay demolition team. Nga kasagaran gani, ang demolition team ginahire na sa Tag-Iya, sa Luna. Sa nag-claim sa Luna. Wala na gi-hire sa pulis. Di na sila kauban sa pulis. Ang pulis, mao lamang ang pagsiguro nga hapsay, malinawon, ang maong demolition operation ngay paigayon. So, karoon na, as barangay mambuaya, nga niya itong unang demolition, medyo naging bayolente. Disgrasya gani atong sakinan ng Japon. Iguin tao ng windshield sa atong sakinan. Si Magdumaji, nagkapastor karoon. Magdumaji, kumusta niya karoon?
2: Yes, sa Magdumaji, no, labi na karoon din
3: sa mga kapay niyo. Grade 1 o katong grade 4.
2: No, unsa na ito mo karoon, sir, si mga bata? Naka-eskwila o wala?
3: Wala, yun. Di yun maka-eskwila. Kay dawas anang natruma, bilar po. Kay tungod sa anay lang gibuhat ng mga aras.
0: Doon na ba'y, pangutana ko na Magdumaji, doon na ba'y taong ilang gipangita sa nasgutan ng mga polis?
3: Makapugong anay lang po pang aras. Ang kami na yun nga garason mo, ilang ka, imong what?
2: Wala pa din ni ani mga taga-barangay, sir, taga-kapitan.
3: Sa among nakuan, walay pulis nga away taga-barangay na kakakuan sa kwadya. Walay nakadipinsa. Na-alarma gani ko, nga nung nangyunani man eh. Oh, nga gabing dako. Kadlaong dako, naas la.
2: Sir, pila na ka ka-USB, sir, nagpuyo, sir?
3: Nga, kuha na ko, 3 years na kapin.
0: Magdumaji.
2: Yes, Madam June.
0: Katong yun nga gipangkuha ang mga cellphone, gibalik rasab sa Tag-Iya o gidalas mao nga mga pulis?
2: Katong mga cellphone, sir, gipanguha?
3: Wala pa makuhaan kay ang ilang istorya. Sa akong naimbawan, buhay lang mo ang ebidensya.
0: Wala pa mabalik sa Tag-Iya, gipangkuha sa mga pulis?
2: Wala pa na balik, sir, napa sa pulis.
3: Oo, katong mga swat.
2: Napa daw kuno dito, Madam June.
0: Giyon sa pagkailatod.
3: Alagad sila, katong kuhan. Aulre kuno sa pagkapulis. Dari, ito sa taga-magabundol. O, ito, may kuhan. O, katong suwat nga, batanon nga nagwaglawas, may kuhan, may man. Kamarikato lang ang isya nga, may nagkuhan nga, nagpakuha sa sundang. Pinugos nga pakuha nga sa sundang, pang nadlok, mo itong nalarmag yung kugit. Sa mga dautan.
0: Magdumaji, nakauni.
2: Yes, Madam June.
0: Pangatana ko, naka-uniformi ang maunga mga polis. Nag-mention siya SWAT. Nga nung kabalo siya ang taga-SWAT. Na imarkang SWAT.
2: Na, kuhaan, Madam June, taga si MFC man to. Naka-uniform. Nga, nai ka na yung ilan ng tamay. Nga SWAT, Madam June. Dayon na, ang katong uban, katong yung manakita, naka-

0: Tungod lagi na alarma po. Mahadlok po.
1: O sa plano ninyo ani sir, kinsa mo kamo magtagsa-tagsa mo reklamo or unsa may buhaton na ninyo sa inyong hugpong lamay grupo din di ba?
0: Saong ikaskriana ma'am mo. Ah, mura mo sirong kuan ang
1: leader niyo din sir si
2: magdama di ipaklaro ko na parihog bi. Gipangtionan sila. Istorya na ko. Pwede na to maistorya na siya, magdama di.
1: Kamagin magdama di.
2: Pwede na to siya maistorya.
1: Kadet lang ta.
2: Bigo na.
1: Sir, naik ka rin nga speakers niya sir si Magdum June sir na siya pangutana na sa imo sir.
2: May buntag, may buntag Brad.
3: Kay hindi mong god kaka wala kit kadet.
2: Brad, may buntag.
4: Ani?
2: Kini Brad. Mabati ko ni mo, Brad.
5: Hello. Sir, may, good morning.
2: Good morning, Brad. Yes, so, ganyan ekonomi. Unsa ganitong urasa nga misulod ang mga polis? Unsa urasa?
5: Mga alas 3, sir.
2: Alas 3 kadlaon. Giyon sa inyo pagsiguro nga mga polis to sila?
5: Naka-kuan man, sir. Naka-bulletproof.
2: Naka-bulletproof?
5: SWAT.
2: Naka-uniforme? Unsa man, itom ang uniforme?
5: Oh, naka-uniform.
2: Naka na basa nga SWAT?
5: Yes, sir.
2: Naay na baka naka na basa nga SWAT asa sa atubangan o likod?
5: Sa atubangan, sir.
2: Sila tanan naka SWAT.
5: Wala na ko makuha ng uban, sir, kay ngit-ngit manggod.
2: Okay.
5: Sa diyan namalo mong tuga.
2: Giyon sa mo sa pag giyon sa lang gibuhat, nanoktok or sa may gibuhat nila?
5: Tutog sila pa diyan, sir. Ito pa hapa, sir. Kaya nakasulot sa lay.
2: Dali, ha? Kay kadlawon mo guna ng panahon na. Kaya
5: kadlawon. Kaya nakasulot sa mong lama, balama.
2: Kadyot lang, brad, ha? Di yes, anong sir. Oras sa manggod, kadlawon, so tulog pa mo anang pag-secure ba ka sa ipagyan nga demolition, gitag ng demolition daw karong adlaw onta. Kining captain, unsa gyud klaro?
6: Yes, Magnum June, ako mang yung gitawagan ng atong station commander kaya ang atong nabasa sa report is na ay may implementation sa search warrant as to unsang orasa ang sa base sa report is alas 5 imidya naman sa buntag. So base sa atong station commander is naa sila gi-issue nga search warrant issued by the court under the court sa RTC 10 under Honorable Judge Casino. So, gi-implement nila ni ang search warrant on subject sa implementation for violation of R18591 kanin sa mga armas ani og mga ammunition.
2: Uh-huh.
6: So, kanin silang gi-implement ang search warrant kaganiha. So, sa apat implementation na wala man ang suspektado apan ang search warrant wala man nga ingon nga i-prevent nato ang pagtandak sa search warrant as long as na ay present sa iya sa balay so or mga witnesses nga makamatuod nga kini nga balay mao kana ang subject sa search warrant ug so, dito nakuha ang usa ka hand grenade isa ka unit sa 9mm ug naay isa ka magazine ug mga ammunition which is ang subject sa atong search warrant is kaning armas. So ako pong gipangutana ang atong station commander kung unsang rason nga nung unsay background sa atong suspektado nga nung gi-issuean o gi-applyan kini for search warrant base sa witness nga ni attest dito sa korte as an application is kaning atong suspektado is gapabuto sa maunga area. So do wala nakuha nato at large ang maunga suspect apan ang atong mga subject ang mga subjects sa atong search warrant is nakuha na to.
2: Okay. So doon na gyoy lehitimo nga operation ang ato mga otoridad. Og in fact, may nakuha nga hand grenade, doon ay 9mm nga armas, og mga bala.
6: Yes, yes, Magnum
2: okay. Ang subject, ma'am, nalakbitan ni mo, wala madakpi ang subject, nakasibat.
6: At large pa ang atong suspetsado.
2: At large. Okay. Pero di pa rin mo mabuti ang pananggalan sa suspetsado karong panahon na?
6: Dili pa po at Magnum June.
2: O niya, ang allegation, maunga gapaboto ning maunga tao, kining maunga suspect, sa iyong armas. Kano sa niya latest to ng kapaboto daw, ma'am?
6: Kana mo'y dili po makahatag sa konkretong kanus kung kanus apan once mangud mag-apply taog search warrant Magnum June ang witness mangyud nga maka-testify o maka-attest nato sa korte nganong na issue ning search warrant siguro na agi legitimate and valid nga mga evidence.

0: siya nga makapagmatuod nga nagpabuga paboto jud ni ang maong suspect.
1: Oo, kini nga operation sab sa atong mga pulis diri ni siya mura og pasi di man ba si una kana bang ato sining buhaton at kay naa ba kunoy arma hand grenade may armas dia na naghupot dia hand grenade armas dia sa mga area ato sa ning buhaton ayha pay pagan and demolition kay nagdungan ang mao nga kalihukan kay naasab kunoy gitak ng demolition karong adlaw. In fact may nakita ditong demolition team sa mga area, Captain. So wa ni siya connection, ma'am?
0: Wala say connection, sir. Ug ako pong gipangutana ang atong station commander kung naa bay direktiba ang demolition karon nga kuan adlawa or gaganiha. Wala ma'am po yun siya. Wala tay order nga nadawat sa atong kapulisan nga naay order for demolition gawas kung na implementation sa barangay.
1: Uh-huh.
0: So ang iyang sana po'y dili pa ko maka hatag o full nga detalye tungod kay wala pa po tayo sakto nga datos as to kung unsa ni giplano sa barangay o unsay naa sa barangay nga apan wala ba nila nag-request ato mga polis. But rest assured nga ang ganiha nga naitabo is implementation sa search warrant.
1: Mm. Kinisab, kaya ko nasabtan, murag gahulat ang maong mga residente o court order magdumailin. Gapangutang na ba'y court order? Wabay ginahibaluan ni mo, ma'am, nga ang court order nga gilauman sa maong mga residente para maging... So ako nasabtan nga, kung na'y court order, mag-respeto sila kung na'y court order. For the absence of court order, wala dili sila lugar mo-respeto. Now, o sa imong nabuluan, wabay na'y kaso na kaungong diya mismo sa sala ni Judge Casino nga may gilauman nga posibleng mag-issue court order para sa resgutan nga pagpagayon sa demolition. Attorney, nga kanabang basig nga kasaypan nga ang maong nga aksyon nga gimo sa ato mga pulis may connection gapon sa resgutan nga lugar demolition nga gitaktaon ta karong adlaw, Captain.
0: Kana magnunjun ang dili ko makahatag og impormasyon kay ang ako rag yung pangutana sa atong station commander kung naabatay order for assistance demolition kay usually kung naay court order for demolition mosunod man pud ana ang request sa atong seguridad which is i-provide sa atong kapulitan. Apan matod pa sa atong station commander is wala pa man tay order for demolition assistance or security assistance. So siguro wala kung naamang galay na kaung-ung nga kaso kung asa nga korte or kung asa nga gi-apply nga court kana kay once nga kana dili man gina criminal civil man kana nga mga katungod ang kaning apan mo-provide kita og assistance tungod kay para sa seguridad sa tanan katawhan sa mga mo-demolish og sa mga sa area nga i-demolish. Apan base sa atong station commander wala pa man tayong ana nga order, siguro na ay gipaabot nila apan wala pa pod siguro ni gawas pero ang ato lang yung event kaganiha purely is walay connection sa alleged nga demolition nga ipahigayon or basta ang ato is ang order nga nadawat nato gikan sa korte is to for a search warrant.
1: Ma'am, may nahinabi ma'am nga gikuhaan daw siya og sundang wala yun ang sundang kuno wa man niya
2: kung sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
1: Mga eksoundahan ang gantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tungod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Arumaangko na mayong palawas, inumatag adlaw o Genotox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes.